Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: sa kamauswagong adlaw alang kanatong tanan. Kumusta ka mo mga kaigsuunan? Kumusta ka mo mga kauswag? Yan ang usab ang radio program sa pamunuan ni Mayor J. Lawrence Gonzaga, ang Uswag Magpet, Uswag Pamor. Ako si Celine Lanaria Kimno, kauban nato si Pastor Mitch Tardo, naapod si Sir Dennis Lupase, and of course, syempre, adun na tayo duha ka-guest unya, ha? Paminawan ninyo og tanawa pod, no? Via sa ato ang kining Facebook Live sa 102.3 Joy FM. Siyempre, naka-cross-post po sa Municipal Government of Magpet. Once again, ako si Celine Lanaria Kimno sa ngalan ni Mayor J. Lawrence Gonzaga, ni Vice Mayor Florinito Tuto Gonzaga. Sa makausap pa, welcome din hi sa to ang tulumanon. So please stand by, di na ta magdugay, atong unahon ang Lesson for Life, gikan kang Pastor Mitch Tardo.
1: Maimbuntag ka na itong tanan nga nagapaminaw karon sa ato ang radio program. Maimbuntag sa akong makaubanan diri sa radio station. Kaubang Silin, good morning.
0: Good morning, Pastor.
1: Good morning, kaubang Dennis. Atong bisita, no? Nga ipailailan niya later on, no? O maimbuntag usab sa tanang mga katawhan sa North Cotabato. Nagapaminaw karon sa atong makigalaan dinis Surin sa Kidapawan. Maayong buntag. O labaw sa tanan sa atong mga kahigalaan o mga kaigsuunan diya sa lungsod sa Magpet. Nga gipanguluhan sa atong Matikon nga Mayor, Mayor J. Lawrence Gonzaga, uban sa Vice Mayor, Vice Mayor Florinito Tuto Gonzaga. O sa tanang mga SB members, good morning sa tanan nga mga barangay chairman sa 32 ka mga barangay sa lungsod sa Magpet, sa tanang katawhan, maayong buntag kanatong tanan. Karon atong ipaday ng atong uswag lesson for life, no, sa miagig atong gisgutan unsaon nato para mahimo kitang responsable nga mga katawhan o mga membro diha sa atong mga kasimbahanan. Una, magikinhanglan nga atong sayran unsa ang atong function, role diha sa atong mga simbahan. So naatay mga buluhaton nga gi-entrust ka nato sa Ginoon diha sa simbahan, busa gikinhanglan ato ning pagahimuon responsibly, no? O ang ikaduha karon nga pagaisgutan nato, kinahanglan atong sayron o sundon ang mga instruction sa Ginoo. We must follow, we must know and follow God's instruction. Kining pulong nga instruction nagapasabot kani og detalyadong mando o sugo, no? Og kini pagahimuon mao kini ang mugiya kanato diha sa pagbuhat sa usa ka butang. O kining maong pulong, nagamando, nagahatag kini ka na ito o mando sa pagsunod. Kung unsa man ang buot nga ipabuhat ka na ito. Sa Biblia, sa balaang kasulatan, ang instruction mauni ang balaan nga, nga pagtudlo, Diyos nun nga kaalam, nga bugiya sa katawhan sa Diyos, para sa pagkinabuhi nga matarong. So ang balaang kasulatan nagaingon dinhi sa ikaduhang Timoteo 3:16 ngadto sa 17. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon kini alang sa pagtudlo, sa sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Sa ingon, ang magnag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Nagpasabot nga ang instruction nga gisulat nga gimando sa Dios kanato mabasa ug makita kini sa balaang kasulatan, mao kini ang mutudlo kanato sa kamatuoran, mubadlong sa hiwi nga mga binuhatan, og magtudlo ka nato unsaon pagkinabuhi nga matarong. Og sa ingon ni ana, masangkap kita sa tanang butang nga dapat natong pagahimuon, mga butang nga dapat himuon nato para sa atong pagserbisyo og pag-alagad sa Dios. Mao kini ang both ingnon sa pulong instruction. At ang isa sunod nato nga paghisgot, kung ngano man gikinahanglan nato ang pagsunod sa mga instruction sa Dios. Kini ang inyong higala si Pastor Mr. Rodeng. Salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon alang sa atong uswag Lesson for Life.
0: Daghan kayong salamat, Pastor Mitch Tardo, sa imuhang mauswagong mensahe alang sa ato ang mga suking tigpaminaw. Siyempre, kining tanan ginahatod ka nato sa Kisandal Multipurpose Cooperative. Ingon man usab sa Taklin Buy and Sell and Wholesale o sa Predsam, kauban usab ang Marwalk.
1: Ang Kisandal Multipurpose Cooperative, ang ilang main office na himutang kinidiha sa Dorto Quijas Building, Dato Incal Street, Kilapawan City. Sila usab, dunay mga sangang buhatan, diya sa Lungsod Zamlang, Antipas, Magbet, Midsaya, Makilala ug Tulunan. Sila nagpaibalo sa atong mga katawhan, mga kaigsuunan nga sila nag-offer og pre-membership education seminar matag adlawng Lunes, Merkulis ug Biyernes. Pusa katong buot magpamembro sa maong kooperatiba, duawa ninyo ang nahisgutan nga mga branches sa Kisandal Multipurpose Cooperative. Sila usab nagapahibalo nga sila adunay agri-supply nga musupply sa tanan natong gikinahanglan sa atong mga kaumahan, agri-meat supply nga musupply sa tanan natong gibuhi nga mga hayop. Ang ilang tindahan ay mutang diha atubangan gayod sa Magpit Public Terminal, Crossing Matas Poblasyon, Magpit, Cotabato. At tuon, duawon na to ang Kisandal Multipurpose Cooperative, ang kooperatiba nga atong kasandalan panahon sa atong mga panginahanglan.
0: Okay, so once again, daghan kayong salamat, no, Kisandal Multipurpose Cooperative. O siyempre pa ang Taklin Buy and Sell and Wholesale. Ang Taklin, nagapamalit ta mga kaisunan sa inyo mga agri-products susama sa unsa mga pastor.
1: Sama sa kupra.
0: Yes.
1: Kapi, kakao.
0: Unsa pa?
1: Uling, bagol.
0: Uling, guma, bagol. Ang inyohang guma.
1: Guma.
0: Alright.
1: So, tala na itong mga produkto sa itong uma, pwede na ito lalong dito sa Taklin Wholesale and Retail. Nag-offer sila og taas ng mga presyo sa itong
0: correct
1: produkto.
0: Mm-mm. Doon na po sila wholesale mga kaisuunan sa industrial solar salt, no? And of course, iodized salt. So, ato alamang ang Taklin Buy and Sell and Wholesale. Ana sila at bang sa ato ang public market, no? Din ha sa May Crossing Matas, Magpet, Cotabato.
1: Sila usab ang distributor sa tanang matang sa soft drinks, no?
0: Mm-mm.
1: So, Coke, sa kanil, Pepsi Cola.
0: Yes. Bisan unsa
1: basta tanan matang sa atong mga
0: okay
1: drinks. Sila usab nag
0: bottled water.
1: Mga bottled waters, no? Sa wholesale nga price.
0: Yes, oo. O siyempre pa ang Marwalk, Magpet Rural Workers Credit Cooperative. Pinaagi sa pagpanguna no, ni Ma'am Elsa Taran. Good morning po sa tanang mga members ani. No? Sila po naghatag o kinabuhi din sa to ang tulumanon. Sa daghan kaing salamat, Marwalk. Sa tanang mga kababayinan, maokini ang unang kooperatiba alang ka natong tanan. So magpa-member na ta para makabinipisyo ta sa ilahang mga services. Alright, so adlaw karon sa Martes. Sa Martes ta ha, i-check ang inyong time, alas 11:13 na po mga kaisuunan din sa to ang tulumanon. Kining ato ang oras, syempre ginahatod ka nato no sa Kisandal Multipurpose Cooperative. Doon na tayo duha ka mga bisita unya, pero usa lang sa among ipakita ha at tangin

0: barangay. So good morning, and of course sa ato ang mga listeners nga kanunay yun nagatutok sa tong radio program every Tuesday and Wednesday from 11 down to 12 diri sa Joy FM 102.3. So good morning once again sa ato ang mga kaigsuunang mga mangunguma, mga maabtikon o mga kugihang drivers, mga negosyante diya sa lungsod sa Magpet, labi na yun sa mga kaubanang empleyado sa LGU and sa mga municipal officials headed by Mayor J. Lawrence Gonzaga, Vice Mayor Toto Gonzaga, and SB members and mga department heads sa LGU Magpet. Good morning and welcome sa itong radio program nga Uswag Magpet, Uswag pa more.
1: Alright, so daghan kayong salamat mo, Sir Dennis Lupase. Ang ako ang sparring partner kanunay. Mogid ni sila mga kaigsunan ako ang mga partners no sa paghatod og mga pangkauswagang balita pinaagi sa pagpamuno po ni Mayor J. Lawrence Gonzaga. Alright, so nag-mention man gyud ta no sa mga activities niya tong nakalabayng semana, Sir Dennis. So karon ang mga resulta na sad no kini in line sa kining selebrasyon nato nga nagmalampuson no kadtong 63rd founding anniversary sa lungsod sa Magpet. So adunay pa basketball ihatag unya mga kaigsunan ni Sir Dennis no ang resulta sa mga padula sa pamunuan ni Mayor J. Lawrence Gonzaga. Oga syempre pa no ang kining mga nag-partner sa lokal nga panggamhanan mga kaigsuunan sa mga nagkadaiyang mga aktibidades no. Gikonsidera siya nga kanang simple pero mahinungdanon kaayo ingon man usab memorable mga kaigsuunan nga mga aktibidad no ang gipatigayon atol sa ato ang 63rd founding anniversary ni adtong August 13 no. So ang nangutana lagi, no? Recap lang nako. Daghan ang nangutana nga nung inaturaman daw ang mga aktibidad. Okay, so mukot to mga kaisuna, no? Ang gitubag na siya ni Mayor J. Lawrence Gonzaga atol sa mga nagkadaiyang mga aktibidad. And of course, syempre, sa kadtong culmination program gyud, no? So adunay kuan, austerity measures no ang ginapatigayan ng atong national government and then adapted pud na siya sa atong lokal nga panggamhanan. So muna siya mga kaisunan nga suportado ang mga nagkadaiyang measures sa atong lokal nga panggamhanan. Muna nga gipangandaman gayod ang pipila ka mga kumbaga pa crisis like kining super El Nino no nga gina-expect gid nato nga moabutay sa mga musunod nga bulan no. Though wala man gid siya fixed, Sir Dennis, sabat din karon murag na feel na gyud nato no nga medyo init na gyud ang ato ang panahon. So muna siya mga kaisunan nga aduna nay ginapatuman nga pamaagi ang ato ang lokal nga panggamhanan kung unsaon sa pagtabang unya no ang ato ang mga ang katawhan sa Magpet kung aduna nay mga kakulangon nga mahitabuon niya no. Alright, so karon ang usa sa mga aktibidad is ang kadtong GEMS. Unsa ka rin ng GEMS? Pero wala pa nato gyud paila-ila ang ato ang bisita ato asang paila-ila, Sir Dennis no. Alright, so aside sa iyahan atay bisita unya gikan sa barangay puro ni sila mga winner. So ipresenta gyud namo ang ilang mga accomplishment nga ha sa inyo ha giunsa nila no sa pagsubmit sa maong kining award kung asa talagsaon ra gyud nga award mga kaigsoonan niya lisod ba kay abton anong naabot man gyud no sa mga nahisgutang kining kuan kining mga opisyal. All right, so good morning Sir Dennis, palihog ko introduce ato ang mamahimong bisita for today.
0: Yes, before to introduce no ang finalists ato ang Mr. Adonis Diaz along to sa Magpet. Ato sa ning itag agluna ni ato ang mga nag-like ug nag-heart sa ato ang radio program sa diri sa Joy FM 102.3. Good morning and happy watching da kay Dundoy Altizo, kay Lagan Vlog Masunag, Levi Mintiza Hinay, si Lakaw ni Gem Vlog, Alcren Balangigi Dumaan, and vlogger ng Pawin. So, mua na nag, nag-heart o nag-likes itong radio program as well as sa iyang mensaheng yung ipaabot from vlogger ng Pawin. Maayong udto po, pa-shoutout diri sa Bislig City, Surigao. Salamat sa pagpasa. Thank you so much. No, kalayo sa tuang naabdan karong kabuntagon and din ato lang ngayon sa pag-introduce sa tuang bisita karong adlawa. Ma'am Celine, so atong bisita karon is sangguni ang kabataan chairman sa Barangay Gubatan as well as the vice president sa sangguni ang Kabataan Federation sa atong lungsod sa Magpet.
1: So, good morning, sir.
0: Atong i-welcome si Sir.
1: Sir or ma'am.
0: Sir slash ma'am.

0: Gilbert, Ate Loy Donaire, SK Chairman of Barangay Kuwatan. Good morning, SK, and welcome sa ato ang radio program nga Uswag ng Pet, Uswag Pamuha.
1: Hello, thank you so much, Sir Dennis, no, and Ma'am Celino. So first time gyud ako karon nga mo attend og ing ani nga mga pasundayag, no. So murag
2: first time ba?
0: First time pasundayag sa ere.
1: Sa ere po.
2: Sa ere. Wala pa ka na invite last?
1: Wala, ma'am.
2: Ay, okay, sige.
0: So wala pa gyud yang kaanya
1: karon sa punta. Ulawon ba ya kung tawo?
2: Ulawon kayo. Nya gina-recognize gyud nato siya, Sir Dennis, kay tigpanubay ba ya sa to ang radio program.
0: Of course, kanunay nataramdam gyud ni.
2: Nagaparandam gyud siya, sa daghan kaing salamat, ma'am, sir. Okay, daghan naman jug nakailan nimo kung si kinsa ka, no? Ang very active ka ayo nga SK chair sa Barangay Gubatan.
0: Exposed kay siya kanunay.
2: Correct. Oo, sa tanang mga activities sa tong sangguniang. Sangguniang kabataan na agid sila because yeah, vice president man siya, unsa man siya.
0: Maayo ni siya nga moduwa og volleyball.
2: Mm,
0: sinaligan diya sa Barangay Gubatan.
2: Maunsyon.
1: Sige, kay na aman on air man tas musugot na lang ko nga sa ing ato nga mga pagpangano.
2: Pinagin siya, pwede mukuhan mo, mudinay, ana, Sir Dennis, no? Ang sabay pwede? Ate Loy. Murag ko, ani, ang sagay ito, Sir Dennis, kanang, kung doon na kay problema.
0: Ipadangat lang kay Ate Loy.
2: Ate Loy.
0: Kagabion.
2: Okay, Ate Loy, unsa ganining GEMS?
1: Ang GEMS, ma'am, stand for Governance Exemplars for Meaningful Service or sa GEMS, sa SK. So kani siya, naani siya four areas na kung asa gilangkuban sa financial, sa innovative practices, sa organizational structure o sa itong isa, basta upat na sila, ma'am. So murag ang mahitabo gyud same sa barangay na apoy assessment. Amoa napud may lahi pod ang mga para lang gyud pod sa SK. No, so tanang activities, ang mga minutes, ang financial disbursements sa SK kung nagka ano ba siya nag-intak ba siya dito sa inyong budget pod and so lisod siya, lisod gyud siya kung imong hunahunaon nga lisod. Pero kung imuha siyang hinahinayan og lihok sa wa pa evaluation murag kana makaingon ka nga dali ra siya
0: mahana ilang pastor
1: yun ay tagis.
2: So Sir Dennis, kanisya ato silang gi-invite diri para mapakita pod no sa tanang mga kabataan and of course para mapahibalo sa tanang mga katawhan nga dili lamang di ay matawag sila nga SK lang kundi ang ilang performance gina-evaluate pod,
0: yes,
2: no. So dili sila basta-basta nga mulingkod lang didto nya pagkahuman wa na, no. So naa di ay evaluation nga ginapatigayon. Ayan, so good morning da ay, no, kay Ma'am Catherine Kalimpitan, ang ato ang LYDO and of course ang ato ang SK Chair Federation nga si SK Federation President, unsay term ninyo ana? SK Federation, SK
1: Press,
2: Press, President. Okay. Press 1. Kate Stephanie Adela Merced. Good morning po sa imo, ha, ma'am. Okay, so SK GEMS na lang sa inyo, ha?
1: Yes, kanang karon municipal level lang sa
2: inyo. Municipal level. Oo. So correct. Oo. So
1: gikandak na siya sa ano, sir, sa ang actually na siya ay ano level of assessment. So first na ay katong self assessment. Akong asa kami sa amo ang matag barangay nga SK, kami lang usa ang mo evaluate kung kanina ba ni. And then ang result ipasa sa amo ang Laydo. Tapos ang Laydo naapod sila team evaluation team nga kung asa sila pud tong mo kuti-kuti sa katong pair areas. Sa accounting sila dito sa financial, no. Of course o katong upat, no. So tukoy-tukoyin to nila and then kung ilang hanayon dito kung kani ba nga mga result mao ba ni siya. And then after ana evaluation na po sa province. Tapos kung kaluyan, kami, kaluyan ni Unom, sa akong mga kaubanan, no, sa Barangay Kamada, SK Kamada, sa SK Kinarum, sa SK Basak, SK Poblasyon, o SK sa Uwas, basin makalusot mi sa province ng evaluation. Same before. Kay last year, duha lang mi sa Kinarom. No, so nag-rank 16 ang Kinarom
0: sa province
1: sa
0: level.
1: Province nga level, and then Kaloy-an nakarang 13 ang Gubatan, and then na-recognize pod ang SK sa Gubatan and SK sa Kinarom sa Region 12 nga sa regional na nga awarding ceremony sa Coronadal.
2: Yes. So dili siya basta-basta Sir Dennis, no? Kay kini siya ang municipal level preparation na pod siya sa mas taas pa nga level, no? Like provincial, regional, and then napoy national, no? And hopefully, no, moabot ang tuig. Nga mamahimong national award din sa SK GEMS ang lungsod sa Magbet. Okay. Kani adto wala mang good, wala gay kana bitawng participants or unsa ba, walay kanang entry. Ang Magbet, and then came a time nga nagsunod ang kadtong barangay Magkaalam, no?
1: Yes po.
2: Magkaalam, Binay. Oo, and then kamuna?
1: Yes, ma'am.
2: Nagkadaghan na ang nakasulod. Oo, mga entries na to, and hopefully mamahimong 100% na. Okay, sa pipila ka mga katuigan sa moabot nga mga adlaw, no, ang kining tanang mga SK ano orgs, no, dinha sa ato ang lungsod sa Magbet, no. Okay, so ipasabot nato pananglitan man sa inyong mga activity dapat documented gyud sa tanan.
1: Yes, ma'am, documented yun sa tanan kay kuan man gud gani ingon ni Pastor gaina nga kita nga mga tawo anak sa Ginoo, musunod kita sa mando sa Ginoo. So same with sa amoa, no, kay kami underman mi sa amo ang barangay, under mi sa DILG, under mi sa national government. So karon ang naapod sila yung mga mandong, akin hanglan sundon pod namo. Kay dilit lang man siya nagalihok dira. Kay naama pod mi amua. Kay financially independent man mi, SK. So kami gina-audit pod mi sa COA. So karon kung mamahimong kulang ang inyong attachment sa matag activity nga inyong ibuhaton, mamahimong naay mga charges ani sir sa sa COA kung dili ninyo ma-comply. Mao gani usahay makadungog ming mga istorya nga nganong kadaghan bag attendance.
2: Okay.
1: No, ana ba makadungog? Oh, of course. Di ba? Ana man gyud na normal, no, nga atong madunggan nga kadaghan ba aning attendance nga ani-ani. Sa so kana ang dili nila masabtan, Ma'am Celino and Sir Dennis, nga usahay kinahanglan nato na buhaton aron nga dugang gyud didto nga
2: pamatuod
1: nga kani gi-conduct namo ni kani nga mga activities documented yun ni. So, picture, kana mga payroll and everything.
0: Para sa
1: yes,
0: MOVs.
1: MOVs. Mm-hmm. Oh, aside sa kanang gamito na mo ni sa amo ang kanang accomplishment, no, sa amo sa SK, mahimo po ni siyang attachment dito sa amo ang COA, ng mga papeles.
2: So, audited sila, Sir Dennis.
0: Yes, oo. Kaya naman so, sila ano,
2: ilahang kaugaling ng pundo. Oo. So, dili sila basta-basta nga mukandak lang og activity, and then mupagawas og kwarta, and then wala na.
1: Yes.
2: So, naay
0: magiging mo activity, pero wala actual nga activity.
2: So, gina-check mo na siya. Oo. Para malikayan na siya mo nang gipatigayon kining evaluation alang sa tanang mga SK. So, number one pod sa akong gi-mention kaganiya is in preparation pod para sa leveling up na assessment. No?
0: Assessment.
2: And, good luck. Good luck sa provincial level na.
1: Yes po, ma'am.
2: Pag humanaan na regional level.
1: Mm. Yes, ma'am.
2: Ayan. Okay. So, sige. Ang SK karon pod Gubatan, murag dili lang pod Sir Dennis diha nag-excel kung dili sa sports activities.
0: Yes,
2: na number one jud, no?
0: Kakugihan sa ilang SK, Ma'am Celine, kay gani last August 13 sa padula ni Mayor J. Lorenz Gonzaga for the open age category sa inter-barangay as well as sa 25 under category. Ang barangay Gubatan na himong champion sa duha ka category. Oh, so munang happy kay si SK Chairman.
2: Congratulations. Yes. And in terms sa kining information dissemination, ang SK Gubatan number one po siya, Sir Dennis.
0: Yes, aside sa basketball, Ma'am Celine, first runner-up sila sa volleyball.
2: Wow.
0: Sa volleyball man.
2: Okay.
1: Kulang lang gid gamay.
2: Kulang gamay.
1: BFF. Wala mo gid akong BFF.
2: Kinsay mo
1: Sir Kamad mo wala siya.
0: Ay, wala lang player po, Ma'am Celine.
2: Sige, naa pa may pasunod, no, nga mga padula because Mayor J. Oo, nagatutok man gyud sa kining sports program, no, alang sa to ang mga kabataan. Ayan. So gusto gid ni Mayor no nga adunay mo excel nga mga kabataan dili lamang dinhi sa Magpet kung dili national and internationally. Okay,
0: yes. Ayan. Nandito Ma'am Celine kay i-force gid ang mga fans sa matag barangay.
2: Correct.
0: Entry barangay man gyud. Magdalag sakop si SK, magdalag sakop si Kapitan. So kulangon ang gidakon sa tong gym tungod sa kadaghang mananaw sa tong mga.
2: Okay, ang impact basta palika. Barangay to barangay, yes, because makita nimo ang collaboration and of course ang cooperation sa matag usa within the barangay. Mm. Ang ilahang suporta no sa mga participants pananglitan. Like sa inyo ha volleyball on sa basketball no na ang inyuhang mga constituents. Mm-hmm. Ayan. So congratulations sa SK Gubatan,
0: yes.
2: Ate Loy, Sir Ma'am Gilbert Donaire. mas maayo ni siya, Sir Dennis, kay okay ra sa iya, di ba no? Kung unsa ra itawag niya, pwede ra Sir, pwede ra Ma'am, pwede ra Ate Loy. Siya pa gani nag-suggest og Ate Loy lang, oy. Okay. So Ate Loy, unsay imuhang pwedeng ma-message karon ngan ha sa imuhang mga sakop.
0: Of course, administration for the mayor.
1: Sige.
2: Okay. And okay. To all.
1: Okay, maayong buntag pag-usab no sa ato ang mga tigpaminaw no sa kahanginan sa ato ang 102.3 Joy FM. Mm. Basta Joy and Enjoy. Joy. Ingani din yung himong DJ din no. So una no sa tanan dako kayong pagpasalamat sa suporta gyud no ang bugos nga suporta sa amo ang amahan sa munisipyo sa Magpet, Mayor J. Lawrence Gonzaga, sa ato ang Vice Mayor sa Toto Gonzaga, sa ato ang mga kaubanan pod nga mga sanggunian bayan members, sa tanan-tanan sa amo ang barangay captain no, daghan kay salamat kay si Kapitan namo, grabe ka supportive no pag moingon ko nga kapag gamita jud ko sa imong opisina. Mapagamit ra gyud siya sa pisina. Kinamig buhatunon ba. So, siguro ang akong ma-message no sa ato ang mga kabataan-unan, labi na gyud sa ato ang mga sangguni ang kabataan chairperson sa nagkadaiyang barangay sa munisipyo o sa tibuok probinsya sa Cotabato. Dili kinahanglan no nga kanang dako dayon atong sugdan. Kinahanglan hinahinay lang. Mo gayong ingon ako nga kinahanglan hinahinayon lang nato ang mga butang kay kung mahimo nato ni nga consistent no mamahimong dako ang impact ani sa ato ang mga kabataan-unan o sa ato ang mga katawhan sa ato ang sinakpan. Dako pod ang among pagpasalamat no sa tanang mga kabataan-unan sa matag barangay nga padayon ang suporta no kay kung wala gyud mo wala gyud pod ang SK magunsa man ang SK no dako lagig budget pero kaniba unsaon man niya unsaon namo pagpa tapok ang mga kabataan-unan. So another hagit na po ni sa amo Ma'am Celine, Sir Dennis no kung unsaon na mo pag balik sa kanang energy ba sa atong mga kabataan-unan nga mo attend and mo participate sa matag activity nga ipatuman sa mga SK. So bisan pa man ana no nga mga butang padayon gihapon mi sa paghatag og mga serbisyo sa atong mga kabataan-unan no gani sa amo ang barangay Ma'am Celine sa among office ana naman gyud mi sariling office no sa SK Gubatan. Yes po, naka tiles na siya. Charles, thank you so much Mayor J. Naana mi ditoy actually ano nagid siya Ma'am Celine no naana gyud siya tanan. Last month nagpalit amo ang mga sakop no budgeted pod sa SK, nagpalit sila sir og kanang ko answer kay pa mulami daw ilang mga lawas. Ay. Ang hulma na so naa may gym equipment sa office
2: okay.
1: Sa SK Gubatan. Sexy na kay sir. Naa pod mi TV and kanang magamit na gyud siya no kung kanang so mo na kumuhawa man mi muhawa man gyud mi no di man mi magpildi dira ang position namo di man na magpaminti gyud dira. So at least ba muhawa mi nga kanang naay kanang ikabilin dili lang ang opisina kundi ang dungog o garbo nga kami na himong kabahin sa maong mga kaayuhan kadaugan og mga pagpasidungog nga nadawat sa SK og sa barangay Gubatan. Ana lang gyud Ma'am Celine. thank you so much po, and dalay ko ng Diyos.
2: Wow.
0: Nakalimutan mong special someone.
1: Ay, si SK Kamada, hello po. Just crush na lang ako na si Yasser, no?
0: Hindi ka tawa si Kapitan.
1: Tawa na si Kapitan Derek.
2: Nas Kamada, oh.
1: Amahan sa Kamada. Ang anak sa Kamada.
2: Anak Chang.
1: Hello sa akong mga constant, SK Oas, Jade Galinero Olyuriquez, kang SK Kamada, Richard Arjaton, o sa mga sa GC, sa Ate Loy Channel.
2: Wow. Oh.
1: Ano mga mister namin, ilahing nga GC sa ano, mga mga minority.
2: Alright. So, dagan kayong salamat, no, Ate Loy. Basta ka ni siya, Sir Dennis, ang ato ang kauban. Walay dull moments.
0: Wow.
2: So, just like you. Wala po'y dull moments, mga kaisuunan, para mag-program mi di-ari. Haskang pagkasadya, apod na mo. Basta mo andar na ninga mo ang koan.
1: Nindot man, ay no?
2: Nindot.
0: Nindot man, DJ.
2: Nindot. Alright. So, si Ate Loy, mga kaisuunan, no, ang SK Chair sa Barangay Gubatan. And of course, winner po siya rank one sa kining municipal level na GEMS. Okay. So, sige. Kung hisgutan
0: dyan. Good morning kay Kapitan sige, Patricio Lumangkas.
2: Ay, good morning po.
0: Na-mention pero. Good morning, Kap. Update kayo mong SK.
2: Kung hisgutan, mangod na to, Sir Dennis, ang GEMS. Kung ito yung tinudun, ang isa ka oras, kuhang yun.
0: Yes,
2: no? Kulang yun na siya, Sir Dennis. No? Niya, naapa ni mga best practices nga dapat i-present si SK. But then, ang ato ang time para sa iya ha, di na good pwede, no? Kaya nga naman, nanapun tayo second karon nga guest.
0: Pero nagin na si Linya, ma'am.
2: Ha?
0: Matag fiesta.
2: Oh.
0: Humba nga musayaw.
2: Humba nga musayaw. Okay.
1: Later on, ato ang mga ano, masaksihan kung musayaw ba ang humba sa Kamada.
2: Tama.
1: Sa ilang fiesta.
2: Correct. Oh, ayan. Uy, nag-fiesta karon ang Kamada
0: yes,
2: daw.
0: Yes, patronal fiesta.
2: Patronal fiesta. Okay, sige.
0: Maraming nakatag na gano'n.
2: Sir Dennis, liog na lang
1: po introduce. Thank you so much.
2: Okay, sige. Mabalik ko niya si Ate Loy pag naapatay oras, no? Okay, so sige. Nana karon, i-presentar na nato on screen.
0: Before that, and on air. Ito, basahan sa aming mga Facebook Live viewers na nagpadangat sa ilang mga pa-shoutout o mga mensahe.
2: Mm-hmm.
0: Yes, from Levi Mintiza, Hinay. Good morning, Ma'am Celine, Sir Dennis, Pastor Mitz, sending 6 green hearts. Thank you so much. And Prince Roland Maasan Uloy. Morning, Ma'am Celine, Sir Dennis.
2: Yes, good morning po.
0: O kay Ate Loy. Wow.
2: Ah.
0: And kay M. Shell or Michelle Beting. Morning, Ma'am Celine, watching from Manila po daw.
2: Ay, good morning po. Kumusta kaya ang Maynila?
0: Yes, Ma'am Lorna Bartolaba Ubas, good day po. Ay, thank you so much sa mga nagpadangat sila mga mensahe karo kabuntagon.
2: Alright, sige.
0: Yes, ang atong sunod nga bisita karong kabuntagon, usa ka ambungan nga kapitan. Batanon o maabtikon nga kapitan. Kugihan. Oh, dakan isa adjective. Kugihan o sa ka mayong amahan diya sa barangay Kamada. So makaupo na to karon ang barangay punong barangay sa barangay Kamada no other than Kapitan Mario Panerio. Kap, good morning and welcome sa atong radio program nga Uswag Magpet, Uswag Pamor.
2: Good morning, Kap. Si Kap Mario Panerio. Okay, ang excelling pod nga kapitan or punong barangay gikan din ha sa may barangay Gubatan. Ayan, winner pod ni siya rank 1. Rank 1 by rank ba to inyo ha, Kap? By rank or top 1, top 2, top 3? Okay. So rank 1 sa LTIA. Mm-hmm. But then rank no gihapon.
0: Lupong sa to? Award sila?
2: Lupong Tagapamaya Incentive Awards. Na-interview na nato siya sa Osaka Station, Sir Dennis, di ba? About ana. But then karon, no, medyo taas-taas na gid ni siya nga evaluation. Ang iyang gipailaw man. Oo. Na nasad tong Best Performing Barangay. Okay. So tama ba, Kap?
1: Yes.
2: Ayan. So welcome Kap Mario Panerio, ang usa mga kaigsuunan sa Best Performing Barangay. Number 1 gid ni siya, amog yung gidala kay rank 1, no? Okay. So Kap, good morning. Welcome din sa tuang tulumanon.
3: Ma'am Celine, maayong buntag.
0: Good morning, Kap. Good morning.
2: Okay, ayan. So unsay feeling nimo karon, Kap? Nga murag kanunay man gyud makasakmit og kadaogan ning mga taga-barangay Kamada, oy?
3: siguro ma'am ang pagpaningkamot lang yun sa barangay.
2: Ayan.
3: Isa ra magina maura magina ikabili na to sa atong mga constituent. Musugot tag sa dili mahawa magita ni. Murag dili na to pinakaslan ba kay ato nang pinakaslan.
2: Di na makahawa.
3: Di magita hawa.
2: Oh.
3: Isa ra man ta nga gibutang sa mga tao diha. Murag mura na iligasiya na to sa atong katawhan sa barangay Kamada jud.
2: Ay, okay.
3: So, kung paningkamot sa mga barangay opisyal.
2: Kung madayon ng election, last term or nabakap? Napaka-isa.
0: Napaka-isa.
2: Ah, napaka-isa. Ayan. Okay, so Barangay Kamada, take note ha. Kuan kaayo ning inyo ha mga barangay officials karon. Kana bitang masipag.
0: Yes.
2: Number one, agad si Kapitan. Yes, correct. Oo, kanang inyuhang punong barangay, si Kap Mario Panerio. Usami sa mga saksi. Usami sa mga nakakita kung ginaunsa ni PB Panerio, no, ang inyuhang barangay diha dinha sa ato ang munisipyo. Adlaw-adlaw, no, naa siya gina-follow up, adlaw-adlaw aduna siya ginaatiman para lang na sa inyuha, no. Okay, so kanunay gyud tinuod nagapaningkamot ang inyuhang kapitan. All right, so kapon sa feeling, no, happy jud ka kapitan. Number one?
3: Sobra jud
2: ka happy. Ang uban pag makadaog kay happy man ma'am, pero aduna di murag nagagunit nga kanabitaong pressure kay nga naman kanabitaong gusto gyud nila nga mag-rank 1. Unsa na pud kaya sa sunod, no? Mas pressure pa gyud kay gusto gyud na mamahimong Hall of Famer.
0: Best ano din siya ma'am? Best performing punong barangay.
2: Sa ah, best performing punong barangay. Yes. Ay, okay.
0: Paldo si Kapitan. Munang mukuyo kita niyo ron after sa tong radio program.
2: Pilay Paldo Cup. Pilay Paldo.
3: Secret.
2: Paldo jud mugikan kay Mayor J. Lawrence Gonzaga, no? Kay because naagoy kining cash incentives, no? Nagihatag ganha sa ato ang mga winners, no? Best performing barangay, 1. Apo ng barangay. Okay. 1, 2, 3. Ang inyong gubatan.
4: Special awards
2: to inyo hang gubatan?
4: Dili sa ang punong barangay, isa lang kita.
2: Ay punong barangay, pero sa the best barangay.
4: Sa ano ma'am, apil ang gubatan.
2: Ay gubatan. Okay. So the whole, all right. So naapil na man gid na ang paghatag diha og mga services nga sa barangay. Okay, gin sa mani mo kap.
0: Unsa sekreto?
3: Dili man tingali gid sekreto na ang isa lang jud nga murag unsa gid ini? Sekreto jud diha. Ang panagiusa jud katawhan og barangay opisyal. Isa lang jud, dili man mahimo sa barangay opisyal og
0: wala
3: ang katawhan.
2: Pero sa imo ang pagpanerbisyo kap adunay mga pressures. Kanang usahay na kay program nga ipatuman, aduna kay project or whatever, badiha unya medyo gahi-gahi pagamay ang imuha mga constituents kadaghan kay mga rason, no.
3: ang Barangay Kamada ma'am, please pud ko sa mga katawhan sa Barangay Kamada.
2: Okay.
3: Kay ang Barangay Kamada dali kay dadun ang mga tao.
2: Dili
3: maglabad akong ulo. Isa pud ang mga barangay opisyal naghiusa jud pod tanan-tanan. Mga pensionaries nako na.
2: Naagyod.
3: Mag evaluation tanang pensionaries nako dili na nako na sila tawgon.
2: Ay okay.
3: Na sila.
0: Automatic din.
3: Kay Barangay Kamada dili pod kay kuan lang pod mi sa assessment. Ang assessment na sa amo dili na mi maunsa, dili na mi makulba.
2: No? Ay correct. Basta andam kanunay wa jud kulba.
0: Kompleto na ila mga dokumento.
3: Dokumento.
2: So paminaw ning mukha. Asa ka lamang i-compare sa ubang barangay?
0: Wow. Ang kagwapo.
2: Kagwapo?
3: Dili po tingali ang kagwapo.
2: Giyon na
0: dito sa kap.
2: Sa unsa man kap.
3: Dili man po tingali mo ingog lihok kay ang barangay mo ingog tag na tay lihok.
2: Lihok man giyon.
3: Namatay budget dito sa barangay.
2: Gamiton
3: lang nato sa insakto.
2: Ah, okay.
3: Gamiton lang nato sa insakto jud ang natay budget sa barangay.
0: Ano
3: atong 20% ako nakain ang ikatabang sa barangay.
2: Adto
3: mo sa Barangay Kamada gon sa ang Barangay Kamada.
2: Yes, nindot ka ayong Barangay Kamada.
3: Yes.
2: Murag halos kompleto na pod, no, ang ilang barangays. Ayan. Na sila opisina sa lupong taga-Pamayapa, no? Ang opisina ni Kap ang improvement na apod, no? Okay, naminaw man gyud sa gubatan ron, no? Pero lahi man gud na kay gubatan kay SK man po na iyang level. Pero magkapitan na daw siya. Basi kadungog ron si Cap. Why problema na?
0: Kapitan.
2: Kapitan na.
3: Sige. Isa pod. Unang-una sa mga assessment. Please pod mi sa among sa akong secretary o sa among secretary. Kaya isa jud. Salamat jud mi sa among secretary.
2: So mag-jive
3: Michelle ang Balderas.
2: Kay Ma Michelle. Yes, correct. Oo. Mag-jive ang inyohang actual nga services and actual performance sa mga documents.
3: Yes.
2: Ayan. Muna siya iusa sa mga ginapangita karon sa best performing barangay.
0: And best performing secretary po, ma'am.
2: Secretary po.
0: Si Lynn. Award
2: ay,
0: po.
2: Naku.
0: Best po ng barangay, best secretary.
2: Performing secretary. Yes, makita ni mo, Sir Dennis, ang iyahang mga documents ni Ma'am Michelle Balderas, naman yun si Cap. Makita ni mo, one by one, diligent ka, pag once nga, doon na kay i-request nga form, na dito, usalan niya ka, ana, makita na dayon. So, ang filing sa iyahang mga documents, Sir Dennis, nindot jud kaayo, no? Plastada jud kaayo, no? Si Ma'am Michelle Balderas, ang kining barangay secretary sa Barangay Kamada. Good morning po sa imo, ma'am. Okay. So, unsa pa, Kap? Paminaw ni mo nga, doon na kay ginapatuman diha sa inyong barangay, nga wa sa ubang barangay.
3: Ang among iro diha, ma'am. Di ka kitag iro sa Barangay Kamada.
2: Maoba.
3: Di ka kitag iro diha.
0: Hinigtan, good. So, unsa? Nasa sulod sa bahay.
2: Nasa sulod sa balay.
0: Sa mga koral.
3: Buhian na nilang mga gabi eh. Di diyo ka kitag adlaw.
2: So kung adunay makitan kap unsa may mga penalties?
3: Nami penalties na mi.
0: Kamo ra gyud ako kap.
3: Dili pod.
0: Penalty lang.
3: Penalty lang.
2: But then sa penalty hadlok ng katawhan magpagawas og kining iro.
0: Oh, adlaw ka tag 200 ang kada dakop sa iro na sa isa semana pito ka adlaw nga.
2: 14. Ipalit na lang tong bugas usa na usa na kasako.
3: One time nag-meeting ni sa liga, ka problema sila sa iro. Ingnan ako sila ang Barangay Kamada wala iro. Makuha naman ang tao, makuha naman ginang tao, musunod na maginang tao, gimo lang, hinahinayo lang niyong istorya.
0: Ito sa incidents of kanang animal bite, mga lumang sidensya,
2: yes.
0: Rabies.
2: Labi pa karon kay init ang panahon. No, murag medyo init po ang paminaw sa mga kahayupan niya, na tendency nga mamaakragin na sila. No? Okay. So nindot kaayo no ang kining Barangay Kamada no mga kaigsuonan tanawa gyud ninyo diha pag once nga makaagi mo no
0: ordinance na
2: or bisan tuyoon ordinance na sa inyo ang barangay. Okay, sige. So gawas sa mga iro kap ato gyud ning idons kapitan be kung unsa gyud naa dito sa ilang barangay.
0: Ang disgrasya sa sakyanan sa motor kap no kung usay nay mga iro sa streets o say nindot yung padagan ya kahit lag mo. Okay, so unsa pa kap daw aside sa
3: ako sa Barangay Kamada. Gikuan man jud nila ko nga isog. Isog daw ko sa Barangay Kamada pero
0: sa ako na sa imong
3: sa ako ka isog dili ni sa ako.
0: Sa para sa barangay.
3: Para sa barangay. Please an order sa Barangay Kamada.
2: Okay. Kani number one nga ano nga ebidensya sa gipamahayag ni Cap is kadtong winner sila sa LTIA, Lupong Tagapamayapa Incentive Awards. O ayan kay na ay best sa practices nga nakitaan sa ilaha nga wapod sa uban. Okay, so asa na gani mo kutob? Municipal level, regional level na mo kap. Okay, so sa region rank 2. Okay, sa province rank 1. Okay. Ayan, so congratulations ni Mukap, no? Yan, apay usa ka term si
0: Kap. Paldo, gito.
2: Paldo lagi. Pero kana siya, paldo, mampun na siya. Of amot pila kaya nang napaldo, ana?
3: Ball games, ana yung tanan. Paldo.
0: Sinti ba yung Kap? Duha ka 50K sa champion plus first runner-up sa volleyball.
2: Wa tay problema sa panood to.
0: Parang malibre si Kapitan Ron.
2: Alright. So, sa tanang mga ano member po no sa Barangay Council, sa Barangay Kamada, congratulations sa inyo, ha? No? Ako unsa man ang naabot ni Kapitan karon, abot po na ninyo. No? Abot na siya sa katawhan because ang honor, dili lang para kay Kapitan because si Kapitan mismo nagaingon nga dili lang ni siya para sa ako, akong dili para sa katawhan sa Barangay Kamada. Alright. So, Kap, message po ni mo, Kap, no? Alang sa ato ang mga suking tipaminaw and of course, syempre, sa ato ang mga kabarangay sa mga naminaw karon ng mga barangay officials na basin pa man makuhaan nila ang mga ideas ng imuha mga pamahayag karon. And of course, para sa mga taga-barangay Kamada.
3: Ma'am Celine, usbon ako, may buntag. Sa ato malangdon nga mayor, pertigyon mo suporta in terms of sa LTIA. Sa mga assistant na agit si Mayor sa atong sanggunyang bayan headed by Florinita Toto Gonzaga sa iyang sanggunyang bayan members daghan-daghan kayong salamat sa Barangay Kamada. Nagpasalamat po ko sa tanan-tanang katawhan sa Barangay Kamada kay naa niuban mo sa amo, iuban mo sa amo ha. Usbon ako ang atong award dili sa amo, dili sa among barangay official kung di sa Barangay Kamada. Sa among sekretary no nga perte gud mo trabaho. Kabalo gid sila in terms sa mga assessment. Si Michelle na adjud siya. Gikuan pa niya ang trabaho, gihimo pa niya ang trabaho nung kasi ang personal.
2: Okay. So, ano naman? At is naman po itong ihang personal, Sir Dennis. Oh, no?
0: Hapsay naman.
2: Oo, hapsay naman. Na diha na po. Oo. And kabalo lang po mo manage siguro sa time si Ma Michelle. Munang nag-excel good siya dito sa iyang pamilya, iyang performance diadto and performance po niya sa barangay. Ayan. Okay, so congratulations Ma Michelle and of course sa Tibuok Kuan, Tibuok Barangay Kamada, no? Ang mga awards lagi matud pa ni Kapitan dili para sa ilaha kundi dili para sa tanang mga taga Barangay Kamada because dili pud nila maabot ang maong award. Dili pud nila maabot ang best performing barangay, best performing punong barangay and best performing barangay secretary if wala pud ang cooperation sa tanan. Muna siya nindot Sir Dennis, no? Nga kanang gina-recognize ang effort ba sa tanan, no? Pero ang level sa effort siguro dili pareho. Do taas kayo ang naalay okay lahi-lahi man sila mga functions but then sa tawag nga effort na ay naagyud tanan no nag ang kolaborasyon na adi adto
0: yes,
2: no?
0: One direction and one goal
2: correct so congratulations once again Barangay Kamada and of course Barangay Gubatan daghan kaayong salamat no sa inyohang time nga gihatag nganhi daghan kaayong salamat no
0: sa Kamada di daw kalitan
2: SK sa ay
0: si SK unsa yung pangalan kap Adyaton Richard Adyaton
2: rank 2 ay okay so rank 2 sa SK Gems ang Barangay Kamada diba? Kamada
0: 1 ang Gubatan 2 ang ano
2: 2 and then 3 Uwas dili 3 ay Kinarom. Yes. Oh. Ayan, so congratulations Barangay Gubatan as rank 1, rank 2 Barangay Kamada and rank 3 Barangay Kinarom para sa SK Gems. Okay. And sa best performing ano secretary Barangay Kamada and then next na memorize ba nimo? Ang treasurer ang tagbak pod. Yes, Barangay Treasurer. Performing treasurer ang Barangay Tagbak. And then sa punong barangay si Kap Kamada, no? And ang second sa punong barangay wala na. Ang mga special award lang ani. Pinasahi gadi ay. Pero sa best performing barangay iya haman pod. Oh, lahi pod to. Ang ikaduha ato sa best performing barangay UWAS. And then inyuhan na po Gubatan. Grabe po din Gubatan ba? Asa na napita? East, west, north, and south. West mo? Asa nga portion east, sa Magpet?
0: East. Sa east. East district kung sa schools, east district. East.
2: Ah, Okay. Sa DepEd.
0: Sa DepEd. Pero East Ginailahan.
2: Ah, East
0: Ginailahan. Sa Sidlakan
2: yun. Sa Sidlakan Ginailahan. Ay, grabe yun. Yung Sidlak yun, Sir Dennis, ang ilahang performance.
0: Yes. Ligil ako ilahang performance.
2: So, once again, daghan kayong salamat. No? And hopefully, sa next na po ninyo nga mga awards nga masakmit, no? Magkita-kita kaya. Punta din sa ito ang radio program. Uswag magpet. Uswag pa more.
0: Yes, good morning and happy listening kay Ma'am Jessica Rimonde nga nakatuto karon diha sa Mayor's Office.
2: Correct.
0: And paki-greet ko kay lover boy Dudoy Abantes and of course kay Attorney John and kay Ralph Balin Puloy Librillo, si Pogi Boy. Mm-hmm. Good morning diha sa Mayor's Office. Kay atong Municipal Administrator Engineer Jupiter Rubino, kay Sir Boots Librillo, kay Ma'am Melody Josue, kay Mahal, kay Ma'am Bingkay, kay Ma'am Jessa, kay Ma'am Prilin, kay Hazel, and of course kay Sir Philban Batalier and kay Mr. Wang Yu.
2: Mm-hmm.
0: Kay Ma'am Josephine Rentilio, sa good morning tanan sa Mayor's Office.
2: All right. So kagapong adlawa pod, no, gihapon usa ka kining functionality assessment and evaluation ang gipailaw man usab sa lungsod sa Magpet, particular na ang atong local project monitoring committee, no? So kompleto ang ato ang mga LPMC members kagahapon atol sa evaluation. And Sir Dennis, congratulations sa tanang mga taga Magpet because 99%+ ang nakuha nila sa functionality. Oh, ayan.
0: Congratulations.
2: And hopefully, mamahimong Hall of Famer because sa kada assessment po, kada evaluation po, mga kaigsuunan, rank 1 ang Magpet. Okay. So, congratulations sa LPMC members and congratulations no sa kadtong secretariat and sa tanan-tanan, no, ma-mention nato diri karon Sir Dennis, kay Sir Rene Joy Camano, no, Liga President po ni siya ang chairman sa LPMC and of course, ang members ni Ani, ang atong MLGOO, Ma'am Ivy Cervantes, ato ang acting admin nga si Engineer Jupiter Rubino and ang mga members pod ni Ani gikan sa mga barangay si PB Serio Enghog and PB Ruben Lanaha, PB Philip Mampundo, no? A member pod ang ato ang MBO Budget Officer si Ma'am Early Baude and ang ato ang OIC Accountant si Ma'am Doris Calica, ang Treasurer si Ma'am Villa Sand and then ang CSO gikan sa Uswag Magpet OFW si Ma'am Maricar Angeles, kauban usab si Sir Alfredo Haylon, no? Ang members sa secretariat or ang secretariat mao si Engineer Danny Uy, ang ato ang MPDC naapod si Ma'am Margot Villegas, Ma'am Kimberly Oy and of course si Shelo Jan Adaya. Okay. So, umuto sila ang mga working individuals nga naa, mga kaigsuunan, sa kining pag subay sa mga nagkadaiyang mga projects sa dinha sa lungsod sa Magpet. Kani pod siya, Sir Dennis, ang level ni Ani, Sir Dennis, is evaluate pod kung giunsa mga kaigsuunan sa munisipyo or sa contractor or sa kadtong kanang implementer ang pagpatuman sa maong programa, no? Dili pod basta-basta nga magpasimento ka sa kadalanan, wala na, okay na, basta kay na simento. Na ay LPMC nga mo tan-aw ana, no? Bakbak pag dili okay. Bakbak pag wala nakasunod sa kining ginatawag
0: standard.
2: Oo. Pag wala nakasunod sa PAO, no? So ingon ana gid di ay siya mga kaigsuunan nga ang pagpanarbaho sa gobyerno dili siya basta-basta. Gina-check, no? Naay check and balance, no? Dili siya pwede nga basta lang kay makalingkod ka as president, as makalingkod ka as vice president. Kun dili ginatan-aw gyud kung unsa or giunsa nimo sa pag-perform sa imuhang task or responsibilities.
0: Okay, good morning and happy listening dia sa General Services Office headed by Engineer Dindo Porciado, kay Ma'am Nini Malikuban, kay Ma'am Hurley, kay Cheryl, kay Eliza, kay Sid Beryl Joy, kay Mr. Randy Kainglit, Rodrick Pauliti, Algen Ray Marzon, Jonathan Paruhinog, Sir Jun Olaveja, Mr. Albert Diaz, ug sa tanang mga Motor Pool Boys, good morning kanyong tanan. And of course, ato mga pasalamat Ma'am Silin sa mga barangay officials o mga SK nga positively nga may join sa ato ang or participate sa ato ang Sadsad Kabaskog Year 3.
2: Yes, so, Sir Kuya Dennis, Kaya, palihog ko ano deha, balhin sa pikas para makita ng imuhang naong be.
0: Okay, ramang sabihin.
2: Okay, sige, para duha ta. O, ayan.
0: Yes, salamat kay ila kapitan, mga kapitan tanan niya, Kuya Kaya Atay, ang Barangay Kamada. So, nakatawa siya.
2: Kinsay best, ano?
0: Best. Balik. Best in Zumba tayo, okay, ang Barangay Balite. And sa best in Hataw sa male o female, ang Balite gyapon nakasakop,
2: ma'am. Okay. Oo.
0: So, with cash prize. And of course, sa CSO, congratulations sa Women Kalipi.
2: Mm-hmm.
0: Sila ang best in Zumba attire. And sa interagency, ang Magpet East District High School,
2: mm-hmm,
0: ang best in Zumba attire.
2: Mm-hmm.
0: So,
2: sa LGU?
0: Sa LGU, best in Zumba attire, nakuha ni Ibong Adarna.
2: Wow.
0: Raymond Pama.
2: Ah. Okay, sa LGU. Di ba yes, na ay male, female?
0: Male. Sa male, male. Sa female, si Dr. Mylin Riniedo.
2: Ah, okay.
0: And sa best in Hataw, si Sir June Olaveja. And sa babae is si...
2: Ma'am Shela.
0: Shela De Vivar.
2: De Vivar.
0: Mm-hmm. Oh, so okay, next year daw, or karong December, ang mga iske na po daw mag... Zumba attire.
2: Alright, so makita ka ninyo
0: pagkanindot, ma'am,
2: sila. No?
0: Pati colorful, okay, kayo ang atong Zumba ng Year 3. Sad-sad ka, Paskog. Congratulations, mm-hmm, and thank you so much sa mga barangay officials, CSOs, and mga agencies nga ni-participate sa maong pa-Zumba ni Mayor Jay in line sa ito ang 63rd founding anniversary.
2: Alright. Okay. Wala naman tayo igong oras. Mm-hmm. Ay, napatay usa ka minuto.
0: Ah, mag-question na lang ta.
2: Sir, Ate Loy.
0: Mm-hmm.
2: Wala na kay greetings? Wala na. Okay. Sikap, wala na pod. Okay, basig na kay nakalimtan. Pagawas ni Moron. So, diyaan, dyan ka.
0: Yes.
2: Okay, so sige, question na lang sa Sir Dennis.
0: Yes. Question. So, natay duha ka bisita karon.
2: Mm.
0: So, pwede mo answer kinsa sa ilahang duha.
2: Okay, so pwedeng usa lang, pwede pod pakyawon ra dalawa pod, no?
0: Ang clue ani isa kapitan ug isa ka SK chairman.
2: Oo, puro mga winners ni sila. Puro nag-excel, no, sa mga evaluation. Okay, so kinsa mga kaisunan, i-text lang po sa comment section sa Joy FM 102.3 kung asa ta nagaprograma real time, and of course syempre sa ato ang text line 0951-655-5399. Napatay duha ka winners, Sir Dennis, no? Ginauhag nato sa pakigalayon din sa ito ang number or din sa Facebook page sa Municipal Government of Magpet kay para mahatagan mo og load, no? Okay, so dalawa ka winners po. Ang ato ang winner last week, mga kaigsunan, congratulations po kay Mary Viclin Ulasiman, gikan din sa may barangay Pangauan, Magpet, Cotabato, na kay 200 pesos nga load gikan sa Kisandal Multipurpose Cooperative. Okay, so sige. Ang atong text line, ha, usbon ako, 0951-655-5399. Wala naman tayo igong oras din sa itong tulumanon. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Ako si Celine Lanaria Kimno sa ngalan usab ni PB Mario Panerio gikan sa may barangay Kamada. And of course, iski chair Gilbert Denaire, yes, Ate Loy. O si Sir Dennis, kauban usab si Pastor Meet Stardo. Once again, sa ngalan ni Mayor J. Lawrence Gonzaga, ni Vice Mayor Florini Tututo Gonzaga, ako si Celine Lanaria Kimno, sa gihapon nagaingon na
0: uswag magbet, uswag pa more.

0: 102.3.
1: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amoa. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
3: Nakakiting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa panit akong bata. Lagi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang nato Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat kay naayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Usa ka adlaw, sadyang nakigistorya ang lalaki sa parot.
5: Oy, parot. Kabalo ka may istorya. Tingap! Tumag na yun, tumag!
6: Oo, oh, kabalo ka may istorya. Ikaw! Kabalo ka malupad! Lupad na yun! Lupad! Lupad!
7: Basta joy, enjoy!
8: Joy FM!
9: Ganahan ka?

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
3: Itong ako, kung pare mga akong ipatistingkod, di ba mag-istorya mang gud, mo ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, turya naman ang inyo ha, huna-huna rin na.
4: Kung saan ipatik mo saya?
3: Ganado, nga pag kauman, dito, tingala rin nga, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba, kung saan yung ginatik ni mo, siyang, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyan naman ako siya nga. Kanitili walang ditiktuhan ni Trey. Pag-condition ni Salawas, pre. Para siya, so na nang tingin ako ganado, pre. Tingin ni Trey kay muna ako. Usahay magamit kay Labin na ka nang maglalis. Usahay ang kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman. Naman siguro ipalabi ni Tawala niya. Di naman ka. Di naman ta. Inabuton, igo na mag-hikap. So yan, kaya pagkabuntag yan to. Ara ko na. Ara, tayo siya ka. Pre, salamat kay pre. Nago kayong pasalamat. Imarin mo yan, nadiligan ng bulak ba?
0: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
5: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
6: Sulat sa Kapobrehon. Dear Tatay, palihugin tangon ko og padala og brief. Kaya ako ang brief. Buslot na. Nitubag ang tatay.
7: Dear ana, agwantahan na lang ang buslot ni mga brief. Ako gani, gastil na lang.
8: Basta Joy, enjoy!
0: Joy FM!
9: Ganahan ka?
10: GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong malita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitaan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
11: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.

0: 101.3 Joy
1: FM. Dako ang pasalamat ni Janine Caballero, taga-kagawasan Pagadian City sa Yaki Herbal Capsule, tungod dali nawala ang hupong sa iyang tiil. Karon himsog na usab siya.
2: Tukar gina ko siya tim, hupong gina kong tiil, probit ako gina ang beri-berihon. Ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then pag try na ko inom ato, Yaki nga Herbal Capsule. Primero, tululak capsule, siya ganahan man ko, ni murag, pero may bitak ko mag-iihi. So, ako siya i-continue sa karon. Wala na siya mo hupong.
1: Yan ang Yaka Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Ako ang mga ka ng yung buhok ka, wala napahak, yan yung wala sa buwan, buhok, ka na kinalutang, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan ako, Yaki, nanupo dito, drama dito sa Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Unto na Joy!

0: 102.3 Joy FM. Basta Joy. Enjoy. Enjoy. 102.3 Joy FM.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Hello, mga higala! Good day! Kumusta na mo, mga higala? Uban na punta sa atong tulumanon, niyaman ang kalusugan, ingatan, ug daghang salamat kaayo sa Yaki Laboratory sa paghatag ni ining moong programa, sila ang nagahimo, ug epektibong Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, ang Yaki Herbal Capsule, ug ingon man ang atong Coffee Yaki. Kining moong mga produkto, mas epektibo, mga higala, dapat masubukan ninyo. Nakatilaw ka na? So, kadugay na ha, dapat nakatilaw ka na. Ug unsa ang imong istorya? Kani mga higala, balikan nato ang Yaki Liniment Oil. Nindot ug maayong panghaplas aron mawagtang ang pagpanghupong sa mga batiis tungod kini sa daghang sagol sa mga epektibong mga herbal plants. Daghan hinungdan nganong manghupong ang batiis sa usa ka tawo. Ang uban hinungdan delikado. Ang uban dili ra. Apan kinahanglan kini ati manon og dili dapat nga baliwalaon kay basin maoy hinungdan sa dako nga suliran sa maayong panglawas. Sige mo, check dayon ang TL. Oh, basig nang hupong na. Sa mga babae, usahay ang hinungdan sa pagpanghupong sa mga batiis o pangmamanas sa Tindagalog. Mao ang pagsabak. Kasagaran dili kini delikado kay mawala ra kini inighuman sa pagpanganak kanang mag 7 months na, 6 months magsugod na, maingon nila biri-biri. Oh, kanang manghupong na siya tungod na sa pagdala sa pagsabak og wala gyud puy exercise. Oh, lakaw-lakaw pod buntis. Oo, syempre ayaw gyud pag pakawala anang ayaw pagpahurot og kanang Yaki Liniment Oil. Kay tungod lang kini sa kabugat sa bata. Labi na kanang mga tambok kanang magbuntis nga magpatara nagkaon magsamantala kay buntis ko karon wala mang gyud gihapon koy pois. Dili gyud na maayo kay maglisod na mug papayat ana. Magmanas tungod sa kabugat sa tiyan sa pagsabak tungod usab sa panahon dili kaayo maka-circular ang dugo sa mga kaugatan. Apan kung ang pagpanghupong muabot na gani sa nawong na delikado na na. Unya nagakalipong ka na, dunay problema sa pananaw, unya gamay lang ang ihi. Naku mga higala, importante nga magpahiling dayon sa doktor aron masayran kung unsa ang hinungdan kay aron mahatagan og igong medication. Ang kanunay nga pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil hilabi na sa gabi sa mga inahan nga nagabuntis og human maligo dako kaayo ang matabang aron dili maglisod sa pagpanganak tungod kana sa panuhot. Kanang maglisod og panganak ha tungod kana sa sobrang hangin sa bugan. Mauna nga ginaingon na mo nga kung buntis ka, ayaw yun pag absent o pagpanghaplas anang Yaki ilabi na sa panahon sa gabi bago matulog. Maayo sab himuon nga, bisag ka nang nagalingkod ka, ipatong ang duhan mo katiil sa unlan o dili magpundo ang dugo sa tiil o mukunhod ang pagpanghupong usab ni Ana. O inana na mga buntis ha, labi na ka nang magtanaw og TV. Ipatong ang inyong tiil sa unlan, ayaw sigig bitaya na, ha? Dali ng anak ug wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Faye Nawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Kung pagbuntis ko, sige ako panghaplas sa Yaki Liniment Oil. Kung dali nga itong pagbata ko, mahuman ko ligo, mag-aplas din sa Yaki Liniment Oil.
4: Aha.
3: Kapag bago ko matulog, makaplas din ko Yaki Liniment Oil gihapon.
2: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Liniment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
5: So, ang akong likod, sakit ba nga ito katarong ang tulog?
4: Mm-hmm.
5: Tapos mga tulo na kabulan ko kong binala. Ang hinugdanan at ito, nagbangon lang ko anong buntag sa iyo ba? Hila ko siro, kadili naman di ko palihok. Ang Yaki Rabi na katuan sa akong likod.
2: Tungod ni ini, mauna nga nag-aawhag kami kaninyo. na dili gyud mo magmahay sa amo ang mga higala. Hinaot pa unta hatagan gyud ninyo og pagtagad kining atong programa tungod kay dako kaing ikatabang kani sa inyo. I-text sa amo kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga ginabati sa inyong panglawas, dinhi lang sa 0928-6767031. Kay kana matubag gyud na namo. Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Daghan kaing salamat.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
6: Dear Mommy Joy.
7: Dear Mommy Joy.
6: Mommy Joy.

0: Apat na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Mainit ang hapon dito po sa Kinabawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Kumusta din po ang Pangil Bay, Misamis Occidental? Ang tanang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM. O ingon man ang Bislig, Surigao del Sur. Mga nagasunod sa 99.3 Wow FM. O siyempre ang kinitibok ang probinsya sa Davao Oriental. Ang tanang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM lang gihapon. Kauban nato dito si Dada Landan o si Louis Simon. O din sa 102.3 North Cotabato, hangtod ta sa Marawi City. O ingon man Cotabato City, South Cotabato, Davao de Oro, Davao del Sur, o siyempre din sa ato sa North Cotabato. Kuha gyud ang kinatibok ang North Cotabato din sa 102.3. Kaya welcome po mga ka-joiners dito po sa ating programang Dear Mommy Joy. Sana po ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Holiday po dito sa Region 12 o dito sa Kidapawan lang. Kidapawan og Kabakan ba? Wala na ako'y kaoban. Nawala naman di ay si Pomelo. Muslim holiday po, no, mga ka-joiners. Ang atong ang holiday karon ba, dirira sa Kidapawan. Oo, hangtod sa Kabakan ba? Oo, tungod sa gihimong celebration, mga ka-joiners. Kaniya sayo kaayo sila. Nagpakaon og mga prutas, no, anli diha sa...
1: mamayang 4 p.m.
0: Oo. Ay, mamayang 4 p.m. Oh, huwag kang magkamali. Kasi gihakot na baya ang mga lamesa.
1: 4 p.m.
0: Oha, talaga? Nahalaing nila sa'yo daw kaayo. August 18, para dili kami ang mabasulan. Kidapawan City celebrates its 79th founding anniversary and the highlight of the Timpo Po Festival. Ayun. Uy, nawala. So, asa na ang oras? Ayun, 4 p.m. nga, no, featuring famous libre nga pakals. Free fruit feast along the city streets at 4 p.m. Government offices and local schools are closed for the celebration. Ayun. Nahala mga ka-joiners, alas 4 pa di ay sa hapon. No, tinga man taong muingon nga sayo. Kung sayo, kapina. Kopiyake dapat ang tuad dito. Pero tungod kay unyang alas 4, tama lang yun, no? Kaya natingala ta, kay kung nagsayo ang prutas, edi nga nung limpyo kaayo. Oh, so kanina, dito nalatag na po ang mga lamesa, nga giprepara para sa libreng kaon, sa nagkalain-laing prutas, dinhi po sa Kidapawan City, agig celebration sa Timpo Po Festival. Kung kadayawan sa Davao, timpo po naman din sa Kidapawan. So, inana-ana siya mga ka-joiners, ha? Nahala, sige. Padayo na kita o naka-live streaming po tayo mga ka-joiners ngayon, ano? Kaya para po sa lahat ng ating mga ka-joiners ng mga naka-live karon, malaya po kayong magpadala ng inyong mensahe na wala na din sa ato ang programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching kay Boss DC Cayetano. Ay, teka muna. So, good na to sa taas. Juji Masanggid nga pala. Thank you for watching. Maing hapon, Mami. Great na ko tanang taga Bitanagan. Old Mako Pamanay. Ang Masanggid og Ayokan, Mandagyo, Baka, Bangkiling, Donato, Panggadan. Families, ayan. Roberto Atugan, Tunong Pawin, Las Camana, Limindog, Palihugkog. Basa mami kay naminaw mi karon dire. Pwede request ko og song. Ako na lang sana by Mark Carpio. Salamat mami. Irene Amok Dikita, hello po Mami Joy, maayong hapon. And Liza Gagama Felix, maayong hapon. Unta koog tabang sa para lang sa akong anak kay Giast Masiya. Hinaot na ay mudunit. Bahala gamay lang akong anak kay paspas ang pagginhawa 4 weeks lang po. 4 weeks na po siya, mami. Unta po, mami, na ay muhatag para lang po sa akong anak. Ayan, panawagan ni Liza Gagama Felix. Boss Desi Cayetano, shout out daw dari sa Alim Street, sa may Sapatosan. Yan lang po, salamat. In James Jola, good afternoon, mami. Joy, greet lang na ako si Edward ug si Tawing. Ang nag-greet po si Merwin. Jennifer Malintad, good afternoon, mami Joy. Pa-shout out o diha sa Sityo Bua, sa Malintad Family, Magandam, Mariano Angeles, Maglintang Avis Family, Dinopol. Salamat sa pagbasa, mami. Watching from Metro Cebu. Jessica Padaw, mami, greet na ako og happy birthday si Samuel Kadangdang og sa tanan nga taga Mabini, Manay, Davao Oriental. Ria Olangkaya, good PM po, mami. Pa-shout out kay Fatima Daliday ng Dato Paglas. Always po nakikinig sa inyong programa. Thanks, Ana, and God bless you. Charwin Ginawatan, Batinoy, Bantinoy, mami Joy, shout out from Davao. And Jessica Pada, watching from Mabini, Manay. Gemma Oliver Pangsak, maing udto, mami. Greet ko lang si Josan diha sa Pawpawon, og si Tio Alonto, Tita Melting, Ate Linda, og si Darin nga naminaw ron. Dodong Ubuta, mami Joy, bag-o pa ako, yakapanalingakan mo. Pa-shout out, happy fiesta sa Sityo Guaan. Porok 5, sakop sa Barangay Palo Alto, Lingig, Surigao del Sur. Ayun, mga taga Surigao, makusugay ang Joy FM nga to Sityo Guaan na Porok 5. Salamat kaayo dong, Anje Malay, maayong hapon, mami. Shout out from Cotabato City. Oh, maayong hapon sa mga taga Cotabato City. Lorna Bartolaba Obas, shout out lang po dito sa Poroca 5D. Durian Lanao, Kinapawan City, Bartolaba Compound. Salamat, mami Joy, and God bless po. Marifi Manginlaod, mami Joy, love you. Request ko og song, namimiss ko ang iyong ngiti. Salamat po. Thank you for watching, Marifi. Rizal Rose Padaw Mamontayaw, shout out me diri sa Magpanubay. Aser Parason, miss you, mami. Thank you, Aser. Zayad Vlog, mami, pa shout out po sa family Alig at Diaz dyan sa Pandan, South Upi, Maguindanao po. Sityo Rayungan, and also sa aking lola na always nakikinig sa program mo. Thank you po sa pagbasa. RJ Magno Vlog, shout out, mami, kay Auntie Daday Matukol na busy pagsipi. Ayun, way kalingawan. Delia Batinoy, kay tita na ako si Sky sa Kawayan. Sadaw, Delia. July sa Faith Bugal Adas. Shout out, mami, from Antipas, North Cotabato. Shout out po kina Florenda Pacheco and Early Antonio. Salamat, mami Joy. More power po sa inyong programa. Just me, Adas po. Jelby Dalig Falito, good afternoon, mami Joy. Shout out di ay nako ang akong mga silingan diri sa Barangay Maibo, Magsaysay, Davao del Sur, kanaglugit sila og lubi, ami Malagon og ang iyang mga kauban og sa tanang mga palahubog. Palahubog ba? Kay putol kasi eh, ayun. Permi diri sa amo ang mga side. Request ko og song, Minamahal Kita. ER Mutya, good noon, mami. Shout out na ako ang pinsan dyan sa Jansan. Request po ako ng song, Where Is Your Heart. Salamat po. Where Is Your Heart nga pala. Saan pala napunta ang heart? Okay, mga ka-joiners, 13 minutes na po makaraan ng alauna. Ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. Matod pa, dear Mami Joy. Magandang hapon po, mami. At sa lahat po ng sumusubaybay sa inyong programang Dear Mommy Joy. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Tessa. Gusto ko lamang pong ibahagi sa inyong programa, Mommy, ang aking love story. 5 years na kami ng boyfriend ko. Pero alam mo bang, mahal na mahal talaga namin ang isa't isa. Pareho kaming may mga trabaho na. Kaya ako na mismo ang nagsabi sa kanya na baka pwedeng bumuo na po kami ng pamilya. Sabi naman niya, Nahihirapan kasi ako eh. Palibhasa kasi mami, mayaman sila. Bata pa yung kanyang mga magulang, hindi pa mga senior citizen. Pero malapit na mag-senior. Dalawa lang silang magkakapatid. Babae yung kapatid niya at siya yung panganay. Sabi ko, bakit ba? Bakit ka nahihirapan? 5 taon na tayo, di ba? Yung ating getting to know each other, sobra-sobra na. Wala naman siguro tayong tinatago, di ba? Sa 5 taon na naging tayo. Naging open naman ako sa'yo. At syempre iniisip po na ganun ka rin sa akin. Ano ba ang nagpapahirap sa'yo sa relasyon natin? Di ko naman nararamdaman yon. Ang sabi niya sa akin, mami, hindi daw niya alam kung papaano niya sasabihin sa mga parents niya. Dahil ang 5 taon na naging kami, never pa po niya ako pinakilala sa kanyang mga magulang. Unlike him, madalas lagi siya sa bahay, asikasong asikaso siya ng pamilya ko. 3 lang din po kaming magkakapatid. Hindi kami mayaman pero pareho kami mga professional ng aking mga kapatid. At ganun din ang mga parents ko. Mga guro. Hindi kami mayaman, sabi ko nga. Pero may sarili naman kaming bahay. May 2 rin kaming sasakyan. Maganda rin yung bahay namin. At higit sa lahat, mabuting tao po kami, mami. Minsan, natutulog siya sa bahay namin. Nasa guest room siya. Open na open yung mga parents ko sa kanya. There was a time na tinanong ako ng mga parents ko kung nakapunta na ba ako sa pamilya ng boyfriend ko. Sabi ko, wala pa ma, layo naman kasi nila.

Nag-file siya ng leave noon. 5 days. Pursigido na ako na isorpresa siya. Napuntahan sa kanila. Nagpaalam ako sa mother ko kung okay lang ba na sorpresahin ko. Pumayag po ang mother ko. Sabi lang niya sa akin, huwag mong kalimutan ang nanay mo. Lagi ako nag-aalala sa'yo, kaya every now and then, mag-update ka kung nasaan ka na. Siguro gusto rin ng nanay ko na malaman kung ano ang magiging reaction ng mga parents niya. At yun nga, nakuha ko yung complete address niya. Doon sa record niya sa trabaho. At talagang sinorpreso ko siya at inihanda ko ang sarili ko kung ano man ang mangyari. Maaring masaktan ako o maaring ikagalak ko yung ginawa ko. Inihanda ko ng buong buo ang puso ko na tanggapin kung ano't ano man ang mahalaga. Malaman ko kung bakit ayaw akong ipakilala ng boyfriend ko sa kanyang mga magulang. Yun nga, nag-file siya ng 5 days leave. Kinabukasan, sinundan ko siya. At nung matuntun ko ang bahay nila, malaking bahay, magandang bahay, nakabakod, na siguro more or less 1,000 square meters ang compound. 7 sasakyan na nakapark. Talagang mayaman sila. Makikita mo rin sa tayo ng kanilang tahanan na talagang mayaman. Tinawagan ko siya. Kinumusta ko. Ang sabi niya sa akin, okay lang ako, love. I'm home. Sabi ko, gusto kong mag-file din ng leave. Gusto kong sumunod sa iyo dyan. I mean, gusto kong makilala na talaga ang mga parents mo. Once and for all, para malaman na natin kung magugustuhan ba nila ako o hindi. Ang sabi niya, please, don't do that. Hintayin mo na lang ako. Sabi ko sa kanya, I'm sorry. Ang totoo niyan, andito ako sa labas ng gate niyo. Silipin mo ako. Nakita ko, pumunta siya sa balkonahe sa second floor ng kanilang bahay. At nakita nga niya ako. Mabilis na bumaba at pinuntahan ako sa labas. Sabi niya sa akin, anong ginawa mo? Sabi ko naman, di ba sabi ko sa'yo once and for all? Hindi na ako papayag ngayon na nandito na ako. Pakilala mo ako sa mga parents mo. Ang sabi niya sa akin, saan ka ba nakatira dito? Sabi ko, wala pa, pero mag-hotel ako. Don't worry. Sabi niya, maghanap ka muna ng isang restaurant. Malapit lang dito. Ayokong masurpresa ang mga parents ko. Kakausapin ko sila. Sasabihin kong may pinuntahan ka dito, may transaksyon ka. At nandito ka lang naman, gusto ko nang ipakilala ka sa kanila. Yun lang din ang sasabihin mo, na may transaksyon ka dito. Kaya mag-isip ka na kung ano ay sasagot mo. Pumayag ako.

sinabi ko sa kanya huwag mo akong indyanin. Dahil kung hindi, talagang maghihiwalay tayo. Sabi ni no, hindi mangyayari yan. Antayin mo ako, 1 hour. Hindi kalayuan sa kanilang bahay, may isang restaurant. Nagpaluto ako ng pagkain. At dinadahan-dahan kong kainin para umabot ako ng isang oras. At eksaktong 1:10, tumawag siya sa akin. Saan daw ako at susunduin niya ako? Nag-ayos ako, nag-retouch ako. Kung sa itsura lang, mami, kampante akong hindi siya mapapaya sa mga magulang niya. 5'6 ang height ko, maputi, slim, at marunong naman ako humarap sa mahirap o mayaman man. Maya-maya dumating siya. Bumaba sa sasakyan at sinabi niya sa akin, ihanda natin ang ating sarili. Nagalit sila sa akin. Bakit bigla-bigla daw? At yun na, mami. Pumunta na kami sa kanilang bahay. Pagdating ko sa sala, sa living room nila, walang katao-tao. Pinaupo niya ako. Maya-maya, bumaba yung mother niya. Sa isang sulok, may round table na may 2 upuan. Pinaupo niya ako doon. 2 kami. Pagkatapos akong ipakilala ng anak niya na mommy girlfriend ko, si Tessa. Dinalhat kami ng juice ng kasambahay nila. Hindi ko ininom kaagad. Hanggang sa sinabi niya, mag-juice ka muna. Kailan ka pa dito? Sabi ko, ngayon lang po. Anong transaction mo dito? May dinalaw po akong kamag-anak. At tinawagan ko ang anak niyo. Pinaalam ko sa kanyang nandito ako. Sabi niya sa akin, matagal na ba kayo? Sabi ko, 5 years na po. Anong trabaho ng mga magulang mo? Sabi ko, nagtuturo po mga guro. 3 kami magkakapatid at pareho kaming tapos na. Malapit na magretiro yung mga magulang ko. Hindi po kami mayaman. Mahirap lamang po kami. Napag-aral lang po kami ng mga magulang namin sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo. Maliban doon, wala na po kaming meron. Dire-diretso mami, sabi niya sa akin, mabuti naman. Kahit na mahirap kayo, napagtapos kayo ng mga magulang ninyo. Ako, 2 lang anak ko. 1 lalaki at 1 babae. Nakita mo naman, ako ay pinanganak ako ng mayaman ng mga magulang ko.
Ganon din yung ama ng mga anak ko, yung husband ko. Pinanganak kaming mga mayayaman at nasanay kami sa buhay mayaman. Kaya maiintindihan mo kung sasabihin ko sayong gusto ko na mayaman din yung mapapangasawa ng mga anak ko. Kasi mayayaman din yung mga anak ko. Ayoko naman na madihado sila dahil nagsikap kami para sa maganda nilang kinabukasan. Hindi ko sinasabing ayoko sa'yo. Pero sana maintindihan mo yung ang ibig kong sabihin na gusto kong katulad din nila yung mapapangasawa nila. Sabi ko, ganun po ba? Alam ba ito ng anak niyo? Ang sagot niya, Mami, alam nila yan. Alam nila. Actually, may girlfriend yung anak ko. Anak ng kaibigan namin. Nasa US. Nagdo-doctor doon. At malapit nang umuwi yun. Sa totoo lang, hindi gusto yun ng anak ko. Pero gusto namin yun. Kaya wala siyang magagawa. Maganda rin yun. Tulad mo, maganda ka. Pero doktor yun. Mayaman ang pamilya. At kilala ko ang mga magulang niya. Ano pa nga bang sasabihin ko, Mami? Parang dinudurog ang puso ko. Habang kinakausap niya ako. Sabi pa niya sa akin, pasensya ka na, Iha. Hindi naman sa minamata kita. Maiintindihan mo rin ako pag naging magulang ka na rin. Ang magulang walang ibang hahanga rin, kundi ang magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Ang sabi ko, naintindihan ko po kayo. Kaya po pala, yung anak nyo halos tumira na lang sa amin at mahal na mahal siya ng mga magulang ko. Nagtataka lang naman ako kung bakit hindi niya ako maipakilala sa inyo. Ang totoo niyan, talagang nilakasan ko na po ang loob ko dahil kinukutuban po ako na may iba na siya. O ayaw niyo talaga sa akin. Maraming salamat, sabi ko, Mami. Maraming salamat sa pagiging prank ka po ninyo. At least ngayon, hindi na ako magiging tanga sa kahihintay. Umaasa na isang araw, sasabihin niyang magpapakasal na kami. Kasi mahal na mahal ko po yung anak ninyo. Pero dahil sa ayaw nyo ng mahirap, pipilitin kong kalimutan siya. At sana maging maligaya siya doon sa mapapangasawa niya na sinabi niyo na hindi niya gusto. Pero dahil gusto niya, wala siyang magagawa. Maraming salamat po at hindi na po ako magtatagal. Umalis na po ako, Mami. Wala doon yung boyfriend ko. Ewan ko kung nasaan. Kumubli siguro. Baka nakikinig sa nanay niya at nagtago. Hindi na ako nagpaalam sa kanya. Lumabas na ako. Hinabol niya ako sa labas. Niyakap niya ako. Humagulhol po siya ng iyak. At ang sabi niya sa akin, Tessa, alam mo kung gaano kita kamahal.
Alam mong halos tumira na ako sa pamilya mo. Dahil mahal na mahal kita, at ramdam ko yung pagmamahal nila sa akin. Ngayon alam mo na kung ano ang dahilan kung bakit hindi kita maipakilala sa kanila. Talagang binusog ko ang sarili ko sa pagmamahal ko sa iyo. Dahil alam ko darating ang panahon, makikipagsama ako sa isang babaeng hindi ko gusto. Mabuti ang pamilya nila, pero sobrang yaman. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang sarili ko. Mas gusto ko kasi ang simpleng buhay kaysa kayamanan. Patawarin mo ako, Tessa. Kung dito naman magwawakas ang kung ano ang meron tayo, ako na ang humihingi ng tawad sa iyo. Sana hindi ka nalang pumunta dito. Ngayon uuwi kang mag-isa. At alam kong sa pag-uwi ko, wala na akong Tessang uuwian. Hindi na ako nagsalita. Pinakinggan ko lang siya. Sabi ko sa kanya kung tapos ka na, alis na ako. Sumakay ako ng taxi papuntang terminal. Halos di ko makita, Mami, yung dinadaanan ko. Ang sakit ng ulo ko. Nagpalpitate ako. Nanlalamig. Hindi ko alam kung ano ang dapat ko pang maramdaman. Sobrang napakasakit. Ramdam kong mahal talaga niya ako ng totoo. Pero alam kong hindi niya ako ipagpapalit sa mga magulang niya. Habang naglalakbay ako, halos every 15 minutes tumutunog ang cellphone ko. Magte-text, tumatawag. Puro ingat. Sana pag nakauwi ka na, kahit na ang sabihin mo lang I'm home, magiging masaya na ako. Pero hindi na ako sumasagot sa kanya, Mami. At hindi pa ako nakauwi sa bahay, hinahanda ko na ang sarili ko kung paano ako mag-move on. Gabing-gabi na nung makauwi ako, Mami. 4 na oras ang biyahe. Pagdating ko sa bahay, mugtong-mugto ang mata ko. Dumiretso ako sa kwarto ko, nag-lock. At hinayaan na lang ako ng mga magulang ko. Kinabukasan, kinatoko ko ng nanay ko. 8:00 ng umaga. Sabi niya, anak, please, buksan mo naman ako. Pumasok ang nanay ko at niyakap ko siya. Sabi ko, Nay, grabe ang sakit. Ang sakit-sakit. Sabi niya, bakit, anak? Sabi ko, napakayaman pala nila. At inabutan ko yung mother niya ang humarap sa akin. Hindi naman yung direktang sinabing ayaw niya sa akin. Pero ang sinabi niya, ang gusto daw mapangasawa ng anak niya yung anak ng kaibigan niya na doktora na sa States. At malapit nang umuwi para magpakasal sila. Sinabi rin niya na hindi yon gusto ng anak nila, pero wala daw magawa dahil bata pa sila. Ipinagkasundo na. Iyak ng iyak yung boyfriend ko. Pero wala siyang magawa.
Pero nagpakatatag ang nanay ko, Mami. Sabi niya sa akin, anak, okay lang yan, anak. Alam mo, ang mahalaga, alam mo na. Ang malahalaga, alam mo na ngayon. Ngayon ang dahilan kung bakit hindi kanya ipakilala. Kaya, tama lang na humiwalay ka na. Kaya sagot ko sa kanya, opo, Nay, sisikapin ko. May manliligaw ako, Mami, na talagang hindi rin nagkaroon ng girlfriend dahil binastid ko. At nung malaman niya na hiwalay na kami, agad-agad pumunta siya sa bahay. Hinarap ko naman. Sabi niya sa akin, magpakatatag ka. Masakit yan. Tumaan din ako dyan. Pero, hayaan mong tulungan kita na makapag-move on agad. Mula noon, lagi niya akong tinatawagan, tinetext. Madalas, lagi niya sinasabi sa akin, alam mo ba kung bakit hindi ako nag-girlfriend? Hindi ako naghanap ng iba. Hindi ako talaga nawala ng pag-asa. Ramdam ko talaga na may tamang panahon para sa akin. At ito na siguro yun. Kung iniwan ka man niya, narito ako. Wala akong ibang babaeng ipinagkasundo. At ikaw yung babaeng gustong-gusto kong makasama matagal ng panahon. At yun, siguro mga 2 linggo, Mami, sinagot ko siya. Sabi ko, ano pa nga bang hihintayin ko? Sorry kung siya ang pinilo ko noon. At maraming salamat dahil sa nararamdaman mo sa akin. Sinagot ko man siya, Mami, pero hindi ibig sabihin na kalimutan ko na yung ex ko. At hanggang sa hindi sinasadya. Siguro, 5 buwan na naging kami. Madalas dinadala niya ako sa mall. Pero sa hindi ko akalain, na sa isang pagkakataon, makita ko yung ex ko. Na may kasama siyang iba. Maganda. Maputi rin. Yung babae, nakahawak sa baywang niya. Nakikita kong malungkot ang kanyang mga mata. Hanggang sa hindi maiwasan na magkasalubong kami. Lumilingon siya sa akin. Di ko alam bakit lumilingon din ako sa kanya. At tuwing lumilingon siya, nagtatagpo ang aming paningin. Gustong gusto ko siyang makita. Kaya sabi ko sa boyfriend ko, doon tayo sa kabila. Gusto ko lang na magkatapat kami. Dahil gusto ko talaga siyang makita. Sobrang na-miss ko siya. At doon, tinitingnan siya ng babae. Siguro, nahalata ng babae na may tinitingnan siya. Lumilingon-lingon yung babae. Kaya dumiretso na rin ako. Pero grabe pa rin ang sakit na aking naramdaman. Habang hawak naman ng boyfriend ko yung kamay ko, sabi niya, it's okay. Masakit pa yan, alam ko. Tatagan mo lang ang loob mo. Andito lang ako para sa'yo. Katulad ng sinasabi ko sa'yo, aalalayan kita. Mabuti nga at nakita mo siya ngayon na may iba na siyang kasama.
para mabuo na dyan sa dibdib mo, sa isip mo, puso mo, na hindi na talaga magiging kayo dahil mayroon na siyang iba. Kaya, mami, sabi ko, bakit ganun? Kasama ko ang boyfriend ko. Pero bakit umiiyak pa rin ang puso ko para sa kanya? Pabuti na lang at napakabuting tao. Itong taong umaalalay sa durug na durug kong puso. Grabe ang kanyang pangunawa. Kaya sabi ko sa sarili ko, sisikapin kong matutunan ko talaga siyang mahalin at makalimutan ko na ang aking ex. Mami, paano ako mag-move on? Payuhan mo po ako. Dahil sa ngayon paminsan-minsan, naiiyak pa rin po ako tuwing naaalala ko siya. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang, Tessa.

0: Dear Mommy Joy,
1: Dear Mommy Joy,
0: Mommy Joy,
2: minutes po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon, malapit na po matapos ang ating programa. Nako, no? Sakit-sakit naman nung kwento, grabing pag-ibig. Mga ka-joiners, sa lahat po ng ating mga naka-live ngayon, maraming salamat. At para sa mga mami, dapat nakapag-Kidiyaki vitamins na po si baby. Nakapag-Kidiyaki vitamins na ba, mga mami, ha? Sana nakapag-Kidiyaki vitamins na, dahil ang Kidiyaki ay nagpapatangkad, patibay ng buto, matalino, ganado sa kain ng bata, sarap ang tulog, at hindi sakitin ang bata, mga ka-mami. So, dapat nagakidiyaki vitamins gyud ang inyo ang baby. Og sa mga nagaantos diha og rayuma o arthritis, Belonga Gold, lagi kong sinasabi sa inyo yan. Yung mga hindi pa po nakapag-testing o nakasubok, subukan nyo po yung Belonga Gold. Di ka na makatayo, sobrang sakit na, at namamagana ang mga binti mo. Belonga Gold po yan, mga ka-joiners, ha? Oo. Pag namangada, hindi ka na makalakad, dalawa sa umaga, dalawa sa tanghali, at dalawa sa gabi, tinitiyak ko sa'yo na magpapasalamat ka. Belonga Gold po, mabibili po ang Yaki products sa lahat po ng mga butika, at pwede po ninyong orderin sa Shopee. Try nyo lang po, mga ka-joiners. Wala namang mawawala kung susubukan po ninyo. Wala may mawala, di ba? Kung inyong testingan ang mga Yaki products. So para sa mga coffee Yaki lovers, pasensya na po, ano? Medyo delay po yung ating mga raw materials ng ating mga kape, dahil sa nangyayari po ngayon sa Luzon na binabaha po, no? Hindi makalusot-lusot yung ating mga raw mats. Oo, sobrang lakas po kasi ng kape natin, kaya ayun. Oo, so tatlong linggo na na halos binabaha ang Luzon, kaya hindi namin alam kung hanggang kailan maidi-deliver yung ating sangkap ng mga kape. Kaya tiis-tiis na lang tayo kung anong meron, ha? Sige. So babalikan na po natin, mga ka-joiners, ang ating letter sender, kasi 10 minuto na lang bago mag-alas 2. Magandang hapon sa iyo, Tessa, at maraming salamat sa pagbahagi ng iyong love story. Medyo masakit, ano? Yung you love each other so much for 5 years, at halos tumira na sa inyo. Hindi lang ikaw ang nagmamahal sa boyfriend mo, pati mga parents mo. Alam mo yung pag-asang kasal na lang ang kulang. Pareho na kayo nagtatrabaho, stable na. So, sayang. Sayang po talaga. Pero katulad ng lagi ko pong sinasabi, sadyang hindi tayo nakakaalam talaga kung ano yung para sa atin. Siya gyud ang masunod. What is good for us? Katulad ng yung lagi mong idinadalangin na magkaroon ka, hindi napapasa iyo yung hinihingi mo. Pero yung hindi mo hinihingi, yun ang dumarating. Ibig sabihin nun, hindi po talaga tayo ang masusunod. Kaya, sa panalangin, talagang tinuturuan din po tayong matuto tayong maghintay. Kasi lahat ng bagay ay talagang may tamang panahon. Yun ang nangyari sa'yo, Tessa. Na yung pag-ibig na yun ay hindi talaga para sa'yo. At malinaw din na hindi kanya pinanindigan. Masakit man, pero hindi ikaw ang pinili, kundi yung nanay niya. Hindi niya pinili yung gusto niya, mas pinili niya yung gusto ng kanyang mga magulang. May mga anak talaga na ganon. Willing to sacrifice for the happiness of their parents. hindi na maging malungkot sila para lang maging masaya yung mga magulang nila. Meron ding mga magulang na kahit na malungkot sila kung ikaliligayan ng kanilang anak, pumipikit na lang yan. Pero yung lalaking mahal mo at magmahal sa'yo, mas pinili talaga niya yung nanay niya. Kaya tama lang na doon na mismo, yung papunta ka pa lang, inihanda mo na ang sarili mo para kung ano't ano man ang mangyayari. At naging malinaw sa'yo na yun pala ang dahilan may ipinagkasundo sa kanya kung bakit hindi kanya maipakilala. At least hindi ka na ngayon maghihintay. Hindi mo na siya hinihintay. Now, medyo ang hindi lang ako pabor doon sa after 2 weeks, nag-boyfriend ka kaagad para maka-move on. Sana hindi muna, no? Sana hindi muna. Kung ako yon, ipahinga ko muna ang puso ko, di ba? Kasi katulad ngayon, kahit kasawa mo, yung bagong boyfriend mo, naiiyak ka pa rin para dun sa ex mo. Ang sakit. Masasaktan yung boyfriend mong bago ngayon na siya ang kasama mo. Ibang lalaki ang iniiyakan mo. Di ba ang sakit? Sana ma-avoid mo yon. At sana kung abutin ka man ng lungkot para sa kanya, yung hindi rin malalaman ng bago mong boyfriend. Napakabuti niyang tao. Tapat din yung pagmamahal niya sa'yo. Dahil mula nung gustuhin ka niya, di na siya nang hanap ng iba nung binastid mo. Anong sabi niya? Ramdam niya na may tamang panahon para sa kanya. At ayun, dumating nga yung tamang panahon para sa kanya. Naging kayo. Kung tinatanong mo kung bakit, pareho kayong meron na siya, meron ka na rin. Tinatanong mo kung bakit nasasaktan ka pa nung makita mo siya. Bakit nung makita mo siya, lumulokso pa rin yung puso mo. Parang dinudurog pa rin. Kasi mahal mo pa rin siya. Yung 5 buwan, hindi pa sapat yun sa 5 taon na naging kayo at napakasaya niyo. Alam mo yon, na punong-puno ng pangarap. Kaya hindi ganun kadali nalimutin yon. Anong sabi ng bago mong boyfriend? It's okay. Naiintindihan kita. Masakit pa talaga yan. Hindi ganun kadali limutin. At tama siya, mabuti na lang at nakita mo na mayroon na talaga siyang ibang kasama. Ibig sabihin, yun yung ipinagkasundo sa kanya. Baka dahil sa nalaman ng parents ng lalaki na mayroong ikaw, kaya gipauli nila katong doktora. Pinauwi nila. At doon pa talaga pumunta. Kasi doon nagtatrabaho yung lalaki. At malamang hindi magtatagal, aalis na yan sa trabaho niya dyan. Lilipat yan ng ibang lugar. Dahil yun ang gugustuhin ng mga magulang niya at doon sa babaeng ipinagkasundo sa kanya. Siyempre, gagawin talaga nilang ilalayo yung lalaki sa'yo. Kaya isang bagay din yan na dapat ipagpasalamat mo kapag mawala na siya dyan sa lugar ninyo. Dahil mas malaki na ang chance na hindi na kayo magkikita. And that way, mabilis mo na siyang makakalimutan. At sana, mag-focus ka na dyan sa bago mong boyfriend. Napakabuting tao rin niya. At totoong nagmamahal din. Sana, siya na nga. At sana, maka-move on ka na rin. Tama yung ginawa mo, wala nang call, wala nang text. So siguro sinadya ng pagkakataon nyo na magkita kayo, na pareho kayong may mga kasama ng iba. At hindi lang ikaw ang nasasaktan. Siya nasasaktan din yun, kaya lingon ang lingon. Kung namimiss mo pa rin siya, ganon din siya sa'yo. Pero wala kayong choice, pareho. Meron ka ng iba at mayroon na rin nakalaan para sa kanya. Kaya ang mas magandang gawin, turuan ang puso, isipan, nalimutin siya. Hindi man ganun kabilis, pero dahil sa kabutihan at kabaitan din ng bago mong boyfriend, madali ka rin yan makarecover at madali ka rin makapag-move on. Sana aralin mo talaga na matutunan mo ng mahalin ang bago mong boyfriend. Maraming salamat, Tessa, at sana nakatulong itong ating programa para sa pag-move on mo. Sana napagaan ko ang dibdib mo kahit papaano, at sana maging masaya ka sa panibagong pag-ibig na mayroon ka. Maraming salamat sa pagtiwala sa ating programa, sa pagbahagi ng iyong love story. Mga ka-joiners, tuloy-tuloy po tayo. Wala naman tayo oras, oy. Unsang pizza karon? Pizza 18. So, silipin na lang siguro muna natin mga ka-joiners yung mga nag-birthday po ngayon. Ano po? Sino kaya ang mga nag-birthday karon? Parang wala man siguro dito sa isang phone. At dahil sa August 18 po ngayon, kaya binabati po natin yung lahat ng may mga kaarawan ngayon ng happy birthday po at happy anniversary po sa lahat ng may mga anniversary. Happy birthday sa aking apo na si Kian Diano. Wala birthday ni Kian ngayon. And also Ivy Tomas Bernados, Panfilo Tipudan Ontong, Pidit Batua Bantayan, Yang Latiban, happy birthday. Salome Masugod, Rolly Liminyo Bayon, John Rilumbong, Baindoy, ayo, si Naisel kahapon ito. Mukha na ang mga pipila sa mga nag-birthday karon. Happy happy birthday po sa inyo. Sana'y more birthdays to come. Ayan, stay healthy lang po tayo. Yun po ang pinakamahalaga, and thank God sa dagdag na taon po ng buhay. So para po sa lahat ng ating mga naka-live ngayon, pasensya na po yung hindi natin nabasa, ha. Sorry gyud, pero ipagpapatuloy po yan ni Pomelo Joy, pati yung mga request po ninyo na song. Si Pomelo na po ang bahala diyan sa lahat ng mga taga Davao Oriental, mga taga Misamis Occidental, Pangil Bay, sa lahat ng mga lugar na naabot sa atoang programa, daghan kaayong salamat. Sa mga naka-live, padayon sa pag-request, padayon sa pag-message, dahil ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ang ating programa at pagbasa ng inyong mga message, ha? So, salamat sa makausap pa sa padayon nga pagsalig sa ato ang mga produkto sa Yaki. Mga ka-joiners, huwag po tayo makalimot na lagi pong magpasalamat anuman ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ang lahat ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo. Gumawa po tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Oba na po ng mga higala. Dine sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Lahi na gyud ang nakaset sa utok sa mga tao karong panahon na condition ba sa panguna-una. Kaniadto ganahan sila nga tambok, pero karon mas daghan ang dili gusto nga tambok tungod kay nasayod na sila sa kadaghang daotang epekto kung tambok na ang tao. Obis ba? Sobra na sa timbang. Oh. Pipila sa dili maayong epekto ni ini. Lisod og mahal ang mga sinina. Tinood kaayo na. Daghang sakit ang motakboy sama sa high blood, diabetes og daghan pa. Ma-insecure sa uban og mahadlok nga biyaan sa ilahang uyab o bana ba kaha o asawa, no, misis. Unsa man ang hinungdan nganong dili nila gusto nga motambok. Ang importante himsog kay mao kini ang pinakamaayong benepisyo ang unang makuha kung naga-control ka sa imuhang ginakaon. Saon na lang ni daghan ng mga nitambok ang nagaplano nga mag-diet na, mag-exercise na, apan kasagaran puro plano na lang og ilang kontra ang ilahang kaugalingon tungod daghang hinungdan. Hilabi na kung dunay appetite sa kaon. Ah, oh, basig mangutana mo og lami ba ng appetite, ha? Sama ra sa nag-ingon nga tagpila ang Colonex. Ay, naku, kang gana mga higala sa kaon. Nasayod ka ba nga ang kining Bilongga Gold Herbal Capsule makatabang sa taong gusto magpabawas og timbang? Kini napamatud-an na sa mga gihimong mga pagtuon ang loyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule dunay ginatawag nga biological activities. Mutabang kini sa pagsunog sa taba og batukan niya ang mga balatian nga komplikasyon sa obesity kung sobra ka nakatambok. Mutabang ang loyang dilaw aron pugngan ang pagdaghan sa taba sa lawas og dali ra niya kining tunawon ang pagdaghan sa fat sa adipose tissue sama sa stomach og liver, no? Paspas nga makabugat sa mga obese, kasagaran sa white adipose tissue matigom ang fat o taba. Ang obese o mga tambok nagahimo og formation of new blood vessels, angiogenesis sa white adipose. Aron makulangan ang taba mga higala, kinahanglan targeton ang angiogenesis sa white adipose tissue. Ang curcumin nga naa sa luyang dilaw o turmeric makatabang aron makuhaan ang adipose tissue. Oo, kaning curcumin. Busa kung gusto ka mga magbawas ang timbang, pagtumar sa Bilongga Gold makatulo sa matag adlaw, syempre dapat maningkamot ka nga magbawas. Kaon bahalag kanunay kamuhungit basta ginagmay lang, dili hinabhaba. O dapat pilion ang kaonon og mas maayo tong taas ang fiber. Og syempre dapat duna kaigong panahon sa exercise. Nasuta sa mga pagtuon nga ang mga metabolic activities malikayan nga mudaghan ang white adipose tissue kon fat. Mao kong nagatumar ka sa Bilongga Gold nga pure turmeric ang sagol, dali matunaw ang taba. Dapat ang white adipose tissue mamahimong brown adipose tissue. Ang brown adipose tissue kasi dunay dakong papel alang sa heat production process sa lawas. Ang atong lawas nagaproduce og heat pinaagi sa combustion sa lipids og glucose. Ang brown adipose tissue parte sa proseso pagkunhod sa timbang. Ang curcumin, ang active ingredient sa turmeric, mutabang aron ang white adipose mamahimong brown, mga higala. Karon, nasayod ka na. nga nung makatabang ang luyang dilaw, nga naa sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga igala. Ang nakanindot sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga igala, kay ang ubanimong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang man.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
1: Dear Mommy Joy.
2: Mommy Joy.

alas 2:24 ng hapon, mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Banjo Usman, inagapaminaw. Shout out na to si Sergeant Fahad Manampan, Kandalayang, na naminaw sa ato. Hi to Lorna Bartolaba Obas. And Momoy Palaboy Vlog.

Og Jeremy Comna. Shout out sa Sitio Bantawon kay Mama ug Papa, kumusta mo diha? Request ng song Ever Since the World Began. Thank you po. Oo, may Tagalog ana. Good afternoon. Request ng song Kung Ako Na Lang Sana ni Kay Kai. Thank you. And hello kay Miriam Balabagan. Shout out sa iyahang kaitbuhay. Baka kapitbahay siguro. Jaan, sina Mona Aliding, Usop Aliding, and sa iyahang asawa nga nagaduyan-duyan. Then play ng song Dream About You. Thank you sa pagbasa.

kay Sonhei Jo from Bacoor, Cavite, Manila. Magandang hapon kay Juliza Faith Bugal Adas. Shout out sa Pachero Itiriharap sa Antipas Medical Specialist Center Incorporated. And hello kay vlogger ng Pawi. Shout out from Bislig City and hello sa iyang mama ug papa na naasa panlaisan karon. Salamat po sa pagbasa. Request ng song Hindi Na Babalik. Adele Budadong. Hello sa iyang barkada, Pari Arnold, sa Lisad, sa iyang asawa, Mads, Kellyn. Hello sa Agimod family, sa Bilyo family, Mandanao family. And it's coming from Annabel Budadong ng Del Pilar, Manay, Davao Oriental. Good afternoon, request ng song Pangako ng Kindred Garden. Thank you. Alas 2:27 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy,
1: himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kanta ka ng kuyot.
3: Pero karoon?
2: Bukos mo siya. Magpapitay sa kadlo, isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins niyo.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga Poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
5: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
3: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
5: 7-in-1.
3: Tapos po?
5: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
4: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
6: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakaka-date no?
7: Oh, syempre, dan always magkita na kaporma.
6: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
7: Oh, dan, di na ta mag-isgota na dan. Kita man mo dan nga, idaran ako.
6: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
7: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
6: Ayun nagkamala ka Tay Diggs. Naibago ba kining ganado capsule? Makapakondisyon sa lawas ug makondisyon po na imong love life.
7: Tinuod ka dan. Pasistingado ko ana dan.
6: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
7: Ang dan oy, murag nabag-ohan yung ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
6: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
7: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
8: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
9: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
10: Katul kay Kuya para nang nalabak na paging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi, mubalik ko katul. Ako mga igago ba nagbahin manggunan sila og Yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung may baho sa Yaki. Siya nga, simuhut ako, di ba humot kayo, di ako rin gitistingan. Nya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot mo, may naayo.
9: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
11: Mommy Joy.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Oras po natin 7 minuto mga ka-joiners bago po sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat sa pag-uban. Alauna hanggang alas 2 nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you. Susunod na ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And siyempre kasama po natin dyan sa Caraga, Davao Oriental si Danda Landan sa pangalan po ng ating Mami Joy. Ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat og amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapawan City and South Central Mindanao.

sa Evening Joyride. Evening Joyride. Na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

0: Wait a minute. Yeah, you can give me that back.
1: Joy FM.
2: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Imperial Appliance Plaza.
3: Appliances pa ang hanap nyo.
2: Adtuan na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtuan na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
5: Hindi pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
6: Basta pa-epekto po sila sa kidiyaki vitamins.
5: Kalaunay na maunod.
7: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Evening Joyride. Evening Joyride.
8: Joy FM.
9: Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
10: Check your time, pieces. It's now 7:33 in the evening. Kauban Gapon's DJ Andy Pierce at your service. Karong gabi una, mga ka-joiners. And we are celebrating a festival here in Kidapawan. It's called Timpupo Festival. This is a two-day affair since yesterday up to now. And we are celebrating a holiday today dahil sa pag-celebrate ng Timpupo Festival sa Kidapawan City. Kanina ginanap ho ang fruit festival, Fruit Eat All You Can, sa siyudad Kidapawan. Murag idagsa man siya sa mga taga Kidapawan nagihapon because it was not just that bongga like before, but then just to celebrate the Timpupo, the Kidapawan and 2026 way. Ayan. So once again, good evening Kidapawan sa Central Mindanao. DJ Ian D. Pierce at your service sa mga oras na ito. And at the same time, we are now going to give you our chika time para po sa lahat ng mga tagapakinig natin.
1: Joy Chika Time, chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
10: Sa panulat ng Pilipino Star ngayon, risk-based taxes is sinusulong sa Kamara mula sa Manila. Tinalakay ng House Committee on Ways and Means noong August 11. Ang mga panukalang buwis na layong mabawi ang bilyon-bilyong pisong nawawalang kita mula sa pagbawas ng income tax. Nanawagan ang mga mambabatas at eksperto ng balancing excise tax regime na makapagpapataas ng koleksyon ng hindi pinalalala ang illicit trade. Iginiit din ang pagpapanatili ng risk-based tax differentials upang mahikayat ang mga adult smoker na lumipat ng mas ligtas na alternatibo. Isinusulong ni Representative Rufus Rodriguez ang House Bill 5364 na naglalayong pag-isahin ang buwis sa nicotine salts at free-based nicotine vapor products. Tinatayang makalilikha na ito ng 6 billion piso kada taon mula 2027 hanggang 2023. Bukod pa sa pagpapababa ng illicit trade sa 10% pagsapit ng 2028. Sa kasalukuyang, mas mataas ang buwis sa nicotine salt, 60 pesos kada 1 ml, kumpara sa free-based nicotine na 6.95 kada 1 ml. Ayon sa datos ng BIR, mahigit 90% na nakolektang excise tax mula sa vape products ay galing sa free-based nicotine. Inilarawan ni Rodriguez ang panukala bilang harm reduction measure at binanggit ang review ng Public Health England na nagsasabing 95% na mas hindi mapanganib ang e-cigarettes kumpara sa tradisyonal na sigarilyo. Naghain naman si Representative Rolando Valeriano ng House Bill 10289 na nagtatakda na pare-parehong 15 pesos kada milliliter na buwis sa lahat ng vapor products simula 2027 na may 5% sa unang pagtaas mula 2028. Layunin ito o nitong alisin ang regulatory loopholes at gawing patas ang compliance sa industriya. Suportado ng PIXEA ang 10 pesos kada milliliter na unified excise tax, ayon kay President Joey Dulay, nakatutulong ito sa mas malinaw na enforcement at pagpapanatili ng mga lehitimong produkto sa regulated market. At binigyan din niya ang mahigpit na age verification, online controls at pagbabawal sa youth-oriented marketing. Nagbabala si Michael Eric Castilla ng Cubs and Partners Incorporated na hindi automatikong makakapagpabuti ng public health ang mataas na tax rates. Sinimok niya ang Department of Finance na tansyahin muna ang laki ng illicit vape market gamit ang metodolohiya ng mga international na organisasyon bago tukuyin ang pinakamainam na rate. Oras natin 7:34 in the evening, mga ka-joiners. Dagdag na balita sa oras na ito. Mr. Manahan nagulat sa kontrata ni Vice sa TV5. Yan po ang panulat ni Savi Asis sa Filipino Star ngayon para sa ating tinatawag na
9: Joy Chica Time. Chica sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
10: Kahit si Mr. Johnny Manahan pala ay nagulat ng pumirma ng kontrata sa TV5, si Vice Ganda. Nakikita niyang mas mataas na talaga ang credibility ng network kaya dumarami na rin ang gustong maging kapatid. Oo naman kasi nagbibigay rin sila ng credibility sa amin. Saka pati sa amin may confidence silang pumunta rito at parang hindi naman patakbunin iyong ginagawa namin. Maganda naman siguro, sabi niya patungkol sa mga guests nila sa first anniversary ng OPM Variety Show Vibe Plus na mapapanood every Saturday sa TV5 na kung saan nga namin siya nakausap kaya naitanong namin ang tungkol kay Vice. Kaya we can attract people, Vice Ganda, hindi ko nga alam kung sabi niya. Wala kayong idea na papasok si Vice. Actually, na a secret in pre-grow shop sila. Ang A Secret in Prague ay ang serya nila Enrique Hill at Andrea Brillantes na napapanood sa ABS-CBN platforms at Netflix. Wala, bigla na lang pumutok na iyon eh. Mabilis niyang sagot na natatawa. Dagdag niya, oo, kaya kung minsan dito, sikreto ako, nagulat ako, pinag-uusapan niya namin, ano kaya iyon? Ano iyon ang bagong basketball team? Ako, maipapresenta ako. Vice Ganda pala. Sabi pa niya, noong bago raw magkaroon ng major media announcement and we're happy na mayroon na ulit siyang gagawin dito, hindi namin alam kung ano pero we're happy pagbibigay ng reaction ni Mr. M sa amin. Last week ay maraming ginulat na pagpirma ni Vice ng kontrata sa MediaQuest headed by Mr. V. Manny V. Pangilinan at handa na raw siyang makipagtrabaho sa Ancabogable Star. Ano naman siya, tunay na star naman iyon eh, so it's nice to have him with us, sabi ulit ni Mr. M. Sinagot din niya ang tungkol sa tanong namin kung totoo magiging kapatid na rin si Julia Barreto. sa lalong madaling parahon. Nabigla rin kami kasi urong tapos sulong, tapos hindi, tapos bigla na lang okay, happy for her also. At hindi rin naman siya nawawala ng contract sa mga dati niyang alaga. Nakikita ako naman sila paminsan-minsan. Sila Piolo Pascual, we get together naman, namimiss ko naman yung ngayon. Samantala, matapos ang isang taong pakiramdam ni Mr. M, mas madali na silang mag-imbita ng mga guest sa Vibe. Hopefully, yung mga iba, kunwari sa ibang channel, mas marami ang pwedeng i-guest, di ba, kahit sa GMA. From the start naman, ang concept namin dito sa TV5, open sa lahat. Number one, out of necessity, open sa lahat. Pero sa isip namin, naging maganda na rin. Iyon, kasi di ba ngayon, kahit sinasabi ko iyon, kasi kahit kailan Piolo, Echo, or Jerry Corzales, Bea Alonso, malalaki na kayo. You can go your own way, hindi naman kailangan matali kayo sa isang station. Katulad naman noon, wala namang nawala. Ayun. Wala namang bawal dito, bawal doon. Galing ako sa Channel 5, 7, Channel 13, inikot ko na yun kasi ganun na, ang guest, nagigest na kung saan-saan. So sana ganun ulit. Sabi niya sa amin tungkol sa concept ng kanilang programa sa unang linggo ng celebration ay naging guest nila sina Maymay Entrata at Angeline Quinto. Anong feeling niya makapag isang taon na pala yun? 1 year na, unbelievable. Nandito pa kami. Yun po mga kadsoiners. Tumirma nga. Si Vice Ganda sa TV5. Balik tao taos, DJ Ian DePierre at your service. Dinigapos atong si Bianan sa Joy FM 102.3. Here's a song popularized by Tyler Walter, only here at Joy FM.

0: 102.3. Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
1: Lami eh, wala ka po eh. Lami liho, kaanin mong lawas. Inaginan mo yung Washington ka. Lami alay mong lawas.
2: Kapila pa ka mo inam sa kadlaw?
1: Katulo. Buntag, unto hapon. Gutuman ko, kapila pong kaon na kung imunon.
2: Kapi nga...
1: Coffee Yaki, 7-in-1.
0: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
3: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayo, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika. Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kaina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mauka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
4: Evening Joyride. Evening Joyride. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
5: Check-in time 7:49 in the evening, mga ka-joiners. Laban gapos DJ Ian D. Pierce, binibilisan lang ating mga usapan dahil meron tayong mga balita ang kailangan nating malaman ngayong gabing ito, mga ka-joiners. Sa ating chika time, laban gapos DJ Ian D. Pierce, mga ka-joiners. Here's our chika time.
4: Joy, chika time, chika sa Evening Joyride with DJ Ian D.
5: Ayon sa Philstar.com, dalawang estudyante patay sa shooting in o sa school shooting sa Ateneo de Zamboanga. Dalawang estudyante ang nasawi matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University nito Martes ng umaga, August 18. Kinumpirma ng Universidad ang dalawang nasawi na ayon sa mga lokal na opisyal at police investigators ay mga junior high school student. Ayon sa mga paunang ulat, pumasok sa isang classroom sa fourth floor ang umano'y suspect na isa rin umanong junior high school student at nagpaputok sa mga grade 8 student. Iniulat ng local media na isang estudyante ang namatay habang siyam ang nasugatan sa insidente. Matapos ang pamamaril, nagtungo umano ang suspect sa third floor kung saan ito nagbaril sa sarili at agad na nasawi. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad, kabilang ang kung paano na ipasok ang mga baril sa campus. Yan pa ang ating balita sa oras na ito, mga ka-joiner. 7:51 in the evening, dagdag na balita para sa lahat. Sa panulat ni Mayor Lyson ng Filipino Star ngayon, na VP Sara naghain ng ikadalawang perjury case versus Madriaga. Naghain si Vice President Sara Duterte ng panibagong perjury case laban kay self-confessed bagman Ramil Madriaga sa Taguig City Prosecutor's Office kahapon. Sa dokumentong inilabas ng Office of the Vice President, makikitang si Duterte ay nanunumpa sa piskelya kasama ang kanyang abogadong si Anthony o si Attorney Paolo Panelo. Matatandaan, si Madriaga ay una nang sinampahan ni VP Sara ng kasong perjury noong Marso at marain na rin namang pinabulaanan ni VP Sara ang mga alegasyong ibinato ni Madriaga laban sa kanya. Nanindigan rin si VP Sara na hindi niya kailanman binisita sa bilangguan si Madriaga at hindi rin niya ito kinausap. Nauna rito sa notaryadong affidavit ni Madriaga na ni-refer sa Office of the Ombudsman noong December 2025, sinabi nitong nagsagawa siya ng malaking cash deliveries para sa ikalawang pangulo. Anya pa, ang national campaign para kay Duterte ay pinondohan ng Philippine Offshore Gaming Operators or POGO at mga drug lords. Una na rin nagpakilala si Madriaga bilang isang intelligence at security officer sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at siya rin umano ang bumuo ng Indesara Duterte is my vice president kung saan siya ang nagsilbing national convener noong 2020. Oras mo natin, 7:52 in the evening, mga ka-joiners. Kauban gapons, DJ Ian D. Pierce. Karong gabi una, mga ka-joiners. Ayaw maghawa. Mumbalik gapons, DJ Ian D. Pierce. Dinigapons sa itong CB Anan. Oras po nato, 7:53 in our TikTok right now. I will be right back with more sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce. Here's the song popularized by Tate McRae, Gritty, and Dua Lipi, Eugenie, only here at Joy FM 102.3. Basta Joy, enjoy.

0: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Lediment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
1: Ang sinubdanan at tinubdanan lang ko anong buntag sa iyo ba? Hila ko siya rin, hindi naman dito kalihok. Pag abot sa Yaki, ang dito kami sa kumister. Iyaman ko dahil yung hilot ko, ano wala rin. Ang Yaki rabi nakatuan sa akong likod.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
2: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antoinette Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato. Kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
3: Ito lang iya. Pag ito nga, no, subukan beauty soap na bla, na lang gamit. Mang kusina, katapos mo sang tangilamos, tas mot, bala ka galong, oh. Mga napatumari ko na siya, do, mga 3 days to 4 days. Tumulun na, do, nag-effect na dayon.
2: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
0: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar o Bilonga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
4: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, mo, kwan sa ba mag-uot siya? Sipo kumintin sa Bilonga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala ko kakapoy. Nawala man.
5: Nawala ang...
4: Nawala ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
0: Maoka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Wokas, ang ganda-ganda mo ha. Akala ko filter lang yung mga post mo sa FB. Anong ginawa mo?
7: Sabon na yun, Kas. Eto, Hermosa Kojic Whitening Soap, ang sabon ko.
6: Sabon? Hermosa Kojic Whitening Soap?
7: Ang sabon ko ay may vitamin A, E at C at may kakayang tanggalin ang mga dead skin, skin discoloration, pimples at iba pang skin problem. Nakakaputi!
6: Sige, Kas! Yan na rin yung sabon ko!
7: Ikaw, ano ang sabon mo? Mag-Hermosa Kojic Whitening Soap ka na rin para kutis makinis!
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
9: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.
10: Na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kanta ka ng sayot.
3: Pero karon?
2: Nagkaroon. Bukos na siya. Magpapit sa kadlo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins siya na.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
4: Aras po natin, 8:13 in the evening, mga ka-joiners. Kauban gyapon ninyo si DJ Ian D. Pierce. Karong gabi una, dinigyapon sa itong programang Evening Joyride. Only here at Joy FM 102.3, Mr. Joy and Joy. Balita na naman ho tayo, mga ka-joiners, ngayong gabi. Oo, weather update naman ho tayo sa ating mga tagapakinig dyan. Diba, parang umulan nung kahapon, ano? Everybody is shouting, ay umulan sa wakas. Narito lang ating chika.
0: Joy! Chika time! Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D.
4: Sa panulat ni Angie de la Cruz ng Filipino Star ngayon, LPA pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility or PAR ang Low Pressure Area or LPA na huling namataan sa layong 1,040 kilometro silangan ng Luzon. Ayon kay Alzar Aurelio, weather specialist ng PAGASA, mababa ang tsansa na maging isang bagyo ang naturang LPA at wala pang direct impact sa bansa. Anya, ang nagpapaulan sa Luzon, particular sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, gayon din sa Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro ay dulot ng epekto ng habagat. Ayon kay Aurelio, ang weather system ay patuloy na magdadala ng mga pag-ulan sa Luzon at sa western section ng Visayas hanggang sa susunod na 5 araw. Ang Palawan, nalalabing bahagi ng Visayas at buong Mindanao ay maaliwalas ang panahon maliban na lamang sa minsang pag-ulan dahil sa local thunderstorm. Dagdag na balita ngayong gabi mula sa panulat ni Malu Escudero ng Filipino Star ngayon, 20% student discount sa load, internet isinulong. Sa gitna ng sunod-sunod na suspension ng klase at paglipat sa online learning dahil sa masamang panahon, isinusulong ni Senador Erwin Tulfo ang panukalang batas na magbibigay ng 20% discount sa mobile prepaid load, postpaid plans at internet packages para sa lahat ng mag-aaral sa bansa. Sa kanyang Senate Bill number 2275 o Student Loan Discount Act, layo ni Tulfo na maibsan ang dagdag gastusin ng mga estudyante at magulang na hirap makasabay sa pangangailangan ng digital education. Binanggit pa ng senador na hindi madaling makapag-adjust sa mga mag-aaral mula sa mahihirap na pamilya kung walang tulong mula sa pamahalaan. Sa ilalim ng panukala, sakop ng discount ang lahat ng Pilipinong naka-enroll sa elementarya, sekundarya, technical, vocational at higher education. Maliban sa postgraduate studies, magagamit ang diskwento buong taon kabilang weekends at holidays. Para makuha ang benepisyo, kailangan lamang ipakita ng estudyante ang school ID o enrollment certificate kasama ang birth certificate bilang patunay ng pagiging Filipino citizen. Obligado ang mga kumpanya ng telecommunication na ipatupad ang discount at papatawan ng mabigat na parusa ang lalabag. Binigyan diin ni Tulfo na chairman ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development na malaki na ang pinagbago ng konsepto ng class suspension. Noon, kapag suspended ang klase, talagang walang pasok. Pero ngayon, karamihan sa mga paaralan ay agad na lumilipat sa online modality upang maiwasan ang backlog. Paliwanag niya, tungkulin natin sa pamahalaan ang tiyakin ang access sa education. Walang estudyante ang dapat maiwan kapag ang lahat ay nakakonekta. Pagtatapos ni Tulfo. Oras po natin, 8:18 in the evening. Let's proceed, people of Kinapawan, sa susunod nating balita. Ngayong gabi, narito na ang ating chika para sa Joy.
0: Chika Time. Chika sa Evening Joyride with DJ Ian DP.
4: Sa panulat ni Gorgie Rula ng Showbiz Gunner, ng Filipino star ngayon, foreign producers, masaklap ang karanasan ng mag-shooting ng bansa. Ang saklap ng karanasan at nahirapan ang foreign producers nang mag-shoot sila ng pelikula rito sa ating bansa. Nangyari ito sa isang Korean film na The Guardian na pinoduce ng isang Korean production na dinirect ni Jong Jang-won at tampok ang Korean stars na sina Nam Woo-yoon at Park Yun-ye kasama ang Pinoy actors na sina Yassi Pressman, Wilbert Ross, Eric Ejercito, Joko Diaz, Jeric Raval, Astin Olviga at iba pang Viva artists. Magsushowing na ito sa mga sinihan sa September 2. Sa media conference ng naturang pelikula, nandoon ang iba pang producers nito na sina Wesley Villarica ng Paralox Studio Incorporated at si Micah Fernandez ng RoboShip Studios. Idinaing ni Wesley ang pahirap na kaanaranasan nila sa LGU o local government unit ng isang lugar dito, kagaya ng paniningil ng mahal sa kanila ng barangay. Sabi ni Wesley, yung mga barangay tanod pa yung nagpapahirap. Kasi let's say ang barangay tanod sasabihin, gusto nyo tulungan namin kayo, kailangan bayaran nyo kami ng ganon. Tapos biglang magiging double, magiging triple yung babayaran. Bakit ganon? Parang pahirap naman dito. So yun ang na-experience namin. Sabi na lang namin, like moving forward to the other locations, a small project lang to para hindi na kami tatagain. Tinataga ka eh pag nalaman nilang international ka, taga talaga automatic. Sanay si Wesley sa pag-produce rito ng isang international film company at nakakalungkot anya ang hirap daw talaga na hindi makakapagbigay ng suporta ang gobyerno rito. Nakikita raw ito ng Korean producers ng The Guardian at nakakahiya dahil iba raw talaga ang suporta ang ibinigay ng Korea sa kanilang mga pelikula. They are aware of it and they are quite shocked because you know in Korea naman it's a blanket permit. And anywhere in Korea, you can shoot kahit busy thoroughfare, like in the middle of the day, pero kailangan mo i-timing na, sige, you have 1 hour to shoot or 15 minutes to shoot a sequence over here. Kaya kaya nilang i-time yun. Tapos the cost, 10,000 pesos. Ganun lang. Kailangan mo lang ipaalam sa mga Korean, why can't we have that there or here? I love to have that here. I think it would be advantageous to Filipino film industry to have that kind of system and support over here, sabi pa ni Wesley. Ito rin ang hinaing ni Wilbert na nasaksihan daw niya mismo nung sinushoot nila itong The Guardian, kasi po sa Korean kasi 'di ba sobrang kitang-kitang 'di ba? Nagbibigay talaga silang support kahit monetary para sa mga filmmaker, they really support the film. Ayun, kasi nakikita ko ngayon laging reklamo ng mga tao sa social media na paano susuportahan ng mga Filipino film, eh ang papangit, ganun-ganun ang daming reklamo, and it boils down kasi parang alam naman natin na talented talaga ang mga Pilipino kung bibigyan lang talaga ng right project. Sabi naman ni Wilbert, sayang lang daw dahil naniniwala siyang marami talaga sa kababayan natin na magagaling na kayang gumawa ng matinong pelikula na sana suportahan lang ng ating gobyerno. Marami tayong mga scriptwriters na magagaling, so yun. Medyo na ano lang talaga sa budgeting. Yan po ang ating balita sa oras na ito. Balik daw to us, DJ Ian DePierce, here's the song popularized by Sabrina Carpenter, Espresso, only here at Joy FM 102.3. It's a joy and joy!

0: 102.3.
1: Taopo! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na'y mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na ug matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wa gyoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol ug mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood ug sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Wow! Kasweet iti mami ko.
3: Mas sweet si mami ko eh.
2: Wow! Nga nambal mo na.
3: Di kay may diabetes siya mo.
2: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
3: Serpentina Plus? Ano na siya?
2: Herbal na siya mo. Makabuli na para magnubo iyang sugar para maayo na sa dayon.
3: Ayo mano, uti sige ah, hambalong ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gyud po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule, mabakal na sa mga butika.
4: Smooth, hamis ug nawagtang ang mga skin problem sa dalagita nga si Jaline Mores, taga Carolan, Kamangkalan, City Negros Oriental. Kay Yaki Baby Soap ang iyang sabon.
5: Yami siya kong nawong tapos ikreto sa una kagigibas-bigas.
6: Unsang produkto yung magigamit dyan?
5: Yaki Baby Soap.
4: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Gopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.
8: Na ang programang may halong chika, balita, drama, at pakikipag-usap. Tara na! At tayo'y makisabit, makisabay, at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Dako ang kalipay ni Joyce Villaruel, taga Damilag, Manolo Fortich, Bukidnon. Tungod kay himso, bright og lami ang katulog sa iyang duha ka mga anak, human kini niya ginapainom og Gidiaki vitamins.
2: O tinuod din ako ya mga kanang kuana kay may na ilang tulog sa una, dali lang lagi kay magmata, umatulog. Katatod, mata na hindi kumakahuman sa kong trabaho. Karun, tagdugay na kay sila matulog ba? Mahuman niya na isang ligo. Kuya, anan na siya. Inom ko yung kidiyakik na. Kailang panglawas kuya ba? Wala yun sila sakit-sakit.
1: Mao ka na ang Gidiaki vitamins, mga mama. Mas epektibo dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.
0: Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
3: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Joy
4: FM. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
5: Aras po natin, 8:46 in the evening mga ka-joiners. Kauban gyapon si DJ Ian D. Pierce at your service karong gabi una mga ka-joiners. Yes po, ayan, wala na po tayong mga kailangan pang gawin ngayong gabi mga ka-joiners. Still, the show must go on sa ating mga kaibigan na nakikinig sa mga oras na ito. Ayan, oras po, 8:47 in the evening. Chika time na naman po tayo mga ka-joiners. Narito na po ang ating chika para sa inyong lahat ngayong gabi. Ngayong gabi, ngayong gabi, ngayong gabi.
4: Joy! Chika time! Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
5: Auditions para sa Pinoy Big Brother Collab 3.0 bukas na sa panulat ng Filipino Star ngayon. New House, New Dreamers, One Mission. Muling magbubukas ang iconic na bahay ni Kuya sa pagkakataong ito para sa mga ordinaryong Pilipino na nangangarap na maging bahagi ng Pinoy Big Brother Collab 3.0. Ito ang naging pasabog na announcement ni na Og Border ni Kuya Bianca Gonzalez, Next Door Bonding ni Kuya Kim Chu at Kapuso IT Girl at Sparkle Artist Gabby Garcia sa Showtime noong August 14. Kasama rin nila na naging announcement ang mga PBB Celebrity Collab Edition housemates na sina Mika Salamanca, Will Ashley, Clarice Guzman at AC Bonifacio, pati na rin ang mga housemates mula sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0 na sina Lelia Ford, Joaquin Arce, Marco Masa at Ashley Sarmiento. Sa pagpapakilala ng bagong season, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga Pilipino mula sa anumang parte ng mundo na may edad 18 hanggang 35 na matutupad ang kanilang pangarap na maging opisyal na housemate ng Pinoy Big Brother. Kailangan lamang mag-upload ng 1-minute video ng pagpapakilala sa sarili at sumagot sa tanong kung bakit sila ang nararapat na maging bagong housemate sa joinnow.ph/pbbcollab mula August 14 hanggang August 31, 11:59 p.m. Ibinahagi rin ng PBB host na ang pagbubukas ng audition na opisyal na binuksan sa 24 oras ay isa lamang sa maraming malalaking sorpresa at pasabog. Kasama pa rin o na rin ang detalya tungkol sa bagong bahay ni Kuya. Para sa ika-14 na season nito, layunin ng Pinoy Big Brother katuwang ang GMA Network at ABS-CBN Studios na ipagdiwang ang kulturang Pilipino na magpapatibay kasabay ng pagpapatibay ng makakabaluhang koneksyon sa bawat isa. Oras natin 8:49 in the evening, mga ka-joiners. Here's another balita para sa inyong lahat. Sa pandulat ni Salve Aces ng Showmay ng Pilipino Star ngayon, Manny at Jinky, parang reality show na mga ganap pambansang kamao mas hirap sa beddings. Para may reality show ang social media pages ni Jinky Pacquiao at ang latest development sa kanyang pamilya ay nang ihatid ni na Manny at Jinky sa dorm ang kanilang bunsong anak na babae na mag-aaral sa Chicago. Sinamahan ng boxing champ at ng kanyang misis si Queenie at tinulungan itong lumipat sa kanyang dorm sa Loyola University sa Chicago. Makikita sa ini-upload na video ni Jinky na naglalagay si Manny ng fitted sheet na parang hirap na hirap ayusin sa ibabaw ng kutson ang loft bed ni Queenie habang nag-aayos naman si Jinky ng mga gamit o damit at iba pang kagamitan ng anak. Di umano'y more than 5 million Pilipino ang more than 5 million pesos ang gastos sa isang taon ng kurso ni Queenie na forensic science. Na sa nasawing universidad sa Amerika, love lives here, wrapped in love and family ties, God is good at all times. Po si Jinky kasama ang isa pang nilang anak na si Princess. It's hard but I know God is always there, He is in complete control. A brand new chapter begins today, God is good all the time. Sabi niya sa isang post na graduate ng high school si Queenie na sa Brent International School, Manila. Parang wala na sa plano ng mga Pacquiao na umuwi ng Pilipinas dahil baliw na baliw din ang mag-asawa sa kanilang apo na sa panganay na si Jimwell. Yan po ang ating balita sa oras na ito, mga ka-joiners. And this time, people of Quidapon and South Central Mindanao, I'll be leaving you two songs. Vampire by Olivia Rodrigo and TJ Bonterde na Palagi. Ayan. And I don't have much time, people of Quidapon. It's 8:51 in our TikTok right now. Hanggang sa sunod natong pag-uban, mga ka-joiners, dinigaw po sa Joy FM 102.3, basta Joy and Joy. Kini ang programang Evening Joyride with DJ IND Pierce and DJ IND Pierce. Now signing off for the program, your friendly neighborhood on the radio. Now signing off at mag-iiwan sa inyo ang simpleng kataga na kahit anuman ang mangyari sa ating buhay, laban sa hamon ng buhay. And always remember that we cannot change the direction of the wind, but we can always adjust our sail to reach our destination. Hakuna Matata, ciao for now. And Verbushka, here's the song popularized by Olivia Rodrigo, Vampire. Only here at Joy FM 102.3. Mr. Joy and Joy.
6: Give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Music Station ng Yaki Broadcasting System.
1: Ang oras ganap ng alas 5.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayong buntag, higala, kumusta? Welcome sa Tulumanong Tinig ng Bayan. Adlaw kita karon ng Miyerkules na 19 ning bulan sa Agosto 2026. Uy, 19. Murabag importante kayo ning adlaw. Huwag na kuminom duman aning pizza 19 sa Agosto. Oo, kaya pizza 15 man dahil ko nag-indri, no? Marikanos alang man to? Oo, maragagahapon lang, 19. Ay, congratulations! Oo, happy wedding anniversary sa amo ang presidente, si Mami Joy, o gamo ang CEO, si Romy Ilospa. Pangpila na ba katuig? Pangpila na ko katuig din, murag mo ano to, no? 12. Dose katuig na. Congratulations po. Yan. So, sige. Enjoy. More blessings and good health. Why, pinaka-importante tanan. Health is wealth, di po ba? Oo. Tumar kanunay ganado. Para ganado kanunay. Good morning, good morning. May buntag, Pangil Bay. Good morning, Misamis Occidental. Good morning, Adias Tanggob City. Ang yutang natawan batuon. Good morning sa tagam barangay Mangga. Adia mga parinti, mga igala, mga rosaryo. Adias Maluro, good morning. May nga buntag sa mga parinti diha, kaparintihan o gaingon man diha sa tituron, no? Oo, good morning kaninyong tanan. Kayo Manong Domi, kanunay nagpaminaw. Og usaba, may buntag mga higala diha sa may Baroy. Sa iyo in town, kaya niya ito ang makaigsuunan. Uban, wapagay kauli, gani siguro. Nag-asikaso na sa ilahang mga isdaan, mga higala, no? Kumusta ang panahon? Init panahon. May tag balansi lang, no? Kay Lisod Baya, pag nagpangisda ka, ang temperature sa tubig, importante kaayo. May pagani bugnaw kaysa sa init, no? Unsa naman ang hitabo sa itong kalibutan. Good morning mga higala diha sa atong kaigsuunan sa Matis City, sa Katiil, sa itong mga kaigsuunan, mga mangingisda o mga mangunguma diha usaba sa Caraga, Davao Oriental o sa Davao Occidental mga higala. May nga buntag kami nag-imbita ka ninyo ubanis sa itong tulumanong tinig ng bayan o dagang kita pag-aisgutan sa kinatibukan. Ito ang programa. At mga kabatanunan, kumusta na? Istorya ha po ninyo ha? Istoryahon nato ni atong mga kabatanunan. Oh, dili usahay mo kita mga ginikanan kung na-provide na ato ang mga tanang panginhanglanon sa atong mga anak, abi nato okay na ang tanan, dili di ay no, gikinhanglan og igong panahon sa mga kabatanunan mga higala. Kay usahay mo ning problema, do na sila ay sinati nga mental health problem. Oo, tinuod ka na mga higala, no? So, busa, importante nga itong istoryahan mga kabatanunan. Dong, kumusta? Okay pa ba ka diha? O, ana ba, no? Kay usahay, kining mga kabatanunan, ipakita sa ingon ana nga pamaagi, mga higalang ilahang pagka nagapangita o atensyon sa ginikanan ba? Kabaw ba mo mga katong estudyante, mga higala, nga namusil sa iyahang mga schoolmate dito sa Sambuanga, mga higala? Top honor student, laliman ka ni ana, no? Bright, o anak ba yun sa kining head sa Bureau of Custom, laliman ka ni ana. May kagbully, gibully, na unang bully ba ni? Dili siguro, no? Muna sa mga higalang ako nga asa, dapat gayod matagaan kinig pansin, kining maong insidente. Ingno na to. Sige, ibalik na to ang problema sa ginikanan. Ibalik na to ang problema sa eskwelahan. Ana si Auntie Claire, pati daw mga guro, mga teacher, ginatudluan ang mga bata o dili maayo. No, ang kadi Auntie Claire, patakar, mangkaoy. Clear ba wala? Ang problema diha mga igala, tanaw na to. Unsa gayo hinungdan, ganong nagakaitabo kini. Ang dakong impluensya diha social media. Ang dakong impluensya diha atong ibalik sa gobyerno. Ngano, ang gobyerno ang may naida kong pagkulang mga igala, dili ang ginikanan. Gobyerno, kung maayo untang pagdumalas tong gobyerno, hilabi na sa pagpatuman sa mga programa at proyekto para sa mga kabatanunan, para sa mga estudyante, dili ka na mahitabo. Di ba? O, kung ang ato ang gobyerno seryoso, magbutang o daghang ihap sa mga counselor, sa mga eskwelahan. Pagkakita nga mga bata, uy, lahi naman ang ginalihok na ini. Ipailangom sa counseling. O, Kaya ang mga ginikanan, otro po, mga ginikanan, doon na po yung mga sayop gayon, no? Usahay, kini mga ginikanan bitaw. Ah, na-provide na ang Panginahang lalon. Kami sa una. Oh, kami sa una. Dili, lahi naman to sa una, karon sa mga higala. So, doon na po yung problema sa mga ginikanan, no? Pero pinaka-importante din mga higala, tanawon gayon, unsa gayon hinungdan. O, ingon nila, tungo daw sa dula, online. Pero imposible po, no? Owner student itong suspect mga higala nga nagpakamatay usab. O, pero mas maayo nga itong tanawon, basi puro parinitabo dito sa Sabado, sa may Tacloban. Nga kung asa ang gitudlo mga higala, tungod daw sa mga dula sa online. O katong diripods kidapawan, tungod daw sa roadblocks nga dula. Nag-agmisyon. Ay, dili maayo. Nga itong tanawag yun yung mga higala. Ano na, mga nagunang mga headlines, mga balita ngayon masayaran sa kanatibukan sa itong tulubanong tinig ng bayan. Headlines! Celebration sa 79th founding anniversary sa Kabakan, Cotabato, Malinaon, Malampuso, Nagbalipayo ng mga mulupyo. Huma nakadala o mga daghang mga appliances. Headlines! Sa kinapawan na City Timpo Po Festival. Eat all you can sa kadalanan na Malampuson nga gipahigayon. Headlines! Sa pika sa bahay mga higala, formal lang nga nilingkod isip bagong acting commander sa Westmincom, ang kanhing commander sa Joint Task Force Central, si Major General Jose Vladimir Cagara. Headlines! Samtang sa pika sa bahay nusaba mga higala, halos sa pipila ka mga illegal drugs ang nakumpiska sa gipahigayong duha ka search warrant operation batok sa illegal nga droga sa lungsod sa Matalam, Cotabato. Headlines. Ang usab ang mga detalye sa mga balita mga higala may kalambigitan usab sa nahitabong shooting incident dito sa Osaka Eskwelahan sa Zamboanga City kung diin tulo ang gika report na patay apil diha ang suspect na nagpakamatay. Headlines. Sa pika sa bahin mga higala, tungod sa giputol nga punuan sa Jimilina, lalaki o senior citizen giluthang usab sa iya mismong kaugalingon dito sa Valencia City, Bukidnon. Headlines. Samtang sa pika sa bahin, at ang iusab ninyo mga detalye mga higala kung diin road safety innovation mga higala gipahingusgan pa dito sa lungsod sa Osamis. Headlines. At ang usab ninyo mga dugang detalye gikan usab sa mga kaigsuunang sibyahanan sa Bangil Bay mga higala, state of municipal address ipahigayon sa lungsod sa Plaridel. Headlines. Samtang sa pika sa bahin mga motorista sa lungsod sa Lalag ipahimangnuan dili magpasaka og sobra sa plitihan atol sa Mindanao wide jamboree. Headlines. Gaming o chat history sa Zamboanga School shooter mga higala kasamtangan ng giimbestigahan sa mga otoridad kay base gaming daw ang posibleng motibo sa krimen. Headlines. Detalye sa mga balita musunod na
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Mga piyo sa kita kini Kopiyaki 7-in-1 o Kopiyaki 3-in-1 pili ra mo mga higala.
2: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kopiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
3: Ah, nagakape ko Kopiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito yung mong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung huna-huna.
2: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
4: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-ano ng Bansalan Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal, yun ko mo ala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
7: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
6: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
7: Pila edad ni Munay?
6: 77.
2: Ikaw, diabetic ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
1: Nakuha mo siya ka ng yung buhok ka wala. Napahak na niya, wala tubuhan, buhok. Pagka na kinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan na ito, Yaki. Nanupo dito siya. Lama dito sa Yaki.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
2: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
3: Oh, syempre. Dan always magkita nakaporma.
2: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
3: Oh, dan, di nata mag-isgot na dan. Kita man ni mo dan nga idaran ako.
2: Aw, ayo paluya-luya. Eh para dili maipit ba?
3: Well, gabalo ko dan pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan, wala na sa gawa.
2: Ay nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado capsule, makapakondisyon sa lawas ug makondisyon pud imong love life.
3: Tinuod ka dan, pasistingado ko ana dan.
2: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
3: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
2: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
3: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
4: Ang ganado capsule mapalit na sa mga butika.
5: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
6: Bilunga Gold, hantog ka rin.
7: Gano po?
6: Eh, marob din naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Masakit ba rin?
7: Ang imuhang tiil.
6: Ang imuhang tiil ko.
7: Oo.
6: Okay. Minhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong pagis anyos pa ko, polio ko.
7: Oo.
5: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
8: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
9: Ara sa Pilipinas, 16 minutos suman minabayang alas 5 sa buntag o sa laray sa itong mga balita karong buntaga. Una sa mga tunling sa itong balita karong buntag, unang tapaghagpat gining mga balita ng international. In simultaneous broadcast, kinakaroon nga na sa itong mga silingang o mga igsuong istasyon, ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Siyempre, live usap kita sa Facebook habang kita alamang ninyo ang Joy FM 102.3. Samtang sa laray sa itong mga balita, karong bundag sa itong balitang international. Dutay nga mitaas ang kinadibok ang prasyo sa lana sa ikatulong sunod nga adlaw dungod sa nagapadayong gubat garon dali sa Estados Unidos ug Iran ug nagpagrabe nga nasa posibleng pagdugay pagkalangan sa supply sa enerhiya. Mitaas sa 20 centimos o 0.22% ang Brent crude futures og 91.07 kada bariles. Samtang misaka usab sa 49 centimos temos sa 0.58% ang US West Texas Intermediate o WTI nga nasa 84.90 kada barilas. Sigon sa analyst, padayon pang kinasuportahan sa tensyon sa Middle East ang pagdaas sa presyo sa lana, partikular na ang paghinay sa operasyon sa Strait of Hormuz. Usa ka importante nga dalan sa world supply alang sa lana o liquefied natural gas. Gikan ayon sa Iran na magpabiling sarado ang Strait of Hormuz hangtod nga dili gayud ipatuman sa Amerika ang mga kondisyon sa interim agreement nga ilang pinirmahan niadtong buwan sa Hunyo. Samtang giako karon sa Houthi group sa Yemen ang drone attack nga na sa oil refinery. Makaplagan ang Jazan refinery, ang nagunang crude oil refinery dito sa Red Sea o southwestern Saudi Arabia. Sigon sa Iran-backed Houthi nga ang drone attack ang pagpanimalos sa kalapasan kuno sa Yemeni airspace dito sa Saada o sa Hadja Governorate. Dili lamang gini ang unang higayon nga giako sa grupo ang nasangpit nga pag-atake kung asa ni adto nakalabay nga buwan. Gitarget usab nila ang pasilidad nga gipanagiyahan sa usa ka refinery. Samtang giawag garon ni US President Donald Trump ang Iran nga mutahan na lamang nga aron nga motapos na ang nagabarayong gubat tali sa duha ka mga nasud. Sa usa ka phone interview gikanay ni Trump nga angay na matud pang pagtaas sa ilang bandila ang Iran samtang nagpabiling nga wa pa milihok ang panag-istorya alang sa pagtapos ni ining maong giyera. Natumbuhan sa Hunyo nagkauyon ang Washington og Tehran sa usa ka memorandum of understanding nga nagtakda sa nanali og permanente nga tigil la putukan. Inoon na wa kini nagadugay og gikan ni Trump nga napasuna ang maong kasabutan nitong Hulyo 7. Samtang gikumpirma usab ni Iranian Foreign Minister nga nilabay na ang usa ka semana dihang ilang gikansilar ang maong kasabutan. Sa atong balitang nasudnon karong buntaga, usa pa ka low pressure area ang hingpit ng nanahimong tropical depression sigon sa pag-asa kagabi. Alas sa 11 dihang nasiplatan kining tropical depression na nga dun ay gilayong 520 kilometro sa kanluran sa Kalayan na Cagayan gawa sa Philippine Area of Responsibility. Matun ini ang maximum sustained winds nga 45 kilometers kada oras o bugso nga abot sa 55 kilometers kada oras. Naglihok ini pakanluran sa gipaspason nga 10 kilometers kada oras. Samtang nga nagapabilin usab ang gikusgon sa Tropical Depression Neneng sa kadagatan sa nasud Pilipinas. Sigon sa State Weather Bureau, wahing nasiplatan ang bagyo nga adunay gilayong 775 kilometers sa sidlakang bahin sa extreme northern Luzon. Baton ini ang maximum sustained wind nga 45 kilometer kada oras ug pagbugso nga abot sa 55 kilometer kada oras. Galihog kining pakanluran nga adunay gipaspason nga 25 kilometers kada oras ug dili kini ginaluuma nga maglandfall apan makaapekto gihapon nganha sa mga kalungsuran. Alas 5:21 ang atong oras Philippine Standard Time. Gikan sila ni Vice President Sara Duterte ang nakatakda unta niini nga biyahe papaingon sa Japan. Ang nasangpin nga kanselasyon ang gihimo sa kaadlaw human nga gipadugwa sa Malacañang ang iyang travel authority. Gikan na niini nabahala siya sa iyang seguridad human nga gisa publiko sa Malacañang ang iyang pagbiyahe. Una nang gikan na yon sa Office of the President nga sila ang nagpadugwa sa travel authority ni adtong August 17 nga nasa Vice Presidente alang sa personal nga biyahe niini sa Japan ni adtong August 19 hangtod 24 nga walay galasuson ang gobyerno. Apan ni adtong August 18 gipangayo sa Office of the Vice President sa Malacañang nga kanselahon ang travel authority human nga magbag-o ang plano sa Vice Presidente. Alas 5:22 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Gimando karon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga law enforcement agencies dito sa Zamboanga City ang usa ka malawom nga imbestigasyon kalambigit sa madugong insidente sa pagpamusil kagahapon sa buntag sa Ateneo de Zamboanga University Senior High School aron nga mapunting ang pagkakuwang og masayran kun nganong pupwede kining malikayan og di na gayud mausab gining maong samang insidente. Nagpaabot usab sa iyang pagiramay ang presidente nga nasa mga pamilya o kinadibok ang komunidad sa Ateneo de Zamboanga nga apektuado gayud nining maong trahedya. Yata gagduot ni Castro nga ang eskwelahan ang angay gayud nga mamahimong luwas nga lugar kung asa po pwede nga makatunan mulambo o mangandoy ang mga kabataan-unan o dili gayud sa kahadlok. Bisan nga pribadong tunghaan ang Ateneo de Zamboanga, gikan ay ni Castro nga langkob kinis direktiba nga nasa tanang mga tunghaan, pribado man o publiko. Gawa sa seguridad, gihatagag doon ni Castro nga importante ang papel sa mga ginikanan o magtutulo sa paghiya sa mga kabataan-unan. Siguro niya, angay nga mamahimong maayong halimbawa ang mga magtutulo o tunghaan sa paghulma nga nasa pamatasan o kaimportansya o paghatag-importansya sa mga estudyante. Nagpasaring usaba si Castro nga dili gayud itolerate ang pagbahad sa kinabuhi hilabi na sa social media. Sigon kang kaso dili angay mamahimong normal. O gadawato ng mga pahayag nga nag-udyok nganha sa pagpatay. Yata gagduod niya nga responsibilidad sa tanan, gobyerno, eskwelahan, ginikan ng komunidad. Ang pagmugna sa luwas nga palibot alang sa mga kabataan-unan o makalikay sa mga insidente po pwedeng mo sangpot nganha sa usa ka trahedya. Alas 5:24 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang nga dugang nga tudling sa atong mga taho karong buntag, Aminado ang Second Congressional Commission on Education kod EDCOM 2 nga angay nagayod nga lawman pa ang seguridad sa mga tunghaan aron nga maprotektahan ang mga estudyante. Kinihuman ang bagong pagpamusil sa usa ka tunghaan dito sa Zamboanga. Gikan nayon sa komisyon nga ang nahitabong gubat sa mga eskwelahan na usa ka pahinumdum aron nga dayong mulihok ang mga gobyerno aron nga maprotektahan ang mga magtutungha samtang nagatuon. Miapila ang EDCOM 2 sa hinanaling suporta o psychological first aid sa mga apektadong komunidad. Katambayayong ang dayong policy reform sa alang sa mga patakaran sa tanang mga estudyante sa tibuok nasud. Ibalikan usab sa komisyon ang mga nahitabong gubat bag-o pa ang Zamboanga school shooting kagahapong adlaw. Lagip nanini ang Tacloban City shooting adtong June 22, Bacolod City stabbing incident adtong July 1. Cavite City stabbing ni adtong uwahing bahin sa June og general trial o Trias City nga insidente usab sa pagpanunggab ni adtong June 16. Alas 5:25 ang atong oras Filipina Standard Time. Uwahing dudling sa atong balitang balitang nasudnon garong buntaga. Hisgutanan gihapon didtong bahina sa may Zamboanga, naghanyag na karon ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD sa psychosocial support o psychological first aid sa mga individual nga naapektuhan gayud ni ining shooting incident dito sa Ateneo de Zamboanga. Sigon sa DSWD, nakilambigit na ang ilang social workers sa Zamboanga local government unit o guban pang concerned agencies aron nga matabangan ang mga survivor, pamilya o mga saksi ni mga insidente o atubangon gayod ang trauma o ingon man pahisubo o grabing emosyonal nga epekto ni ining maong krimen.
8: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
9: Ang adagad una sa mga orasan higala, 26 minutos uman milabayang alas 5 sa buntag. Sa atong pagbalik, ang mga balitang probinsyal, uban ang atong mga igsoong istasyon, human lamang inibibila sa atong mga pahinumdom.
7: Sweetheart, ready na!
10: Wow, ka-sweet ba, oy?
7: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Kabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
7: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean red fanex ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
10: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
7: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Unya, sweetheart, ha?
11: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
12: Mapalit na sa mga butika.
5: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Randy Vasquez, taga Talumo, Davao City. Humanikunhod ang iyang blood sugar level.
13: Diabetic ka?
14: Yes.
13: Ilang imong blood sugar?
14: Before, maato sa mga 9.
13: Tapos?
14: So, dito sa akong pag-umakon, imanyagwa ko na imunyag ng Serpentina. Nag-atake ko twice a day.
13: Bila kaadlaw ni mo na matikda nagbaba imong blood sugar level?
14: After 1 month o ano?
13: Pausa ni mo ang pag-inom sa Serpentina?
14: Antistoma.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
15: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso bantog ra ning kalitra in town o galagsik unya matingala ka kay manghikap naman pastilan hinoon dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul pasagdan na lang yun nako ni siya kay total bisag tiguwang nami makalingaw baya pod nahala kamudiha pag ganado kapsul na pod mo.
4: Ang ganado kapsul mapalit na sa mga butika.
8: Tinig ng kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Oras sa Pilipinas sa 29 minuto sumanmila bayang alas 5 sa buntag ug sa laray karon alang sa atong mga balita nga probinsyal.

0: pagduyog sa kasubo sa pamilya o gigala sa ilang kauban. Si FO3 Romar Mahinay nahimong sumbanan sa mga anaan sa kanungdanan. Luyo sa mga peligro, anda mo sakripisyo alang sa kaluwasan sa uban. Ang iyang kamatayon, dili lamang pagkawala sa usa ka tawo, kundi pagkawala sa usa ka anak, ginikanan, kapika, sigala o usa ka alagad nga mipili sa pagpangalagad. Alas sa 5:35 Philippine Standard Time, dugang tudling sa atong mga taho atong luksuhan karon ang mga taho dito nga dapita sa may northern na Mindanao. Voluntaryo nga mi tugyan sa kapulisan ang usa ka 55 anyos nga lalaki, pipila ka oras human niya gipusil o gipang labay o bato ang iyang 65 anyos nga maguwang tungod sa ilang away bahin sa kahoy nga Jumilina sa puro ka 5B Barangay Kahaponan, Valencia City, Bukidnon. Subay sa report nga gidawat sa PNP, nagsumikad ang away sa duha ka magsuon na dihang gibutol sa maguwang ang gitanong nga kahoy nga Jimilina sa iyang manghod aron na himuong kuptanan sa ilang puso pagkaugma sa udto samtang nagpahuway ang maguwang sa gawa sa ilang bahay. Giduol kini suspect o giposil sa makadagang higayon diin naigo kini sa iyang tuong buktun. Una pa kini giingong nga gipang labayan usab og mga bato. Dali nga gidang ang biktima ngadto sa bahay tambalanan diin anaana kini sa stable nga kahimtang. Pagadangat alas 9 sa gabi sa maong adlaw, mitugyan ra usab ang suspect sa PNP sa tabang sa usa ka barangay kagawad og andam nga mutubag nganha sa iyang hinimuan. Alas 5:36 ang atong oras sa Philippine Standard Time sa dugang at tuling sa atong mga taho karong buntag.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ana-ana sa linya ang atong mga kaubanan, atong ginahulat ang signal sa atong mga kaubanan. Ana-ana, ato nga pasudlon ang atong kauban na gikan na didtong dapita sa may area sang northern na Mindanao. Diin, unahon na ito paghagpat gining tao sa may northern na Mindanao mga motorista sa lungsod sa Lala. Gipay magnuan nga dili magpasaka og sobrang aplitehan atol sa Mindanao wide jamboree. Atong siren ng detalya, ana sa linya, si Ransa Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Sip kabahin sa pagpangandam sa usa ka dako ang kalihukan sa umaabod nga ang Mindanao wide jamboree. Ngay paigayon sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Plano usab nga ipatawag ang tanan nga mga motorista nga namasahiro aron pahimangnuan sa pagsunod gayod sa husto pritihan nga nakabase sa gitakda sa taripa. Tumong niini nga malikayan ang sobra nga pagpangayo og pliti ilabi na sa mga bisita og partisipante nga gikan pa sa nagkalain-lain nga mga lugar sa Mindanao. Pahinumdum usab ang mga motorista nga gikinahanglan sundon gayod ang opisyal nga taripa og patas nga singil ang mga pasahiro, lokal man o bisita. Kabahin usab niini sa paningkamot nga mahatagan og maayo pag-abi-abi og positibong kasinatian ang mga bisita nga moanha sa lungsod sa Lala alang sa mga makasaysayanong kalihukan. Gilauman nga pinaagi sa kooperasyon og transport sektor og sa katawhan mapakita sa lungsod sa Lala ang pagka maabi-abihon, pagka matinud-anon og disiplina sa mga lalanhon. Atol sa Mindanao wide jamboree, gipaabot usab nga ipahibalo ang dugang pang detalye kabahin ini aron mapahibangnuan gayud og insakto og mutuman gayud ang tanan nga mga motorista sa pagpatuman sa sakto pritihan isip pag-abi-abi sa mga bisita sa lungsod sa Lala. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat, kaubang Renzo Marino, gagikan Joy FM, Panggil Bay. Samtang luksuhan takaroon ang taho, gikan na dito nga bahina sa may area sang Davao. Sa may area sang Davao, 6,271 ka mga pamilya sa Manay nakadawat og rice assistance taliwala sa energy og oil crisis.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Sa iron taang detalya, narasab sa linya ang atong kaubang si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Mikabat sa 6,271 ka beneficiaries sa lungsod sa Manay ang unang nakadawat o grace assistance gikan sa probinsyal nga panghamanan sa Davao Oriental isip tamang sa mga panimalay nga nagatubang sa dugang gasto tungod sa epekto sa energy o oil crisis. Gisugdan ni atong Agosto 17 ang distribusyon sa mga barangay sa sentral. Mabini, Concepcion, San Isidro, San Fermin, Manresa, Gusa o Zaragoza. Among assistance kabahin sa mga programa sa probinsyal nga pagamhanan, ubos sa administrasyon ni Governor Nelson Denghirang, aron mahatagan og direktang suporta ang mga pamilya samtang nagpadayon ang pagsaka sa presyo sa mga batakang panginahanglanon og gasto sa transportasyon. Atol sa distribusyon, gipasiugdan ni Governor Denghirang ang importansya sa paghatag og konkretong tabang sa mga panimalay nga direktang nabati ang epekto sa pagtaas sa mga gastosunon. Mitambong usab si First District Congressman Nelson Denghirang Jr. isip pagpakita sa inusang suporta sa mga lider sa probinsya ngadto sa mga pamilya sa Manay. Gilauman nga mas daghang pamilya ang maabtan sa rice assistance samtang nagpadayon ang distribusyon sa mga sunod nga mga adlaw ngadto sa ubang barangay nga sakop sa programa. Pinaagi sa mga programa, gitinguha sa provincial government nga makatabang sa pagpagaan sa adlaw nga gasto sa mga pamilya atagan sila og dugang suporta taliwala sa nagpadayon nga mga hagid sa ekonomiya. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26 Erwin Amadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Erwin Amadhay gikan sa may Davao Oriental. Standby lamang atong mga kubanan kay atong balikan ang atong dugang nga mga tawo gikan sa ilang mga lugar. Samtang gimando sa Bureau of Customs sa Commissioner nga si Ariel Nepomuceno ang comprehensive inventory ug accounting sa tanang mga armas nga giisyu ngadto sa ilang mga tinun-an. Gimo ang mando human ang pagmusil sa usa ka tunghaan dito sa Zamboanga City kagahapon nga adlaw din usa sa mga armas nga nalambigit giingong gikan sa iyang amahan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:42 sa balik kita human ini.
4: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
5: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
6: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
5: 7-in-1.
6: Tapos po?
5: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, alis na yung yung sakit ng paa ko.
4: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
7: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
8: Nina, taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
7: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
8: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
7: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:43 ang atong oras sa Barangay Mamali sa Maymati City na kadawat o 500,000 pesos ng suporta alang sa mga functionaries. Atong sayron ng Italia, atong balikan ng signal, gikan Joy FM, Davao Oriental, ang nasa linya si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Gihatagan og 500,000 nga pondo sa People's Administration ang Barangay Mamali sa Mati City isip pasuporta sa mga barangay functionaries nga nagserbisyo sa adlaw-adlaw nga operasyon sa komunidad. Personal nga gitunol ni Mayor Joel Mayo Almario ang cheque sa miaging adlaw nga ginawat ni punong barangay Edwin Horquilla. Ang pondo igahin alang sa insentibo og suporta sa mga barangay functionaries sulod sa 6 ka bulan isip pag-ila sa ilahang padayon ng serbisyo sa mga residente. Lakip sa mga makabenepisyo niini ang mga utility worker, garbage collector, barangay encoder, daycare worker o guman pang personel nga dunay direktang papel sa pagmintinar sa kalimpyo, kahapsay, kaluwasan o adadlaw nga operasyon sa barangay. Gipasiugda sa People's Administration nga amaong suporta kabahin sa paningkamot sa pagpaligon sa serbisyo sa barangay o masiguro nga ang mga nagtrabaho alang sa komunidad adunay igong suporta samtang ilang ginatuman ang ilang responsibilidad. Gilauman nga ang maupundo makatabang sa pagpalikon sa serbisyo publiko o pagpadayon sa hapsay ng operasyon sa barangay Mamali. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26 Erwin Amadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay gikan sa may Davao Oriental. Unya atong balikan sa bang atong kauban gikan sa may Northern na Mindanao sa Joy FM Panggil Bay. Samtang sa dugang laray sa atong mga balita karong buntag.
1: Tinig ng Kanayunan.
0: Adyo nga buntag una kang Rosel Manginlaod Pagapong. Good morning o kay Michelle Betting. Maadyo nga buntag sa laray sa dugang sa balitang probinsyal. Marampusong naka-graduate na ang 550 ka mga CAFGO active auxiliaries. Kung kaahuman na mahuman ang 45-day basic military training class 2 sa calendar year 2026 sa 10th Division Training School, Camp General Manuel Yan Senior sa Mawab, Davao de Oro, niadtong nakalabay nga adlaw. Gipasidunggan ni 10th Infantry Division Chief of Staff Colonel Stella Trasmontero ang graduation. Ugi ang gipasiugda sa mga graduate ang importanteng disiplina, integridad ug dedikasyon sa pagpangalagad sa komunidad. Ang mga bagong trained kaas ang mutabang sa pagmaintener sa kalinaw ug seguridad ilabi na sa mga dapit nga kanhing naapektuhan sa armadong grupo diin lakip usaba sa ilang mga buhaton na ang external security operations o humanitarian assistance o disaster response mission.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang nakadawat sa 120,000 pesos nga settlement ang usa ka trabahante human sa labor-related case niini nga napadulong sa Department of Labor and Employment Davao del Sur Field Office sa pinaagi sa ilang single entry approach niadto nakalabay nga adlaw. Gipadali ni Senior Labor Employment Officer Hali Pedroso ang witness payment sa buhatan sa Dole DSFO. Din gisiguro usaba niini ang hapsay transparent o gustong pagdokumento sa transaksyon tali sa mga partido. Wala maglatid ang ahensya sa kung unsa ang specific nga labor concerned kung claim nga mao hinungdan sa settlement apan pinaagi sa Sena. Gihatagan o gigayon ang mga partido nga musulbad sa ilang employment-related concern na pinaagi sa conciliation o mediation.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:47 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa atong mga tudling sa atong balita karong buntaga. Gikan na dito nga dapita gyapon sa may area sa Davao. Diin gipasabot karon sa Department of Education Regional Office 11 ngadto sa katawhan ang paghugot nga na seguridad nga ipatuman aron malikayan ang daotang nga panghitabo sama sa mangilngig nga shooting na usab nga nahitabo dito sa may Zamboanga City. Gikanayon na sa tigpamaba sa DepEd nga lauman ang hugot nga inspeksyon una musugod sa mga tunghaan ilabi na ang pag-inspeksyon sa mga bag alang sa mga hinagiban sama sa armas, kutsilyo, pitsikorno o guban pang delikadong mga butang. Matod sa DepEd nga aduna sa vehicle inspection nga ipatuman, ilabi na ang pagpatuman sa plain view inspection sa mga four-wheel vehicle alang sa mga motorista. Kinahanglan nga tangtangon ang mask o helmet sa pagsud. Ingon man ipakita ang lisensya sa gwardiya. Matod pa nga dili mutuman o ang dili mutuman sa gitakda nga security protocol, dili pasudlan sa eskwelahan busa giawag ang tanan sa kooperasyon aron magpabiling luwas ang mga estudyante ginikanan mag tutudlo og tibuok komunidad nganha sa mismo nga tunghaan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:48 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang gikan na dinhang bahina sa may area sang Davao.
1: Tinig ng Kanayunan.
0: Luksuhan ta ang dugang mga tao dito nga dapita sa may area sang Barm. Padayon na nga o padayon gayod ang gitakdang Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao Parliamentary Elections karong Setyembre 14 kana sigon mismo sa COMELEC. Gitakag duod ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga wala hinungdan aron nga ikansilar na usab ang pinilian human ang pagpamanhig sa convoy ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Macacua sa dato din sinsuat Maguindanao Danau del Norte. Gibalibaran ni Garcia ang kakatang impormasyon nga di na madayon kuno ang eleksyon o gagitawag kining fake news.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang dito nga dapita gihapon na sa may area sang Barma Region, arestado ang duha ka mga lalaki sa ginpanagayon nga pulis sa operation dito sa sitio Mama Ano na Barangay Campo Islama parang Maguindanao del Norte. Na ilan suspect nga si Jojo o si Undoy parehong bulupyo sa Barangay Mama Ano na sa maong munisipyo. Subay sa naon ng investigasyon nagpanigayon og mobile patrol ang mga tinunan sa parang municipal police station Dungan ang technical support company. Dihang napansin ang duruha ka mga lalaki ang nga anaasa usa ka waiting shed dihang makit eh matud pa nga papaabot ang police vehicle ni sulay nga magtago ang duha ilawom sa sementadong lingkuranan hinungdan nga aron beripikahon ang pag-ilan ni ining maong mga individual sa ginpadagayon nga intervention usa ka suspect matud pa ang nahagbong nahagbungan ining puting papel nga unod ang tulo ka mga heat sealed transparent sa shade nga adunay puting mga crystal substance nga gidudahang mga shabu.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:50 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Sa uwing hagpat dito sa may Zamboanga, no? Upat katawo ang kumpirmado nga namatay sa pagpamusil kuno dito sa may Ateneo de Zamboanga. Kana ang pinakuhaing report lakip na sa mga namatay ang duha ka estudyante sigon sa naunang report. Sigon sa Zamboanga City authority sa usa ka magtutudlo matud pa ang unang gitarget sa suspect bag-o adunay pagpamusil sud mismo sa campus padayon pang ginaberipika sa mga otoridad ang kompletong detalye niini nga maong insidente.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang sa uwing tudling sa ato nga balitang probinsyal karong buntaga bugto ang kinabuhi sa usa ka supporter sa United Bangsamoro Justice Party nga nagaserbi usab matud pang bodyguard sa usa ka politiko samtang uhuman nga gitiro kini sa wa mailing lalaki dito sa barangay Pamalian Tugunan SGA Barm. Ang biktima mo si Bong Bada anasahin ko na punoigog mulubyo sa maong baryo subay sa naunang impormasyon anaagawa sa iyang panimay ang biktima dihang giduulan sa suspect o gitiro gamit ang pistola nakabato na sa igo sa bala si Bada o dayong namatay tungod sa nabato ni ining samad paspas nga miipsot ang suspect human ang insidente padayon pa ang investigasyon karon sa mga otoridad kailang bigit ni ining maong hitabo.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:50 ang atong oras sa Philippine Standard Time kadto ang gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. Majong buntag usab kang Jocelyn Budadong. Good morning. Dang salamat sa inyong pagpalamati. Sa atong pagbalik mga balitang lokal human lamang ini.
9: Anga oy, samo kaayo ang ganado kapsul karon priba.
10: Ngano di ay pre?
9: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
10: Mabuhi pre. Unya pre. Imong gisuwayan.
9: Alangan pre, anga lagi.
10: Uki kaayo. Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
9: Ganado kapsul pre.
10: Sige pre, adto na ko. Kay mo palit na ko ganado kapsul pre.
9: Ganado kapsul.
11: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
12: Wow, kasweet iti mami ko.
13: Mas sweet si mami ko eh.
12: Wow, nga nambal mo na.
13: Di kay may diabetes mo.
12: Kita mo lang ang kadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
13: Serpentina Plus? Ano na siya?
12: Herbal na siya mo. Makabulig na para magnubo iyang sugar para maayo na sa dayon.
13: Ayo man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gaya po niya si mami ko si mo eh.
14: Serpentina Plus Herbal Capsule, mabakal na sa mga butika.
1: Tinig.
15: Nawabtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
16: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wakuat ka ng kwantuki na wala ko siya.
15: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Alas 5:53 ang takna sa buntag. Karon sa ironta ang mga hitabo ditong bahina sa may Pipalma area din sa atong probinsya na sa linya. Si June Villa Soto.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Abang June.
17: Good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Apat katawang arestado matapos makumpiskahan ng tinatayang 130.42 grams ng iniinalang shabu na nagkakahalaga ng 886,000 pesos. Sa implementasyon ng search warrant alas 5:17 ng umaga kahapon sa Barangay North Manwangan, Tigkawayan, Cotabato. Target na nasabing operasyon na ang isang alias Bambi na umano'y nakuhanan na may git 114 na gramo ng hininalang shabu at isang caliber 38 caliber revolver na may 6 na bala. Tatlong iba pa ang naaresto at nakuhanan din umano ng hininalang shabu. kulong na ang apat na mga suspeka at nakatakdang sampahan ang kasong paglabag sa RA 9165. Umakilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Habang itong si alias Bambi naman ay maharap sa dagdag na kaso ng paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Nagpapagaling pa sa isang ospital ang isang 33-anyos na construction worker matapos na masaksak ng kanyang kapitbahay. Alas 9:40 kamakalawa ng gabi sa Purok sa East Barangay Upper Gladuan, Midsay, Cotabato. Ayon sa ulat, itong si alias itong si Panoy Habagat na taga Upper Gladuan ay nagpang-abot sa kanyang nakaalitan at walang sabi-sabi na siya ay inundayan ng saksak. Itinuturong suspect ang isang isang Juliver Esparagosa Nadela, 28 anyos, na nahuli din matapos ang kanyang ginawang krimen. Patuloy ang imbestigasyon ng kapulisan upang matukoy kung ano naging motibo sa nangyaring krimen. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Lagunas.
1: Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat ko ba nga June Villasoto gikan sa may Pipalma area din sa atong probinsya.
1: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
0: Dawaton ta ang taho gikan sa atong kaubang si Junior Rapi samtang kahulat sa iyang signal ano ana sa linya aron na kumusaon kuno ang presyo sa karne og lana.
18: Paing buntag mga katinig, karon atong ihatag kaninyo ang mga nagunang presyo sa mga karne, apil na usab ang updated nga presyo sa krudo o gasolina. Unahon na to ang presyo sa mga karne, sa manok, regular nga presyo sa one whole chicken, 200 pesos per kilo, sa mga chicken parts, chicken wings, 240 pesos per kilo, drumstick o legs, 230 pesos per kilo, sa thigh, 240 kada kilo, breast, 240 kada kilo, isaw o tinae, 180, batikulon o gizzard, 160 per kilo, chicken na thigh, 180 per kilo. Sa karneng baboy, mo kaniyang SRP sa mga meat vendors by parts per kilo. Ang pork belly 320 pesos per kilo, perna 300, abaga 320 pesos per kilo, pork chop 320, maskara nasa 280 pesos per kilo, spare ribs 260 pesos per kilo, tiil 260, bukog 260, atay 250, sari-sari 160 pesos per kilo. Sa karneng baka, regular cut nga unod 380 hanggang 400 ang kilo, beef shanks 400 hanggang 420, steak cut 420 hanggang 440 ang kilo, buto-buto o ribs 280 hanggang 300 ang kilo, ground beef o giniling 380 hanggang 400 ang kilo. O monikaroon ang mga nagunang presyo sa gasolina o krudo diri sa Dakbayan. Sa Shell Station Fuel Save Diesel, 85 pesos and 60 cents per liter. V-Power Diesel, 92 pesos and 20 cents per liter. Regular Unleaded Gasoline, 73 pesos and 30 cents per liter. V-Power o Premium, 74 pesos and 30 cents per liter. Sa Sea Oil Diesel, 82 pesos per liter. Regular Unleaded, 70 pesos and 80 cents per liter. Special o Premium, 71 pesos and 80 cents kada litro. O sa Petron Diesel, 83 pesos and 30 cents per liter. Unleaded Regular, 70 pesos and 20 cents kada litro. Premium o Special, 71 pesos and 20 cents per liter. O mao ka na makatinig ang mga presyo sa karne sa atong merkado, apil na usab ang presyo sa gasolina o krudo. Para sa Tinig ng Bayan, kini si Tinig 30, Junior Rapi.
1: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:57 ang atong oras. Good morning kang Rosani Alohado. Gikan sa may sibsib at tulunan, maayong buntag. Gipapaligon usab karon sa lokal nga pangkamanan sa tulunan ang pagbantay na ng presyo sa gasolina, diesel o LPG sa talang retail outlet sa ilang munisipyo. Gipanigayon na ang regular nga price monitoring kagahapong adlaw subay sa memorandum order nga gipalugwa sa ilang mayor. Gipangunahan sa Municipal Treasurer's Office sa pagpanguna ni Municipal Treasurer Eseraldo Aguilar. Ilawom sa administrasyon ni Mayor Leroy Villa sora ang monitoring activity. Nakibahin usab ang PNP tulunan isip katambayayong sa pagpabilin sa kahapsay seguridad samtang ginapatigayon ang inspeksyon sa mga target establishment.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Samtang kagahapong adlaw, congratulations sa Kinapawang City Government sa marampuson nga pagpabigayon ni ining timpo po ano. Usa ka symbolic nga pagatanom sa ika 4 million nga punuan sa kahoy ang gipatigayon sa Eco Park kagahapong adlaw nga kabahin sa celebration sa Timpu Po Festival 2026 nga ika-79 nga anibersaryo sa pagamugna sa Kinapawan. Ang gitanom usa ka agho 3 nga ika 4,129,000 nga punuan nga natanom ilawom sa Canopy 25 nga usa ka programang gisulong sa city government gikan pa nitong 2023 sigo na sa mayor nga magserbi nga pamana sa mga mosunod nga henerasyon na sa kinapawenyo ang punuan gitanom ilawom sa mga programa. Importante usab matud pa ang nasangpit nga programa sa taliwala ni padayong epekto sa climate change sa tibuok kalibutan. Nakighiusa sa symbolic planting ang mayor uban na ang mga miyembro sa sangguniang panlungsod.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Igala alas sa 5:59 na ang atong oras sa Philippine Standard Time. Good morning usab kang Dennis Makusang Aquino. Good morning oga kang Ronato Renato Saldavia. Dina sa may Mati City. Majong buntag lang. Salamat sa iyong pagpanamati nga ni sa atong tulumanon.
1: Tinig ng bayan.
0: Ikalawa na kita igong oras sa atong pagpanag-uban. Niining atong tulumanon. Garong buntag lang. Salamat sa iyong pag-uban nga ni sa atong programa. Siyempre sa atong igsoong estasyon in simultaneous broadcast kita karon sa Joy FM Pangal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Gikan din sa 102.3 Joy FM Kidapawan City Dinhis Provincias Cotabato. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok. Mayong buntag ka natong taran.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM.
19: Sa muka ni mo love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao tumarani.
20: Unsa man na love?
19: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
20: Na. Katulgo na lagi ka.
19: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
20: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
11: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
1: If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel. A quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place. LA Resort and Hotel. Your home away from home.
21: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
22: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno pero ingko nga tistingan lang natog Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo tagitistingan ako. Salamat yun naayo.
21: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
23: Disayos ang ating mga orasan na 3 minuto na pa makalipas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
23: Mayong buntag mga katinig, welcome to sa ito ang programang Tinig ng Bayan adlaw ng Miyerkules sa Pitsa 19 sa bulan sa Agosto. Mayong buntag diha 40.
24: Yes, mayong buntag dos, mayong buntag sa tanang tigpaminaw
2: uban ni kami sulod sa usa ka oras.
23: Mhm, atong paghisgutan ng mga panghitabo sa ato ang lokalidad ug sa tibuok nasod.
2: Yes.
23: Mga katinig, maayong buntag dahil diha sa ato ang mga tigpaminaw sa tibuok Davao Oriental, sa tibuok Bukidnon Province, South Central Mindanao, of course sa BARM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, including Misamis Occidental.
2: Yes, ug kung makaabot tag Zamboanga, appeal sad, no? May mga panghitabo nga untoward, pero kinahanglan natong makit-an.
23: Mm. Diha sa Zamboanga City, dili pa makaabot ang ato ang signal, pero some areas in Zamboanga del Sur ug Zamboanga del Norte namamayag pag nang 87.7 pang Joy FM Pangil Bay, mga katinig. Pero adunay mga ano kining mga tig paminaw or nagasubaybay sa ato diha sa ato ang Joy FM 102.3 live stream sa ano po di ay kining ato ang mga katinig, ginaimbita namo kamo nga muuban ug mo salmot dali sa ato ang programa pinagi sa pagtext sa 0962-854-8443 or pagpadala sa inyong mga mensahe diha sa ato ang live streaming nga Joy FM 102.3. Pangitaan ninyo. So, unsa yung nahitabo sa Buanga? 40?
2: Yes, kagahapon between 7:20 kagahapon adlaw ngadto sa 7:40 kaubang dos, no. Grabe ang dangoy-ngoy, ang kakulba, ang anxiety og trauma sa mga estudyante sa Ateneo de Davao University
23: sa Buanga.
2: Zamboanga. Sa dihang naay usa ka estudyante og base sa pagpanuki-duki og mga impormasyon kaubang dos, academically standing out ra baning bataa, no? Nga matud pa ni dala og pusil dito sa sulod mismo sa university belt nila og naa siya'y gipamusil. Duha ang deklaradong patay, may siyam nga samaron og sa karon padayon ang investigasyon sa mga school authorities nganong nahitabo ni in uniform ra ba pagyud ang maong bata, no? So katingad-an dos maunang mauni ang nahimo karon nga lintunganay sa mga ideya og siyempre mao ang object of investigation sa mga naa sa kwerpo sa kapulisan kay dili lang ni sa Zamboanga nahitabo, no?
23: Og isa sa mga fatalities yan usa ka mathematics sa Olympiad contestant, no? Bright guy ni nga bata, mga sama sa ingon nimo kaubang 40 dili lang ni diri nahitabo sa Zamboanga. Adunay mga presidents niya ni og alarming na gyud kaayo ni, kaya nahitabo kini sa panahon nga ang atong gobyerno, ang kapulisan, ang DepEd ug ang mga eskwelahan nag-implement og mga precautionary measures against si aning susa mga panghitabo tungod sa mga previous nga mga panghitabo nahitabo diha sa asabotong isa sa Leyte. Sa Tacloban. Tapos nasundan pa kinig mga pipila kaso sa mga panghitabo. So this is very alarming kay nag-promise na ang Department of Education na secretary nga si kinsa ni.
2: tay bagong
23: I forgot the name. But of course nag-promise na ang Defense Secretary. Si Sunny Angara, of course. Nag-promise na nga iyahan ning imbestigahan og himungan og mga lakang para ma-avoid kini mga insidente. Gani gi-require na ang mga public sa schools, no, nga gidugangan og ilahang budget para tanang mga government public schools aduna gyud mga security. But apparently this is not the problem. This is not the solution. So what could be unsa kaha ang solution ni ani nga mas holistic, no?
2: Yeah, in place na pod kung tanawon nato ang ilang mga pamalaod dos, no? Susama sa anti-bullying, no? Tungod kay ginatan-aw Unsa gyud mga nagpaluyong rason? Bullying ba? Ang grabe ba nga addiction sa digital games, no? Roblox ug uban pang klase, no? So, lalom-lalom kuy ni nga hisgutanan sa implementasyon nganong ingani ang attitude sa atong mga kabataan. Kaniadtong atong unang kapanahunan dos kanang mubo pa ang lubi. Siguro tagaas na ron. Mubo pa ang lubi. Wala nagasangput ang mga kabatanunan sa matawag natong marahas o kanang mga drastic o kanang mga killer instinct nga attitude, no?
23: Balikan na to noon niya. Kaya magpa-good vibes sa tag. Hapong adlaw, nakakaon ka o prutas siya sa ano?
2: Wa ko kakaon, pero nakita na nako sa dihang past 4 o'clock ang volume sa sakyanan sa dihang siguro wala sila kaagi dayon
23: sa National Highway.
2: Yes, nasalubong na lang.
23: Oo, kini isip pagselebrar sa ato ang sa foundation anniversary, yes, sa Kinabawan City. But while the Kinabawan City is celebrating its foundation anniversary 40, ang ato ang probinsya sa North Cotabato nagpangandam usab sa kining kalibungan na
2: festival
23: sila ang mga activities.
2: Tinuod na dos gani karong petsa 26 magsugod na gyud ang open display. So sa ato pa before anang panahuna, before sa 26, ang mga mo-display sa produkto, kinahanglan ready na to beautify their booth o pagbutang, no? Sa ilang mga produkto at exactly August 26.
23: Mm-hmm. Bongga kini yung mga activities.
2: May pero appeal niya, Dos.
23: Amo ba? Oh. Wala gimig imbita. Wala po yung kabayo ka rin. But anyway, nasa linya, atong makahinabi para sa mga detalye sa mga aktibidades sa karong
2: kalibungan.
23: Ang ato ang provincial tourism officer nga si Rosella Villarente. May buntag, welcome sa Tinig ng Bayan.
2: Good morning.
4: Good morning. May pintan sa tanang tigpanin na ni ining station ay nagpo sa atong tanan.
23: Ma'am, kumusta ang ato ang preparasyon para sa ato ang kalibungan festival?
4: Yes po sir, going na po ang ating preparasyon, lalo na sa ato ang Kapitolyo. However, ang ating mga sports activities, sir, nagsugod na, no, kasi nag-open naman ta last July 10. So, ongoing ang ato ang dagang sa basketball tournament, volleyball tournament.
23: July 10 pa nag-open, ma'am? Sorry.
4: Ang atong sports activities po, kalibungan sports activities, nagsupport July 10. So, okay. Nahuman na gani ang ato ang nagpakanda po sa PMA entrance exam, no, July 25, 26, tapos na na. Tapos ang atong Mindanao Taekwondo Friendship Game, tapos na sa atong August 1 and 2. Ang atong Paralympic Sports Test, atong 12 or 13, tapos patuloy lang August 15 and 16 na humanasad ang ato ang Open Invitational Karate Do Tournament. So, August 22 to 23, atong ginaawag ang tanan nga mutanaw no sa atong Football Intercity Municipality Friendship Games kana pagkabuhaton sa provincial ground. So, karong August 26, mauna na ang sugod sa atong Kalibungan Week, sir. August 26 September 1, so pagkasugdan ka na sa Thanksgiving ceremony, no, 8:30 sa Puntag. So, sundan ka na sa opening program sa atong yaman ng Cotabato Travel and Trade Expo, 10 o'clock sa Buntag. So, doon na usab diha, baling sa yaman sa Cotabato, yaman ng Cotabato Travel and Trade Expo, doon na po'y durian varietal tasting, August 26 to 27. So, tanang kasi sa durian, no, mas matilawan nato. So, kada adlaw, aduna kitay, siyempre, aduna diha ang mga exhibit and display selling sa mga produkto, nagkadaiyang produkto sa ato ang probinsya. Tapos, aduna kitay pasundayag sa Kapitolyo kani, gidalit sa ato sa ato mga LGUs, no? Adunay mga presentations, mga cultural presentations, no? Ang mga kauban sa dinha, ang mga employees, talent showcase pod, gikan sa provincia, provincial government offices, and also national line agencies. So magtapok-tapok kita, no, diha sa ato ang Capitol Pavilion. kada adlaw po. So karong August 26 to 31 aduna pud kitay Museo Patawato Fest, no? Kauban apil din ha ang gathering of Museum Friends, no, on August 29 and Art Mentoring with Kublai on August 29 to 31. So, balikan na to ang August 26, kay naka-schedule po ang atong Kagurunan Festival, August 26, kay napagabuhaton na sa sulod sa Kapitolyo, kay last year, sa previous years, dito manigibuhat, no, sa Kabakan. So, this year, wala tayong farm out activities, so, kanatanan atong aktibidades na alang sa sulod sa Kapitolyo. So, August 26 sa Kagurunan Festival, August 27 Kapagana Festival. Kagurunan, maokini sa atong mga ITs. Kapagana, maokini sa atong mga Muslim brothers po and sisters din po. Then, Rural Based Organization Day po, Fishers Folk, Farmers and Fisher Folks Day, pagabuhaton August 27. So, sa 28 naman, ang Women in Co-op Forum. So, aduna kitay job fair. So, atong ginaawag ang tanan ng mga nagapangita o trabaho, no, nga moadto sila sa August 29, 8 a.m. pa lang, aduna kitay pre-employment seminar na nga pagahubuhaton. So, ang job fair magsugod og 9 o'clock. So, kana pagahubuhaton sa basket, the basket. Sulod lamang diha sa Kapitolyo. Karong August 29-30, aduna kitay Kalibungan Shoot Fest na pagabuhaton sa PNP Shooting Range. Then, ang Mindanao Open Chess Championship, ani kada tuig na nato ni ginahimo, no, karon August 29 to 31 sa Agri Center. So, aduna usab kitay pagabuhaton ng heraldic ceremony on proper disposal of worn out Philippine flags on August 31 sa Yukini sa Buntag 6 a.m. sa Museo Katawato area. Then ang pagasundan kini sa awards day 8:30 a.m. sa The Basket. So karon adto kita sa atong adlaw, pinaadlaw, no, araw ng Cotabato, September 1. So kani pagasundan sa atong drum and lyre competition, 6:30 magsugod ang parade, tapos magsugod ang contingent showdown, 8 o'clock to 9 o'clock. Then, paipasok natin ang Thanksgiving ceremony, 9 o'clock to 10. Then, 10 to 11, mauna nitong atong culmination program. Tapos, after ng culmination program, balik tayo sa drum and lyre na aduna pa'y upat sa contingent na mag-showcase. Then, after that, naakitay kumbira sa Kapitolyo kada tuig, no, na aduna. Siyempre, dili mawala kay fiesta man kini, aduna kitay kumbira sa Kapitolyo alas 12 po sa adlaw sa September 1. Sumaw ka na po ang ato ang mga aktibidades na giandam karong August, karong atong Kalibungan Festival, no. So mapansin nato na wala kitay mga dagko nga event tungod kini sa ato ang gamit sa pag-pick, no, sa ato ang pondo kay tungod sa crisis. So, adunay mga aktibidades sama sa street dancing, street formosya, mountain bike, no. Wala na karong tuiga kay tungod sa ato ang security measures na ginabuhat. So, kana po tanan ang ato ang atong celebration, atong mga aktivitates, ginaawag na ito ang tanan, no, na umakig sa ulog sa ito ang Kalibungan Festival karong August 26 to September 1.
23: Mm-hmm. Dagang salamat, ma'am. We understand tungod sa austerity measure, ginaingon ninyo lang yung mga farm out activities, no? But aduna ba yung mga bago? How will this celebration? Ikapila na gani katuig, ma'am?
4: 112
23: founding anniversary. How will this be different from that of all the celebrations in the past years? Aside from katong ginaingon nimo nga mura o wala ni mga farm out activities, na ba yung mga bagong activities o aduna ba yung mga more innovative activities that will somehow replace sa mga excitement and sa mga kalipay sa mga katawhan sa mga activities ng gihimo in the past years.
5: Yes sir, no. Mamisi pa aduna kay pa ginabuhat a certain measures, no. Gisigado sa atong mahal na gobernadora madam Emily Lalagay Talino Mendoza na mahimo gihapon na masibarbon bibo ang atong pagsilibral. So karon sa karong tuiga yaman ng Cotabato Travel and Trade Expo aduna kitay tema, no, kani atong i-feature kumbaga atong ipatigarbo ang atong mga prutas diri sa probinsya sa Cotabato. So makita nato sa matag booth ng LGUs po mga prutas po karong tuiga kumanay naka-feature. Tapos ang atong panagtipon katong pasundayag sa Kapitolyo kanakigilang ban ka na sa clustering of LGUs, clustering of provincial government offices and also online agencies. So exciting siya, no, kay magtipon-tipon kita, no, dito sa pavilion kada adlaw po na ay naka-assign po ng munisipyo, provincial offices and national agencies po.
23: Mm-hmm. Kada adlaw na yung mga pagtipon-tipon, pero Mama Rosella, ang kining karon nga mga activities or daghan sa mga activities karon ginahimo maghihapon in the past, how would you like kay daghan man ang mga local and perhaps there will be foreign tourists nga mo tambong ni ani mo adto nining mga kasadya panahon sa Kalibungan Festival, unsa ba ang inyong tema and how would you like local and foreign tourist to remember the 112th anniversary celebration of the province?
5: Yes, sir. This year's celebration, ang atong tema, Cotabato at 112, a legacy of peace, progress, and unity. That represents nino sa 112 years na journey ng probinsya sa Cotabato na puno ng mga challenges, achievements, o pagpadayon sa pag-uswag. Sa sulod sa dagang katuigan na matud-an sa atong probinsya na bisan lain-lain na kultura, tradisyon o pagtuo, kaya nato magtinabangay o magkahiusa alang sa kaayuhan sa tanan. So, a legacy of peace, nagpasabot nga atong ligon na commitment o paghiusa sa atong mga indigenous peoples, Muslim and Christian communities. Ang respeto sa usag-usa o peaceful coexistence maoka na ang pundasyon na padayon ang development sa atong probinsya. Progress, nagpasabot at padayon na pagpaningkam atong provincial government na mapalambo ang agrikultura, turismo, negosyo, infrastruktura, edukasyon, health services o uban pang mga government programs aron mas daghan ang opportunities o mas maayo ang kalidad sa kinabuhi sa mga Cotabatenyo. Unity, emphasize sa importance na pagtinabangay sa provincial government, sa local government units, sa mga line government agencies, private sectors, civil society organizations, no, mga partners nato sa development o sa tanang Cotabatenyo. Kung magtayo sa ang tanan, mas dali nato maabot ang lugay nga kalambuan. Sa pagsaulog sa 112 founding anniversary, pinaagi sa Kalibungan 2026, ang tema na hinumdum ka nato, ang atong mga kalampusan karon resulta sa sakripisyo o dedikasyon atong mga naunang henerasyon. Usa ka pamnawagan sa matag Cotabatenyo na ipadayon ang pag-amuma sa peace, progress o unity aron masigurado ang mas hayag o mas malampuang kaugmaon sa atong probinsya sa Cotabato.
23: Ma'am, nindot kayo, daghan kayo kagipang hisgutan nga maayong ang mga butang posibleng makita or mahimong impression diha sa ato ang mga bisita. But optics wise, ma'am, at a glance, kung adunay usa ka bisita, like for example, first time niya ni adto sa diha sa Capitol, kaya lagi aduna may celebration, unsa tong gusto ninyo, unsa tong naa diha, unsa tong package na in a nutshell ma-describe ninyo nga pag-uli aning isa ka bisita murag dili niya malimtan ay dito ko sa provincial capital sa North Cotabato og mauni nga butang ang striking kaayo very memorable very meaningful para sa usa ka ano bisita.
4: Yes sir, kung kita mo adto sa kapitulyo no, nga dili lang nato makita ang tanang produkto nga ginapasigarbos nato no. Siyempre sa atong expo gina-expect nato nga ang tanang best quality of product makita nato din na og aduna kita naa sa sulod sa kapitulyo ang atong Pateo Cotabato diha makita ang kultura no na sa ato makita sa ato
23: pa sa atong
4: mga
2: kotabatenyo.
23: Mhm. Ma'am.
2: Yes, Ma'am Roselle, good morning. Ang akong pangutana, Ma'am, ako atong i-lay down nga syempre ang selebrasyon usa kini ka natun-an og historical nga produkto nga nahimong kalibungan with you credit sa mga kaigsuuna natong manubo kay sa manubo term gikan ang term nga kalibungan no yaman sa kultura ekoturismo sa atong investment potentials og maingon natong yaman sa resources human resources sa Cotabato province. May mga pangutana ma'am, kamusta daw Ma'am Roselle ang pagplastar nato sa security para maingon nato nga very peaceful og kampante ang atong mamahimong mga bisita from Cotabato province og kanang mga gikan sa gawa sa probinsya Ma'am Roselle.
4: Yes po ma'am no, sa pagsugod sa atong pagprepara para aning kalibungan, bisigurado ka na sa atong mahal na gobernadora, MLO Lala J. Talinindo, sigurado'ng safe, organized at successful ang pagpatigayo sa ato ang kalibungan. Tungod ni Ana, no, nagawas, nagpagawas ang ato ang mahal na gobernadora o executive order, no, nag-create sa Kalibungan 2026 Technical Working Group. Kana nilang kuman, no, pangunuhan sa ato ang mga festival directors na si Sir Renner Villarico and Prof. Rafael o kauban ni Ana ang mga committees, dili lang event committees o uban usab ang mga support committees, no. Kani nilang kuman sa ato ang, syempre, naadi na ang ato ang safety and security, no. Composition yan po ang ating PNP, Bureau of Fire Protection, ating AFP, BGMP, PDRIM, and IPHO na masigurado na safe and organized po ang ating pag-celebrate sa ato ang Kalibungan 2026 po.
2: Yes, Ma'am Inday, gitunga sa duha ang lugar para sa mga local exhibitors nato na ay nasa sulod sa the basket mismo sulod mismo sa ato ang concrete structure no og naapoy na sa gawas kinsa ang mga naa sa sulod ma'am og ang mga munisipyo pod asa nakabutang banda
4: kami sa atong paghihigitan no ang sa sulod sa ato ang the basket no atong mga indoor exhibitors karong tuiga ma-expect nato ang daghan tag MSMEs daghan tag farm associations organizations federations aduna sab kitay mga cooperatives so karong tuiga makita nato na daghan mag display ng produkto no diha sa sulod sa basket diha naman sa gawas diha ang ato ang LGU exhibit so naakitay mga makita nato ang per district no matag booth ng matag munisipyo atong siyudad po naapo sila sa gawas kauban ng ato ang mga hoteliers o mga restaurants na diha nakaklibot po diha sa likod sa ato ang basket.
2: So sa gawas ang mga kananan ma'am.
4: Opo, naapo sa gawas ma'am.
2: Yes, ang sunod pang utana ma'am, naa ba daw ni registration fee ang mga mo exhibit?
4: Ang atong mga naganegosyo, mga vendors, aduna sila'y gamay lang kaayo nga by dunun no para lang na sa kuryente o sa kana ma-consume na kuryente no. Pinakagamay lang na siya nga amount atong
5: kuha sa inigabayad na sila sa atong provincial treasurers. Pero ang atong mga exhibitors, LGUs, libre po sila kasi mas dako man ilahang gasto, no, sa paghimo pa lang sa ilahang booth, no, kasi syempre ipagawas na nila, magpasigarbo man sila kay sa contest man po kini, so di na sigurado na nga maayo, attractive, no, creatively created ang ilahang mga booth po.
2: Yes, sa mga raw products, ma'am, daghan ang Cotabato province ni ani. Wala ba'y mga training, kining unsaon pag tikang dito sa value adding, pananglitan, unsay pwedeng mahimo sa durian, mahimo sa rambutan, ug uban pang mga raw products sa mag-uuma. Wa tay ing ani nga activity, ma'am.
5: Dili po

0: Office of Governor Emeril Lalajay Talino Mendoza. Mainito namong giimbitar ang tanang kabatenyos, balikbayan, turista, investors, o bisita personasod nga mag-celebrar sa Kalibungan 2026 this on August 26 to September 1. So kita-kita sa Kalibungan Festival, uban ni kami sa pagsaulog sa 112 naktuig kalinaw, kalambuan o kahius sa panaghiunta. Mabuhay po ang probinsya Cotabato, mabuhay ang tanang Cotabatenos. Naing buntag po sa tanan.
1: Lagang salamat, 40.
2: Yes.
1: Kano sa itong mga dolid daw?
2: Dito na mi, dito pa mi kanang before pa sa celebration dos no.
1: So kumadto ta dito unsa may atong
2: modala tag yaki product dito.
1: Ah.
2: No kay kapi-kapi, yeah. Maghaplas haplas.
1: Actually there was a time sometime 4 years ago nga adunay mga ano gipang invite nila nga mga magpatindog og booth mag-display sa ilahang mga produkto but this year the past 2 years, wala na ko kabalo kung giimbita ba nila ang ato ang mother company.
2: Yes, pero uniform ang booth sa akong nahibawaan sa sulod sa The Basket dos, no? Uniforme, kaya na may booth, ang icon dito, booth 31. Ikaw na'y mag-beautify. Depende na sa imuhang pagplano.
1: Nila, anong na ang icon? Ano yung yaki wala? Yung say, ano?
2: Kay dito man mag-display ang yaki sa icon kay partner. Mauna atong istoryahan. Mangkartahi may produkto sa yaki dito. Nag-apply bitaw?
1: Mag-apply ka. Wala ako kung kabaloan ako. But anyway, mayo, kaya na mo dito.
2: Yes, unya, gani.
1: Pwede na magdalag lugod dito.
2: Oh.
1: Mga special na lugod ba? Oh.
2: Maragwa na yung namaligya og lugod, pero importante ang nindo lugod, dos.
1: Nindo to akong lugod ba?
2: Gani, dos, kay kasi ang mga bato di ay nanay energy.
1: Ah, tanawa lagi?
2: Yeah, gapo kayo na nga diskusyon. Kaysa mo direkto kang mga plastic, nga maoy imong i-nud-nud sa imuhang panit, mas maayo ang mga lugod. Nga ka ng pino, no? Kay nanay energy ang mga minerals, ang atong mga bato.
1: Balikan to atong hisgutan niya but before that ato sa tagaaga panahon kining pipila ka pahinumdom.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up namo nga medyo nagtaas ang iyang sugar nag boundary ba. Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Pasonang, Kasambuanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ng haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana, lagsik yun akong lawas, sir, minti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, makainom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby, bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki, okay itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: Aha, welcome back mga katinig. Og kaubon niya pa nato si 40 mga katinig. Ato ang hisgutan nunya, nagapaningkamot kita nga makakuha og usa ka professional nga psychiatrist, no? Para hisgutan nato ni

0: mga panghitabo dari sa mga eskwelahan. But before that, mga katinig, sa ano, adlaw ng September 1.
1: Yes.
0: No? Fiesta official sa tibuok North Cotabato, walay klase, walay opisina. Holiday, no?
1: Holiday 18 gani, holiday pod sa kidapawan tungod sa timpo po. So holiday pod ang maong petsa sa province kaubang dos.
0: 18. So
1: ang 21 dos. Diba? August 21
0: August
1: movement.
0: 21 movement. Atom. Ambot og holiday ba? Holiday ba gapon? Ay, oo. Oh, holiday na siya. Maraog permina na siya.
1: Doon na nag-holiday, no?
0: Ang sa tawag na, Freedom Day. Ang sa tawag nila?
2: Nini Aquino Day.
0: Mga katinig, ang pizza 1 sa September, niya, nagsugod pa kinini atong 2016. Doon nagipagula nga balaod noon ang nasud Pilipinas nga holiday sa North Cotabato. So pirmahan kining maong balaod noon ni kanhing Senate President Franklin Drilon og kanhing Speaker of the House Feliciano Belmonte sa panahon ni Benigno Aquino III isip presidente.
1: So holiday ang mga kapistahan dos. Holiday pod ang August 21 kay gitawag kining Ninoy Aquino Day isip pag hinumdom sa kamatayon ni Senator Benigno Ninoy Aquino dito sa tarmac, no? Unya unsa di significance ni ani?
0: Ang heroism niya.
1: Oo. Himo siyang pag-ila sa usa ka kritiko, nga nga kahitabo sa nasod, no? Pinakakusog nga kalaban or ni kontra sa martial law, no? Ug ang iyang martyrdom and democracy. Ang pagkamatay niya nga ni udyok og nibunga kini og People's Power Revolution ni adtong 1986 nga ni pabagsak sa administrasyong Marcos Sr.
0: Mm-hmm. But before that, para sa mga millennials, no, kini si the late Senator Benigno Aquino, usa siya ka very prominent pinakakusog nga opposition figure during the time of martial law, no? Adunay mga pipila pod nga mga opposition gihapon nga ligon gihapon sama nila Senator Jovito Salonga, sila Joker Arroyo, sila Jokno. Pareho ni sila tanan gipang preso sa amahan aning presidente nato karon. Si
1: PBBM
0: the late president.
1: Ug ang latest ang bata di Marcos Jr. Marcos Sr. ang
0: so,
1: amahan.
0: So gipang preso na sila panahon sa Marcelo ug kining si Benigno Aquino nag sikni og asylum dito sa Laing Nasod. Og actually ginapunggan gyud siya nga dili mo uli kay ano gyud aduna gyud mga
1: naay mga panglantaw og mga prediction dos nga og muuli ka patyon gyud ka
0: so tinuod diha pa lang siya sa ano paggawa sa eroplano gipusil patay motong adunay gitukod nga narbasa commission nga mo'y nag-imbestiga sa iyang kamatayon and the rest is history. Kaya ang grabe ang ano, nahitabo ka itong EDSA People Power o na-trigger kini sa pagpatay kang Benigno Aquino. But katong People Power Revolution trigger tong well trigger katong pagpatay kay Noynoy Ninoy Aquino mura siya og kuan pick or kinapungkayan sa struggle sa mga katawhang Pilipino against the dictatorship.
1: Yes, but prior to that dos grabe na ang mass movement on the ground, no? Grabe na ang pagpasabot, ang edukasyon, grabe na ang pagtipon sa mga experiential ano sa katawhan nga gipang masaker, gipang dakop,
0: ang
1: no?
0: Street parliament kusog kayo that time. Supak sa mga ano violations,
1: resistance, no? Masuklanong diwa sa mga Pilipino
0: tungod sa against martial law.
1: So dos ang importanteng leksyon diha. Ang kapasidad, dili nato i-underestimate ang kapasidad sa katawhan. mo rise up ang nationalism, labi na ipanganakin eh, kung ang sitwasyon mupundar o grabe nga maingon natong kapobrehon, grabe nga kasakit sa katawhan. So we should never underestimate the strength of the people.
0: Asa ka si Miss Framer
1: Correct.
0: Sa atong panahon na.
1: Uy, bata pa siya.
0: Bata pa siya, no?
1: Bata pa siya ato.
0: Karon.
1: O estudyante pa siya later part. Nahimo siyang estudyante sa Manila. O nagasulat siya dos. The rest is history. Maunang ipauli din kay nag-appeal po nag-rally dito.
0: Ah, mo ba?
1: Yes.
0: Anyway, nasa linya. Atong makahinabi, atong gi-announce kaniya nga nanikamot nga makontak kini siya para hisgutan na ito katong the psychology behind the kining mga panghitabo sa mga violente nga panghitabo diya sa mga eskwelahan. Nasa linya si Miss Framer Milia. Magandang umaga po. Welcome sa Tinig
2: Good morning.
1: Good morning, Mutya.
0: Kumusta? The usual, ano? Ang ganda ng boses yun.
1: Yes. Mutya, marami ang nahihintukutan. At siyempre, yung mga parents, mga estudyante sa Ateneo de Zamboanga High School Campus, nagkaroon ng trauma. Yung mga nakasaksi sa pamamaril hanggang sa... It was found out dalawa ang patay, including na yung namamaril, no? Na bata, na 16 years old. Ano bang nakapalikod na sikolohiya sa parang kakaiba atang behavior ng mga kabataan? Hindi lahat, pero ng mostly ng mga bata na nasa subject sa kanang ginagmayang problema, iba na kaagad ang kinahantungan. Anong nakikita natin dyan, Ms. Framer?
2: Medyo nakakalungkot itong katotohanan na ito, no? Ito mga kabataan natin na sabi nga natin, parang iba talaga yung kanilang generation. Ang kanilang level of tolerance, napakababa. Yung kanilang resilience, mababa. Dahil nga siguro sa sanay na sila na merong talagang instant, no? Kumbaga, kung gustuhin nila na andyan na, hindi kagaya ng mga kapanahunan natin na kung gusto nating uminom ng masarap na tubig, kinakailangan pa nating mag-igib. Ngayon, magbukas na lang sila ng gripo na andyan na. Kaya minsan, yung kanilang mga damdamin, hindi rin nila kayang mapanghawakan. No? So, kung halimbawa meron silang sama ng loob o di kaya... ay meron silang galit. So, yung kanilang emotional intelligence, sinasabi nga ay medyo mas mababa kumpara doon sa mga kabataan noong unang panahon. Tapos, ngayon, maliban pa nga sa ganun, ang mga parents ng mga kabataan ngayon ay napaka-busy na rin. So, yung time na kakailanganin nila kahit sa bonding, medyo mababa na rin, ano, konti na lang din. So, siguro nagsama-sama na yung kanilang mga sama ng loob at saka galit. Kaya hindi nila kaya mapanghawakan dahil hindi rin nila pwedeng masabi sa kanilang mga parents, hindi masyadong napoprocess. Tapos ang tingin ko dito, isa sa malaking contributory factor ay yung, syempre nasa digital age na sila, no? So lahat-lahat pwede na lang nila pindutin, pwede na nila makita. Tapos ngayon parang ang dami-dami na nakikita nila sa kanilang cellphone yung usapin ng violence, no? Kung medyo mahaba-haba yung time sana natin, pwede nating i-discuss yung tinatawag na nihilistic violent extremism na kung saan ang mga kabataan ngayon ay talagang very much involved, no?
0: Mm-hmm. Meron pa naman po tayong 18 minutes.
2: Okay.
0: Sana mag-lecture tayo.
2: Oo nga, symposium or forum. Ginagawa na namin ito sa school, no? At sabi namin, magkakaroon tayo talaga ng ganitong pag-uusap at i-invite natin yung ibang mga schools kasama ng mga kaibigan namin sa NBIs, yung mga lawyer at saka mga psychologist para maintindihan ito, no? So magbibigay lang ako ng konting background nitong nihilistic violent extremism. Ito yung belief na para bang ang buhay ay talagang walang wala nang meaning, wala nang purpose, no? At wala siyang intrinsic value. Gaya nga ng word na nihil, ibig sabihin ay nothing. So yung violence na nagagawa ng mga kabataan, hindi dahil yun sa meron silang ideology, kundi dahil lang sa generalized hatred nila, no, sa society. Para bang meron lang silang desire na mag-cause ng societal collapse, no? At para bang walang kinalaman sa religion or politics or ideology. At ito ay nagsimula sa online, no? So meron silang ecosystem na tinatawag. Meron talaga silang method sa na ginagawa dito. So hindi siya centralized. Ito siya ay decentralized network, pero ibig sabihin marami sila, no?
0: So mas madali ang spread. Mas madali po ang spread dahil decentralized.
2: Yes, kahit decentralized sila, pero highly connected naman sila ng mga individuals. Mm. Na yung ibig sabihin, kahit pa pumapasok lang sila sa kung ano man yung kanilang platform, pwede silang mapasok.
1: So miss, parang may community din sila, kahit hindi sila nakikita-kita.
2: Yes, meron silang community at ang tawag nila sa community nila ay the com. No? So pwede siyang the community or pwede siyang the network, no? So ang platform nila nito, pwede sa Telegram, pwede sa Discord, pwede sa mga gaming servers, no? At ang mga target nila ay meron talaga silang target, no? Yung mga vulnerable youth. So malalaman 'yun ng DACOM kung halimbawa merong isang bata na halos 24 hours na siyang naka-open, no? Kapa halos 24 hours na siya na naka-on tas araw-araw. So bakit ganito? Ibig sabihin wala siyang regulation, no? So nakikita nila 'yon.
1: Napo-profile, miss.
2: Yes, napo-profile nila kaagad. Halimbawa, pagka meron siyang pinost, ang post na is about depression, about hatred, about rage, ay nakukuha
0: na agad. Sunggaban kaagad nila 'yon.
1: So instead so, na instead na i-inspire, sinasakyan yung anger.
2: Yes. Kasi yun ang kanilang hinahanap. Ito mga kabataan na vulnerable.
0: Mm-hmm. Tas, pero what is the, sorry po, ano? Gusto kong intindihin yung mga people behind this, no?
1: Kung ginansya nila, Ani?
0: Anong, what is it, what is there for them?
2: Wala naman silang ginansya, kundi nakikita nila na sila ay, kumbaga sila ay successful dahil marami ng batang nagpapakamatay, marami na rin mga batang pumapatay, no? Marami na rin mga batang uncontrollable. So, ibig sabihin, successful sila.
1: At, miss, successful yung kanilang iniisip. How true na kung minsan parang inuudyok pa na mission mo ito.
2: Yes, oo. Kasi nga, maliban nga sa decentralized siya, maliban sa may target siya, meron talaga silang sadistic exploitation. So, kinukoerce nila yung mga victims through sextortion or blackmail, no? So sasabihin nila mag livestream kayo, no, mga violent actions, no, mag self harm kayo, halimbawa animal cruelty, at kinakailangan na naka-live yan. Kaya di ba yung nangyari nga sa ano sa Zamboanga, may body cam pa talaga siya, yes, na kinakailangan makita.
1: So naka-plano.
2: So yes, tas merong iba yan yung mga animal cruelty, pinapakita nila kung paano nila labhan yung mga aso sa pamamagitan ng washing machine, no? Paano nila guyurin yung aso na kumbaga sa sasakyan, at kinakailangan naka-live yan, no? At kinakailangan extreme talaga yung violent para makagain sila ng online status at clout, no? So pagka so, nagawa nila yon,
0: sinasabi po natin
2: asong rank nila.
0: Ah, sorry po. Ah, sinasabi po natin na network ito or community ito. As a network or a community, meron bang ano sort of kahit informal structure na mayroong commander, mayroong assistant commander,
1: merong command, in command.
2: Ayun, sabi nga natin.
0: Merong presidente, may vice presidente, or may mga chapters, o ganun ba? Merong bang sort of
1: parang
0: like
1: organizing,
0: that?
2: Ang kaibahan nga nito kasi decentralized, so wala silang president, wala silang vice president.
1: So walang huhulihin,
2: miss? Pero nagkalat, walang mahuhuli. No? Walang mahuhuli. Pero nagkalat sila, no? So ibig sabihin, kung gusto kong makita paano pumatay ng aso, pwede ko lang mabuksan. Kung gusto kong malaman kung paano magsugba ng pusa, pwede ko lang mabuksan kasi naandun siya sa Dacom, no? So meron siyang mga platform. Ang platform niya, halimbawa, nasa TikTok, nasa Twitter, Instagram, Reddit, TamTam, 4chan, Telegram, Discord, Roblox, no? Wow. Ito yung kanilang mga platform kasi nga Dacom sila, no?
0: Gaano na ho sila karami?
2: Ay, maraming na sila kasi meron silang tatlong categories. Ang first category nila ay sexual extortion. Ang second category nila ay cybercrime. Ang third category nila ay offline violence, no? So yung extortion, ito yung mga sextortion. Ito yung mga bata na magpapadala lang muna ng kanilang pictures. Tapos mamaya magpadala na sila ng kanilang video. Tapos yun pala, viral na yung kanilang video na ang dami-dami na pala nilang mga sex videos kasi naandun na pala sa nasa deep web, nasa dark web, no? At alam natin, marami yan dito kahit nga sa Kinapawan, meron tayong ganitong
1: Will it mean na hindi nila ito ikinahihiya bagkos para bang pride pa na nakakatch ng attention?
2: Oo naman, kasi nga meron silang method, no? Una, papasukin muna nila, kakaibiganin nila, tapos magkakaroon na ng grooming, tapos magkakaroon na sila ngayon ng clout, magkakaroon na sila ngayon ng self-confidence, no? Tapos, eto ngayon, di ba, may mga bata, pagka sinabi ng nanay na, yung sex video, nagkalat. Sasabihin na ng bata, saan doon? Yun pala, ang dami na pala nilang sex videos. Mm. So, ito yung sexual extortion. Itong cybercrime naman, no? Example nito, syempre yung ginagawa sa, kumbaga, ito yung mga, may mga target talaga sila, no? Marami din silang grupo, yung tinatawag nilang 764 perpetrators, ang kailangan nila dito, mga 8 to 17 years old na mga children. Merong MKY or itong maniac murder cult, no? Meron ding tinatawag na no lives matter, ito yung hala, patayin mo na lang sila. At meron silang tinatawag na true crime community, ito yung mga mass shooters, no? Then meron ding offline, yung offline kagayahan ng bawa ng mga mass shooters, di ba? Nung una hindi pa nila pinapakita, pero ngayon kasama na, kinakailangan merong body crime. So, ito yung kanilang tatlong categories. So, pwede silang pumasok sa sexual extortion, cybercrime, then yung offline violence. Kaya, ang tanong doon, saan ang iyong mahahanap, saan ang iyong mahuhuli? Baka may mahuli ka lang na isa, pero marami pa magsisulputan, no? Kaya, nung nangyari ito, nung June, no, sa May Tacloban, medyo talaga ako alarmed na kasi matagal ko nang pinag-aaralan itong nihilistic violent extremism. Nung lumabas pa lang sa Cavite na may mga batang sinasaksak nila yung kaklase nila, tapos akala parang okay lang, no? Pero syempre bago nangyari dito sa atin, doon na sa Amerika, meron ng mga mass shooters, no? At meron akong mismong kaibigan na yung kanyang anak ay naging biktima nitong mass shooting at nagkaroon talaga siya ng PTSD, no? Post-traumatic stress disorder. At sa kanila, yung FBI nila ay nag-work kaagad, no? Pero dito sa atin, parang nangyari, pinag-uusap-usapan pa lang natin, pero wala talagang intentional na way kung paano at paano nga ito i-handle, no? Mm-hmm. So ito ang nakakalungkot dahil nung June 16, nagsimula sa Bethel Academy sa General Trias. Nung June 19, sa Cavite National High School, sa Cavite City, no? Tapos sa Silang, nung June 26, sa Tacloban, nung June 23. Tapos nung sa Thailand, no? Last week lang, itong bata din. So nasa ganitong edad, nasa 12, 13, 14, no? Nasa ganitong edad sila at yung kahapon nga, no, nagulat na lang tayo na eto na. At saka, ang sumasama dito sa Dacom, hindi simple mga bata, no?
0: Mm-hmm.
2: Sila ay mga matatalino, pero meron silang mga psychological at behavioral na mga pinagdadaanan. Kaya napoprofile sila kaagad ng Dacom. Alam nila, ay wala ito sigurong parents na masyadong nagbabantay kasi 24 hours siyang naka-open, kumbaga, no? Kasi kung merong parents ito, eh di sana na-regulate, no? At ang kanya mga contents, ang dami-dami, no? na puro sama ng loob, edi mapoprofile nila. Siguro sa susunod nating pag-uusap, no, pwede nating pag-usapan itong psychology ng mga mass shooters. Kasi meron na rin talagang pag-aaral na ginawa dito. So hindi nang nangyayari itong mass shooting na snap, no, kundi ito ay slow pero observable.
1: Parang build up, kung, binibuild
2: yes,
1: up.
2: Yes, kung tinitingnan, kung makikita natin, meron yan. No? So sa mabilisan, gusto kong sabihin na meron siyang mga stages, no, hindi yung kaagad-agad na, ay, babaril na ako ngayon. No? So nakita niya ang tatay ko may baril. Nakita ko na ang tatay ko paano gumamit ng baril. Malamang dinala na rin siya ng tatay niya kung paano mag-shoot, no? Paano mag-baril. Dinala siya ng kanyang auntie sa shooting range. So nakikita niya to, no? Naririnig niya yung mga pinag-uusapan. So nagbi-build up yan. Meron tinatawag na escalation, no? Progressive psychological escalation.
1: May reaction tayo dito. Parang a sort of... reaksyon na dala na rin pagtatanong, sabi niya, oo nga, wala na silang pili. Pero mga ngahuguan din ba ito na kahit ang nanay o tatay nila, if under mission, pwede na nilang gawin patayin? O patayin?
2: Pwede. Or kapatid, no? Gaya, oo, kung gaya nga yung nangyari last week, no, sa Thailand, parang gani-ganito din kasi yung kanyang pattern. Kung siya nga ay napasok sa nihilistic violent extremism na ito, no, isang 14-year-old na bata, pinatay niya muna ang kanyang lolo at lola bago siya pumasok sa school at pinagpapatay yung kanyang mga kaklase at mga teachers, and after that, pinatay niya yung kanyang sarili. So ang punto ko dito, kung kaya nga nilang patayin ang kanilang sarili, kaya nilang patayin kahit yung mga kasama nila sa bahay, dahil alam nila na matatapos na ito, ito na yung aking pinakamisyon, no? Kaya kung halimbawa mga parents, hindi mo napapansin ang iyong anak, tapos nagbi-build up na pala siya, no, ng kanyang sama ng loob, no? So maghahanap lang niya ng pagkakataon. Anyway, after niya kayong patayin, siya naman, papatayin niya din naman ang kanyang sarili.
0: Mm-hmm. Mukhang na speechless ako for a while. Nakakatakot po. Parang... of course, masahol pa ito sa yung physical na armed war, armed encounters between warring groups, dahil worldwide po ito. Sabi niyo po, medyo matagal na ito at sinusubaybayan niyo. Sa inyo pong pagsusubaybay at pag-aaral, is there a group that is yung talagang nabuo para i-counter ito?
2: Marami din naman, ano, kagaya halimbawa syempre sa Amerika, yung kanilang FBI, no, meron din silang mga commission para sa mga young people, yung kanilang kumaga parang Department of Education sa atin. So meron na silang mga pag-aaral sa kanilang kanilang school, no, na kung halimbawa merong pumasok na ganito, paano nga nila gagawa ng paraan, no. At syempre, pinag-aaralan din nila yung pangangailangan ng mga kabataan. Babalik pa rin ako doon, no, sa classic kong answer pagka sinasabing anong kailangan ng mga kabataan. Nandun pa rin tayo sa 3 A's. No? Nandun yung acceptance, nandun yung attention, at nandun yung affection. So pagka nakikita yan ng mga kabataan, magsosoften naman yan. No? At magiging mabait, kumbaga. At nakikita nila na maganda pa rin naman pala ang buhay. Pero alam mo, sa ganitong edad nila kasi, kinakailangan nilang pagdaanan yan. Kasi minsan, wala silang control. Mabuti naman sana pag umabot na sila ng mga 20 years old, 25, 35, no? Iba na yung kanilang developmental task. Ang kanilang developmental task ay yung magmahal, magkaroon ng sariling pamilya, magpalaki ng anak. Pero ngayon kasi, nasa edad sila ng mga 12 hanggang mga 18 years old, ang developmental task nila ay more on sarili, no? Paano nila mapaprogress yung kanilang sarili, kaya mag-aaral sila.
0: Sinasabi po ba natin na yung sinasabi po ba natin na yung 12 to 18 years old yung target, at ito yung most vulnerable?
2: Ito yung isa sa mga target nga nila, no? Lalong-lalo na yung mga 7-6-4 perpetrators, ang target nila ay nasa 8 to 17 years old na mga bata, no? Na kung saan kailangan nila yung attention. So, kung halimbawa, meron silang mga kaibigan na hiwalay sa, kumbaga, hiwalay yung kanilang parents, meron silang mga kaibigan na meron silang mga family problems. Actually, kahit wala silang sariling problema, no? Hahanap din sila ng problema para maging in sila doon sa grupong yun. No? Ngayon nga, may mga clients ako na pag halimbawa lumapit sa akin, ang sasabihin, alam mo ma'am, yung aking boyfriend merong DID, ako merong BPD, yung... ano itong mga terms na ito? Para mga psychological terms lang ito, pero bakit ka mayroong ganitong diagnosis, no? Mm-hmm. Tapos pipilitin pa ako na, ma'am, pwede mo akong i-refer sa psychiatrist para magkaroon din ako ng medication? Kasi nga pala yung grupo nila, parang in na in pagka meron silang mental problem, meron silang mental illness, no? So kinakailangan meron silang diagnosis.
0: Siguro, siguro ma'am, parang kinakailangan natin talagang isang dedicated radio program para rito dahil lampas na po tayo sa oras. Bago siguro tayo mag-ano, siyempre meron pa tayong mga ibang pag-usap sa darating ng mga panahon. But for now, what will be your most panawagan at advice sa ating mga magulang at mga kabataan?
2: Ang panawagan ko dito, unang-una, ang mga magulang dapat maging magulang before you will be sorry, no? So tingnan niyo kung ano yung mga ginagawa ng mga anak niyo, sino nga bang importante sa kanila, ano ang mga priorities nila, no? So kung hindi na normal, kagaya halimbawa nagugustuhin nila yung kasama ang kanilang pamilya, kumbaga kaya nilang maiwan kahit tatlong araw na wala kayo, pero wag lang talaga na walang internet sa loob ng dalawang araw o dalawang oras kasi magwawala sila. So ibig sabihin, yung kanilang buhay ay naandun na sa DACOM kaysa sa atin, no? So kinakailangan maging alert tayo sa mga ganitong simpleng signals. At syempre, bawiin natin yung ating anak, no? Sa halip naman na i-donate natin yan sa kanilang bagong community, bawiin natin, before we will be sorry. Aha. Thank you very much.
0: Maraming salamat din po. And then pag-usapan po natin na isipin po ninyo yung possibility of network hookup program para mapalaliman natin ang discussion sa mga tulad nito.
1: Yes, miss. Ang challenge talaga, kailangan may mga discussion at pag-uusap. Mm-hmm. At syempre, yung parenting. Embrace our children before DACOM will embrace it away from us.
2: Yes, yes.
0: Maraming salamat po ulit.
1: Salamat, Ms. Framer.
0: Good luck. Anyway, mga katinig mo ito si Ms. Framer Milia. Isa ka...
1: Psychologist.
0: So, presidente sa usa ka private university. So, ano mo kita'y oras?
1: Nagtay oras, pero... ubay-ubay ang atong nahimong diskusyon o dili kinahang lang maputol dos kay daghan di ay ang dapat pang trabahoon, no? A psychosocial counseling on air to ganiha ang na-pick up na ko sa imuha, no? So dili na sa magdugay, mapadayunon kita. Kini ang inyong kauban sa kahanginan, Tinig 40 Ruby Padilla Season.
0: Og Tinig 2 Romy Iluspa nagaingon nga happy anniversary sa mga nagasilibrar og ilahang anniversary o happy birthday sa mga naga-birthday. Mayong buntag ka na itong tanan. Daghang salamat. Ayaw ka maghawa. Kay musunod dayon ang atong alas 7 balita. Kauban si Ka Loy Rosario.
3: Hamis na ang kotes o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
4: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa man ang katol-katol sa akong dawas nang sapa man to na ko nakuha. Gisabunan pud nako ato niya. Nawala siya. Antud karon mo gamit.
3: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Sweetheart, ready na!
6: Wow, ka-sweet ba, oh?
5: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Tabalo na ko sa inyong gustong basabot, sweetheart.
5: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
6: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
7: Mmm, kalamit ba? Sa Okina 5-in-1 Coffee.
6: Unya, sweetheart, ha?
3: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
4: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, nagsigi siya o inom o gantiba niya pig, sakit man lang gahapon daw, nagahubag o bayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abtan o mga isa ka simana na uli ang jod.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
4: Oh, tinuod yun yan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan dahil dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
3: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
8: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
9: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.

0: music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Itama po niyo mga orasan. Ang oras, ganap na ang alas 7:10 na.
0: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Isang magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Wednesday, 19 sa buwan po ng Agosto 2020. Sa isang mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis sa Occidental. Headlines. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, dalawa patay. Samantalang siyam naman ang sugatan sa naganap na mass shooting sa isang eskwelahan sa Zamboanga City. Headlines. Samantala, isang lalaking tumatawid patay sa Davao City. Headlines. Isang senior citizen sugatan matapos ito'y barilin ng kanyang kapatid matapos putulin ang puno ng Jimelina sa Bukidnon. Headlines. Mga sangkot sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga, na aresto sa iba't ibang lugar sa probinsya ng Cotabato at sa Rehiyon 12 kabilang dito ang naaresto sa Pigkawayan Cotabato na nakuha na ng halos sa 1 milyong halaga ng shabu. Headlines. Deklarado namang fiesta opisyal ang September 1 sa probinsya ng Cotabato dahil sa pagdiriwang ng Kalibungan Festival. Headlines. Detalye ng samantala sa dagdag na mga balita naman na mula sa bahagi naman ng Davao Oriental. Dagdag ng mga balita mula sa Davao Oriental kung saan ay plastic bottle collection na bin ipinagkalob naman ng Tagum City sa General Generoso. Headlines. Dorsor Extension Campus isinusulong sa Caraga. Headlines. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Asa namin in towning akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mag sikreto ning tawhana ha, tanaw na ako ni Karon. Dili na magayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
2: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
3: Dali nag-normalize ang blood sugar level ni Mila Sudugan, taga Dolores Antipas, Cotabato, kay nagtumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: 1 year, Kuya Loy, nga nagtaas ang akong na sugar. Tapos, nang nakabati ko sa radyo sa inyong advertise mula sa Serpentina, first time ko nga inom, Kuya Loy, di na 3 times ko siya. Ang sugar ko is 9 point something.
5: Tapos?
4: Baba siya, Kuya Loy. 50 dyan siya ang kaning kuan, Kuya Loy, no? Ang Serpentina ba?
3: Ikaw, taas ba ang imong blood sugar count? Pag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika. Ganahan mga pi sa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
6: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ako kinamara, nindot na akong paminaw. Niya, taas na ko kristensya. Bati na ko sa lawas, nawala na.
3: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.

0: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga-Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Lediment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
1: Ang kinubanan at tumbangan lang ko ang buntag sa iyo ba? Hila ko siya rin, hindi naman hindi ko palihok. Pag abot sa Yaki, ang ipapalit sa akong mister. Iyaman ko dahil yung hilot ko, ano wala rin. Ang Yaki rabi nakatuan sa akong likod.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Gipamatud-an ni Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
2: Magkakaungkog ka ng mga witson, mga balbakwa, basta mga baka. Motokar ginako ang arthritis. Pero kada ato nakainom ko Bilongga 3 times a day, sulod sa isa ka semana, naayo dayon. Wala na to ko ang hubag sa tiil.
0: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
4: Alas 7:17 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Dalawang estudyante ang nasawi, samantalang 7 naman ang nasugatan sa nangyaring mga shooting sa Ateneo de Zamboanga University kahapon ng umaga. Kinumpirma ng universidad na dalawang nasawi

Ayon sa pamunuan ng Ateneo de Zamboanga University, naganap ang naturang insidente sa high school department kung saan isa sa mga nakilala ang kabilang sa nasawi ay isang junior high school student at ang suspect. Pumasok umano ang naturang suspect sa classroom sa fourth floor at isa umano itong junior high school student at dito ay armado ng mataas na kalibre ng baril. Binaril ito ang isa sa mga estudyante na naging dahilan ng kamatayan nito at ilan pang mga kaklase. Matapos ay umakyat sa third floor at dito naman ay nagbaril sa kanyang sarili. Sinusuri na ng mga otoridad ang gaming at chat history ng grade 8 student na sangkot sa naturang insidente kung saan ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, tinitingnan na ng mga investigador ang gaming history, chat messages at iba pang mga digital record ng suspect para makabuo ng kompletong forensic analysis sa naturang insidente. Nakuha naman sa insidente o pinangyarihan ng krimen ang baril na ginamit nito at ang mga basyo ng bala na batid na nag-livestream pa umano ang naturang suspect habang ginagawa ang

Ginap ng alas 7:22 ng oras. Samantala, sa dagdag na mga balita, idiniklar naman na ngayong araw nito ng Miyerkules bilang Day of Mourning and Prayer sa lahat ng campus ng Ateneo de Zamboanga University matapos ang pamarili kinasawi ng dalawang mga estudyante at pagkakasugat ng pitong iba pa sa Barangay Tumaga, Zamboanga City kahapon. Ayon na kay ADZU President Father Anthony Arnald Andal, ang agarang suspensyon ng klase sa buong ADZU campus sa bilang pagbibigay pugay sa mga biktima at suporta sa mga nagluluksang komunidad bunga ng insidente ng pamaril na ikinasawi ng isang grade 9 student at grade 11 o grade 10 student. Umapila naman si Andal sa publiko, huwag i-share sa social media ang video ng insidente upang hindi ito makadagdag sa hinagpis ng mga naapektuhang pamilya at magdulot ng trauma sa mga mag-aaral. Sa ibang mga balita, balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato na aresto ng mga otoridad ang apat na mga sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga kung saan halos 1,000,000 pisong halaga ng Cebu ang nakumpiska mula sa kanila. Ikinasa ang operasyon alas 5:15 kahapon ng umaga sa bahagi naman ng Barangay North Manuangan, Pigkawayan. Target sa naturang operasyon ng isang alias sa Bambi na umanoy isa sa mga leader ng naturang grupo at nakuhanan pa ito ng baril na 38 caliber revolver na may mga bala. Sa kasalukuyan, inaharap na ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 as mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 at kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Illegal Possession Firearms and Ammunitions. Alas 7:24 na, samantala, balita mula sa makilala Cotabato. Dalawang search warrant naman ang ipinatupad ng mga otoridad kahapon ng madaling araw sa Barangay Indangan na nagresulta sa pagkaaresto ng isang alias Alnor kung saan nakuha nito ng Cebu na nakakalaga ng mayigit sa 40,000 pesos. Maliban dito, isa pang suspect ang naaresto din na si alias Jamar sa hiwalay na operasyon na ipinatupad kung saan nakuha din ito ng illegal na droga. Parehong naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang naturang mga suspect. Sa Malaybalay City, Bukidnon, sugatan ng isang senior citizen matapos at ibarilin ng kanyang sarili mismong kapatid ang biktima. Na nakilalang si alias Gimo ay ginagamot na ngayon sa Polymedic General Hospital sa naturang lungsod. Nabatid na ang naturang biktima ay binaril mismo ng kanyang kapatid matapos nitong putulin ang puno ng Jimelina sa Purok 5A Barangay Kahapunan noong nakaraang Hulyo 17. Ikinagalit naman ito ng kanyang kapatid dahil plano sana nito na gawing gamitin sa paggawa ng deep well ang naturang puno ng marijuana, subalit ito'y pinutol ng kanyang kapatid. Ang naturang insidente ay nagdulot ng mainitang pagtatalo na nauwi naman sa pamamaril. Matapos ang naturang insidente, agad ding sumuko sa mga otoridad ang suspect. Ganap lang alas 7:26 ng oras. Samantala, balita mula naman sa Misamis sa Occidental. Bida ngayon ng isang security guard matapos sa kanyang na pigilan ang isang attempted o ang isang robbery na naganap naman sa bahagi naman ng

Nanaganap naman sa bayan ng Oroqueta o sa Oroqueta kung saan ang naturang security guard na si Marshal Katian III ng Mega Metric Security Agency ay kinilala ang tapang nito matapos agad na nakalerto at rumisponde sa naganap na pang-hold up. Dahil sa kanyang kabayanihan, binigyan naman ito ng pagkilala sa isinagawang flag raising and awarding ceremony sa Campa Major Locas sa Naranjo sa Lower Lamac, Oroqueta City, kung saan mismo nga si Provincial Director Police sa Colonel Reynaldo Maclang ang nagbigay ng parangal sa naturang security guard. Ayon na kay Maclang, dapat tularan ang kabayanihan na isinagawa ni Katian. Balita mula naman sa Davao City, patay ang isang lalaking tumatawid o isang senior citizen na tumatawid. Sa bahagi naman ng Kilometer 18 Tibungco, Davao City, ang biktima ay nabangga ng isang dump truck alas 2:30 kamakalawa ng hapon. Nabatid na ang biktima nga si Alias Nena, residente ng Barangay Mudiang, Bulawan, District Davao City, ay nagtabo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Makakaraan itong mabangga ng isang dump truck habang tumatawid sa pedestrian lane sa bahagi naman ng Tibungco Public Market. Nabatid na agading nakapag-responde ang responding team, subalit dead on the spot ang naturang biktima. Ang driver ay naharap naman ngayon sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Samantala, balita mula naman sa Mawab, Davao de Oro, may dagdag na 550 mga CAFGO active auxiliary o KA ang puwersa ng militar na magbibigay ng seguridad sa buong Mawab, Davao de Oro at karatig na mga lugar. Ito matapos sa ang matagumpay na 45 days training para sa Basic Military Training Class 02 Calendar Year 2026 ng 10th Infantry Division, Philippine Army. Ay naman kay 10th Infantry Division Commander Colonel Silas Transmontero na ang naturang mga miyembro o bagong miyembro ng CAFGU ay kanilang makakatulong sa pagkakaloob ng seguridad sa iba't ibang mga lugar sa kanilang nasasakupan. Ang mga ito ay binigyan ng training para sa disiplina, integridad at dedikasyon sa paglilingkod sa komunidad. Umaasa naman ito ang naturang mga bagong trained na mga CAFGO member ay makakatulong ng malaki sa pagtiyak ng seguridad sa kanilang nasasakupan.

0: Hamis na ang kutis ni Jeline Villanueva taga Cagayan de Oro City kay nawagtang na ang daghang pimples iyalang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
1: Daghan ko bugas-bugas oy. Paliwat tingali ni sa bahugaw ba. Namina mako sa radyo nga bayan sa Yaki di ako gisulayan. Muto nawala. Kanang magabi eh, kanang inipin ako katulog, akong mulumag sa sabon ng Yaki Soap. Muto kadugayan, masinaw na akong naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Mami, thank you po.
3: Thank you for what, baby?
2: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mami.
3: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya, you see, it's good for you.
2: Good din ito sa ibang kids, Mami.
3: Oh, yes, baby. Come on, invite them.
2: Hi, mga kids. Kayo rin. Mag-Kidiyaki Vitamins.
4: Ako rin, Mami. Mag-Kidiyaki.
5: I like Kidiyaki.
6: Basta Yaki! Yummy!
7: Mapalit na sa mga butika.
8: Alas 7.32 ng oras sa dagdag na mga balita. Sinimula na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Rehiyon 12 ang konsultasyon na para sa sahod sa gitna naman ng patuloy na pagsusuri ng Regional

Mga konsultasyon ay isinagawa kahapon na bahagi naman ng patuloy na pag-asusuri ng wage order number 12-25 na naging epektibo noong Nobyembre 2, 2025 habang patuloy na tinitiyak naman ng Department of Labor and Employment o DOLE ang patakarangan sa sahod ay mananatiling tumutugon sa mga pangangailangan ng mga manggagawa habang isinasaalang-alang din ang kakayahan ng mga negosyo na mapanatili ang trabaho. Ayon naman sa kay RTWPB spokesperson Imelda Gatinao na ang pag-asusuri sa sahod ay nagbibigay ng pagkakataon na para sa mga manggagawa, mga employer at iba pang mga stakeholder, ipahayag ang kanilang alalahanin, rekomendasyon at mga kaugnay na datos tungkol sa umiiral na rate ng sahod sa rehiyon. Sa ilalim ng kasalukuyang kautusan ng sahod, ang minimum wage sa Rehiyon 12 ay nasa 460 pesos bawat araw para sa hindi pang-agrikultura, serbisyo at retail establishment. Samantalang 443 pesos naman ang arawang sahod para sa mga pang-agrikultura at para sa pang-agrikultura. Sa isinagawa namang consultation, isinaalang-alang din ang iba't iba pang mga ekonomiya at labor indicator, kabilang na ang halaga ng pamumuhay, inflasyon, purchasing power ng mga manggagawa, productivity, employment at kakayahan ng mga employer na magbayad at ang pangkalahatang kondisyon ng ekonomiya ng Sok Sargent Region.

0: Samantala, deklarado namang fiesta official ang September 1, kasabay ng pagdiriwang ng 112 founding anniversary o kalibungan festival sa lalawigan ng Cotabato. Ito ay nakapaloob sa Republic Act No. 10777 na noon ay pirmado ng dating Pangulong Benigno Aquino Jr. Ito ay para bigyang pagkakataon ng Cotabatenyo na makapagdiriwang ng founding anniversary kung saan naglatag naman ang provincial government ng iba't ibang mga aktibidad para sa Kalibungan Festival. Magiging highlight sa naturang aktibidad ang yaman ng Cotabato Trade Fair at marami pang mga aktibidad. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihatid naman ni Erwin Umadhay.
1: Isinusulong ng lokal na pamahalaan ng Caraga at Davao Oriental State University o DORSO ang pagtatayo ng DORSO Extension Campus sa munisipyo. Sa isang coordination meeting, tinalakay ang mga pangunahing pangangailangan para sa proyekto, kabilang ang lupa ang pagtatayuan, school at laboratory facilities, budget at mga kursong maaaring ialok. Ayon kay DORSO President Dr. Roy G. Ponce, kinakailangan muna magsagawa ng feasibility study upang matukoy ang kapasidad at kahandaan ng LGU para sa proyekto. Kabilang sa mga susunod na hakbang ang survey, focus group discussion, pagsusuri ng datos at site visitation. Dalawang posibleng lokasyon ang natukoy para sa campus. Ayon kay Municipal Administrator Eutechio Pagsak Jr., handa rin mag-donate ng lupang sakop pa ng CATI 101 si IPMR Christine Bundok bilang suporta sa proyekto at sa planong Indigenous Studies o IP Education Program. Iminungkahi naman ni DORSO Vice President for Academic Affairs Dr. Edito Samili ang mga kursong tulad ng Ecotourism, Agri-Forestry, Tourism at Hospitality na maaaring makatulong sa kabuhayan ng mga highland community at makapagbigay ng oportunidad sa mga lokal na professional bilang part-time lecturers. Nagpahayag naman ng suporta ang Sangguniang Bayan sa mga kinakailangang hakbang at regulatory requirements para maisulong ang pagtatayo ng DORSO Extension Campus sa Bayan ng Caraga. At sa ibang balita naman, isang plastic bottle collection bin ang pinagkaloob ng City Government of Tagum sa Municipality of Governor Generoso bilang simbolo

0: ng pagkakaisa at matatag na partnership ng dalawang lokal na pamahalaan. Malaki ang pasasalamat ni Mayor Juanito Colot Inojales sa City Government of Tagum at sa pamunuan nito para sa naturang donasyon. Ayon kay Mayor Inojales, higit pa sa isang collection bin ang pinagkaloob na kagamitan dahil sumisimbolo rin ito sa magandang relasyon ng pagkakaunawaan at patuloy na kooperasyon dalawang komunidad, partikular sa mga programang naglalayong pangalagaan ng kaligasan. Ang plastic bottle collection bin ay magsisilbing konkretong hakbang upang mahikayat ang wasong pangongolekta at pamamahala ng mga plastic bottle at makatulong sa pagpapanatili ng kalinisan at pangangalaga sa kapaligiran. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Numadhay, nagbabalita.
1: Maraming salamat, Erwin Numadhay. Samantala, balita mula naman sa 87.7 Joy FM Pangalbi, Misamis Occidental. Ihati naman ni Renz Sumalinog.
2: Isip kabahin sa pagpangandam sa usa ka dako ang kalihukan sa umaabot nga ang Mindanao Wide Jamboree nga ipahigayon sa lungsod sa Lanao del Norte. Lano usab nga ipatawag ang tanan nga mga motorista nga namasahiro aron pahimangnuan sa pagsunod gayon sa husto pritihan nga nakabasi sa gitakda sa taripa. Tumong ni ini nga malikayan ang sobra nga pagpangayo og pliti ilabi na sa mga bisita og partisipante nga gikan pa sa nagkalain-lain nga mga lugar sa Mindanao. Pahinumdum usab ang mga motorista nga gikinahanglan sundon gayod ang opisyal nga taripa og patas nga singil ang mga pasahiro, lokal man o bisita. Kabahin usab ni ini sa paningkamot nga mahatagan og maayo pag-abi-abi o positibong kasinatian ang mga bisita nga muanha sa lungsod sa Lala alang sa mga makasaysanong kalihukan. Gilauman nga pinaagi sa kooperasyon o transport sektor o sa katawhan, mapakita sa lungsod sa Lala ang pagka maabi-abihon, pagka matinud-anon o disiplina sa mga lalanhon. Atol sa Mindanao Wide Jamboree, gipaabot usab nga ipahibalo ang dugang pang detalye kabahin ini aron mapahimangnuan kayo og insakto og mutuman kayo ang tanan ng mga motorista sa pagpatuman sa saktong pritihan isip pag-abi-abi sa mga bisita sa lungsod sa Lala. Para sa Tining ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM.
1: Samantala sa ibang mga balita, tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines ang namigpit na seguridad na ipinatutupad para sa nalalapit na Bangsa Moro Parliament election. Ang pagtiyak ay ginawa ng AFP kasunod naman ng nangyaring pamamaril sa convoy ni Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao Interim Chief Minister Abdul Rauf Macacua sa Dato Udin Sinsuot Maguindanao del Norte nito nagdaang araw ng Sabado. Ayon na kay AFP spokesperson Colonel Francil Margaret Padilla, laging katuwang nila ang Philippine National Police at lahat ng mga kautusan ng COMELEC ay kanilang sinusunod. Naniniwala si Padilla na walang magiging sagabal para hindi matuloy ang kauna-unahang parliament election sa Bangsa Moro sa darating na September 14 ng taong kasalukuyan. Naniniwala din ito na sapat na ang bilang ng mga kasundaluhan na nakatalaga sa Bangsa Moro region na para magbantay sa eleksyon at yakin ang kaligtasan ng mga butante at maging mapayapa ang naturang eleksyon. Formal lamang naupo bilang bagong commander ng Western Mindanao Command o WISMINCOM si Major General Jose Vladimir Carraga. Ito matapos namang isinagawa ang change of command ceremony sa Camp Navarro sa Zamboanga City. Pinanguna ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Antonio Navarrete ang seremonya na nagsilbing formal na turnover sa pamuno naman mula kay Lieutenant General Donald Gumiran kay Carraga. Si Gumiran, dating WISMINCOM commander, ang kasalukuyan ng commanding general ng Philippine Army. Kinilala ni Navarrete sa kanyang naging pamumuno at mga ambag sa pagtupad sa kanyang misyon, particular na ang pagtugon sa mga hamon ng seguridad sa Western Mindanao. Samantala, nagpahayag din ang tiwala si Navarrete kay Carraga na kayang pamunuan ang kanyang bagong tungkulin. Binigyan naman ito ng kahalagahan ang pagpapatuloy ng kasalukuyang misyon at operasyon sa WISMINCOM sa kabila ng pagbabago ng pamunuan. Tiniyak din ni Navarrete na ipagkakaloob nito ang buong suporta para kay Caraga. Marii o maaring magpalit ang mga commander ngunit nanatili umano ang mandato ng sandatang lakas na maglingkod at protektahan ang sambayanang Pilipino. Sa mga balitang pambansa, kinansila ni Vice President Sara Duterte ang nakatakda nitong biyahe patungong Japan. Ang naturang kanselasyon isang araw matapos ilabas ng Malacanang ang kanyang travel authority. Sinabi nito na babahala siya sa kanyang seguridad matapos isapubliko ng Malacanang ang kanyang biyahe. Una nang sinabi ng Office of the President na sila ay naglabas ng travel authority noong Agosto 17 sa Vice Presidente para sa personal na biyahe sa Japan na mula August 19 hanggang 24 nang walang gagastusin ang gobyerno. Subalit nitong Agosto 18, hiniling ng Office of the Vice President sa Malacanang kanselahin ang travel authority matapos magbago ang plano ng Vice Presidente. Hindi naman nagbigay ng anumang dahilan ng Vice Presidente sa pagkansila ng kanyang biyahe. Nakapagtala ang Department of Health o DOH ng nasa 220 leptospirosis death mula Enero hanggang Agosto ng taong kasalukuyan ayon sa DOH Disease Prevention and Control Medical Officer Dr. Ann Dominic Assis Matuba na nasa 3,440 kaso ng leptospirosis ang naitala ngayong taon. Mas mababa naman ito kumpara sa 5,318 noong 2025. Gayunman, nagbabala si Assis Matuba na dapat paring mag-ingat. Lalo na matapos ang mga pagbaha, pinaalalahanan din ito ang publiko na umiwas sa paglusong at paglalaro sa tubig baha kung hindi maiwasan magsuot ng bota at maghugas ng katawan gamit ang tubig at sabon lalo na kung may sugat. Pinakamahalagaan niya ang pagkonsulta sa doktor o health sa health center sa loob ng 24 hanggang 48 oras matapos ma-expose sa baha. Tiniyak din ng opisyal na maaring makuha ng libre sa health center ang antibiotic ngunit ka kinakailangan munang magpakonsulta bago uminom ng gamot dahil hindi ito ligtas para sa lahat gaya ng mga buntis, nagpapasuso at may allergy. Dagdag pa nito na ang tamang dosage ay nakabatay naman sa antas ng exposure. Kung walang sapa o kung walang sugat, 2 kapsula sa loob ng 24 oras hanggang 72 oras. Kung may sugat naman, 2 kapsula araw-araw sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Binigyan din pa ng DOH ng leptospirosis. Nakakamatay kung hindi maagapan, kaya't mahalaga ang maagap na pagpapatingin sa doktor at tamang pag-iwas sa baha. Alas 7:46 na ang oras. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, tumaas umano ng konti ang presyo ng langis sa ikatlong sunod na araw dahil sa pagpapatuloy ng digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Nagpaalaala sa posibleng matagal na pagkaantala ng supply sa enerhiya, tumaas ng 20 sentimos o 0.22% ang Brent crude futures sa $91.07 kada bariles, habang umakyat naman sa 49 sentimos o 0.58% ang US West Texas Intermediate o WTI sa $89.99 kada bariles. Ayon sa mga analyst, patuloy na sinusuportahan ng atensyon sa Middle East ang pagtaas ng presyo ng langis, particular na ang pagbagal ng operasyon ng Strait of Hormuz, isang mahalagang daanan ng pandaigdigang supply ng langis at liquefied petroleum gas. Sinasabi ng Iran, mananatiling sarado ang Strait of Hormuz hanggat hindi tinutupad ng Amerika ang mga kondisyon sa interim agreement na nilagdaan noong Hunyo.

0: Kinabtang alas 7:49 ng oras sa balitang pang-ekonomiya. Umalo na sa 1.3 bilyon pesong halaga ng pinsalang iniwan ng nagdaang bagyo at habagat sa sektor ng agrikultura sa bansa. Mahigit kalahati ng halagang mula sa mga palay ang pinadapa ng kalamidad. Halos 50% ng pagtaas. Ito'y mula sa 689.66 milyon pesong halaga ng pinsalang tinantya ng Department of Agriculture noong Agosto at 13. Mahigit 30,000 na mga magsasakang apektado, gayon din ang mahigit sa 25,000 hektarya ng agricultural land, 25,280 metrikong tonelada ng agricultural at fisheries products ang nawala. Sunod na matinding napinsala ang commodity. Sunod na naitalang matinding pinsalang commodity ay ang mais. Kung saan umakyat sa 16,105 metric tons ang nawala sa produksyon sa agrikultura mula sa 23,206 ng hektaryang sakahan o taniman. Nagatamo rin ang 9.26 milyong halaga ng danyos ang sektor ng palaisdaan. Habang sa livestock naman umabot sa 6.91 million pesos kabilang na ang mahigit sa 6,000 o 6,000 mga alagang hayop na italang malaking pinsala sa Ilocos Region na Cagayan Valley, Sacar, Central Luzon, Calabarzon, Mimarupa at Western Visayas. Sa balita, sa larangan naman ng sports. Bigo si Alex Yala na masundan ang magandang ratsada nang matalo ito kay Amanda Anisimova ng Amerika sa score na 6-4, 4-6-2-6 sa third round ng Cincinnati Open kahapon sa Mason, Ohio. Aminado si Anisimova na hindi ito naging madali para sa kanya dahil alam nitong hindi basta-basta nga sumusuko si Alex sa bawat laban nito. Dominado ng Pinoy fans ang crowd, ngunit may ilang grupo ang sumuporta para sa American Eater. Kaya naman na nagpasalamat si Anisimova sa mga sumusuporta sa kanyang laban. Maganda ang simula ni Alex na nakakuha pa ng 1-0 na kalamangan sa set. Subalit mabilis na nakabangon si Anisimova nang ilatag nito ang solidong laro sa second set para itabla ang laro sa 1-1. Sa third set na gawang, kumuha ni Alex ng 2-0 na bintahe. Ngunit iyon na lamang ang nakayanan nito matapos itarak ni Anisimova ang 6-0 run para makuha ang panalo. Tumagal ang laro ng 2 oras at 28 minuto. At sumunyo ang kabuuan ng paghati ng mga paunang balita ay tinampok ngayong umaga po ng Wednesday, 19 sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis sa Occidental. Kasama sina Erwin Madhay at Renz Sumalinog, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon si Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Gamit ako'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
2: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang kini yaki vitamins, yaki baby soap, yaki beauty soap, yaki herbal oil, o yaki herbal capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances pa ang hanap nyo.
1: adto na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adto na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance

0: Lucky Boto. Number 5, Sultan. Madam D for Parliament. District 2, SGA Barb. These political ads is paid for by friends of Dulia Sultan.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
2: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.